0: Good morning, it's 9:04. Ikalawang bahagi ng Headline Sports dito lamang po sa Sports Radio 918. Muli ang mga bumabanderang balita natin na Philippine Women's Baseball Team nagtala ng back-to-back upsets. Makasaysayan na panalo over World No. 7 Cuba 6-2-0 at laban sa World No. 15 Great Britain 6-2. Yan ay sa WBSC World Cup Stage 1 in Tainan, Taiwan. Sa araw na ito makakaharap ang Venezuela at ang host Taipei, na kasalukuyang nasa number 2 share of second place in the standings, and only top 3 in this competition will advance to the final stage by next year in the US. Samantala, si Iyala nga po ay nag-enjoy sa New York with the training and likewise with attendance dito sa mga exhibition matches, including that one of Roger Federer at kapansin-pansin pati yung mga matataas na mga fashion people, including Vogue's Anna Wintour, ang nagpuri at nagbigay ng sabihin natin mention kay Alex Iyala na isa siya sa mga fashionable netters, okay, in the Women's Tennis Association, okay. Sinabi na this Filipina star is also into fashion at maganda daw yun, ano, in the likes of Serena Williams and likewise si Naomi Osaka. But Alex is now preparing. Sa araw na ito, meron siyang training at ang kanyang sparring partner, hitting partner, no other than Venus Williams. Ano, mukhang paboritong-paborito siya ni Venus Williams. Si Venus Williams na kasali din sa US Open, given by a wild card. Meron tayo diyang special graphics for Venus Williams ni Alex Iyala. Di ko ba na-shoot dyan? Kasi gumawa si Matt. Marami kaming magagandang graphics. Please don't forget to like and follow our Facebook page, okay, Sports Radio 918 AM, di ba, para updated kayo sa mga balita. At sana ma-appreciate nyo rin yung mga ginagawa naming mga graphics at mga iba pang mga info na pinopost. Napakaraming pages ngayon, but syempre, nandito pa rin ang yung Sports Radio. Sa 200,000 followers namin a year ago, sana bumalik na kayo sa amin at ma-discover nyo na kami ay nasa Sports Radio 918. Wala dun sa dating, ano pa yung isa nating original na Sports Radio account, nag-close po yun. So we're having a new account. Please like, share, and follow us. So, meron pa siyang match tomorrow against Iva Jovic, isa sa mga friends niya. Then after that, by weekend, malalaman na kung sino yung pairing o yung draw. Sino yung kanyang first round opponent dito nga po sa 128-woman draw ng last major of the season, the US Open in New York. Samantala, okay, ang ating pagbibigay saludo at syempre yung message na all the best to our young tennis stars na sina Tenny Madis and Steffi Aludo. Papalis na po sila sa araw na ito. Mismong ang PTA Philippine Tennis Academy, si Coach Bobby ang naggabay sa dalawang mga kabataan na ito from South Cotabato, Emlang, si Madis, si Aludo from Agusan del Sur. Okay, mga na-discover through Palarong Pambansa, binigyan ng opportunity ng the Philippine Tennis Academy. At yan, na-guide ni Coach Bobby Angelo the past 2 or 3 years, umakit sa rankings hanggang sa na-invite ng Philippine Tennis Association to be with the team with the Federation Cup. It's the Billie Jean King Cup, okay? And then SEA Games, nag-medal sa SEA Games. And then, kasama na rin ngayon sa Asian Games, nag-WTA 125 pa last January. But scholar na sa University of Hawaii, aalis na sa araw na ito. And then magsasanay sa University of Hawaii until September 22. Lilipad sila patungong Aichi Nagoya to join Alex Iyala, Francis Casey Alcantara, and Shira Rivera for the Asian Games. Na marami pang bata ang masaksihan natin na ganoon na lumago, ika nga. Parang katulad ng tagline ni Alex, ano, kapag tumubo na ay patuloy na lalago na, 'di ba? Ganun din ang nangyari kina Madis and Aludo, 'di ba? Sinong magsasabi na just a matter of how many years, 5-7 years, ganito yung narating ng mga kabataang atleta na ito. So we're looking forward for more talents like Madis and Aludo. Kasama na siyempre andiyan na si Tore Campo. Ang alam ko si Tore Campo naglalaro sa Gentry. Okay, open. Nung isang araw pumasok na semis, I just don't know kung nakarating sa finals. Follow up natin yan. Dahil yun po yung isa sa mga malakihan din na Philippine Tennis regular tournament for young netters na pwede nga sumunod sa yapak ni Alex Ayala or Nina Madis and Aludo. Okay, samantala sa billiards, punta na natin billiards latest. Nandiyan nga ang 12 ng mga Filipino lumalaban sa US Open Pool Championship. Isa po sa pinakamalaki na kompetisyon aside from that World Pool Championship na 9-ball, di ba? This is 9-ball competition at ginaganap ito sa Texas. Carlo Biado and AJ Manas ang nanguna sa ating koponan. Actually, as of this time, si Carlo Biado at si Manas ay nandun na sa knockout stage. Okay, dahil sino ang tinalo? Si Manas, nakuha niya ang kanyang ikatlong panalo dito sa elimination round or stage 1 with a victory over Jason Shaw. Okay, 9-4 para umabante na nga sa knockout rounds ng 2026 US Open. Carlo Biado naman, naku, nakasurvive. Kanina natatalo si Biado eh. Nauna nang nag-heal. Okay, Lu Huchan. So, nauna siya nag 8-7, kung di ako nagkakamali, but nakahabol si Biado with two rack wins, kaya naman 9-8 in favor of Biado at pasok na rin siya sa top 64, last 64 of the competition. This is 256 field. Ang alam ko nga hindi lang last 64 yung knockout round . 128, but mamaya bibilangin natin. Medyo napakalaki, napakahaba ng website. Okay, natitingnan mo mga scores. That's matchroom pool. Okay, and the World 9 Ball Tour. So, tingnan natin kung sino pang pwedeng umabante. Actually, wala pang nalalaglag. Wala pang eliminated dito sa mga Q Masters natin. Kasi after the two rounds, yun na nga, 8 umabante sa winner's qualification. When you say winner's qualification, a win in the winner's qualification will advance the athlete or the Q Master to the knockout round, to the next round. So far, only Biado and Manas pa lang yung natapos na mga match. So, meron pa tayong hinihintay na 6 matches. Tapos, nasa loser's bracket naman, yung 4. So, yung nasa loser's bracket na 4, they need to win at least 3 matches. Kasi kung going to the winner's classification, bumagsak sila doon, or even before the winner's qualification, so, marami-raming matches ang kailangan nilang ipanalo para bumalik sa winning column and of course, sa knockout stage. Liban Cortez, sino pa ba? Si Jeff De Luna, sila yung nauna bumagsak sa loser's bracket . Pero may pag-asa pa, hindi pa sila na-eliminate. Samantala, ano pa yung latest? Okay, so tingnan natin yung latest. Punta natin ang isa pang Asian Games update. Ang Philippine Football Federation nag-anunsyo na po ng kanilang roster, okay, para sa paparating na Asian Games. So ang sabi, ang Philippine team, ang Pilipinas na kalahok sa World Cup ang magiging representatives din natin come the competition. Okay, World Cup bound Pilipinas are heading back to back, sabi ng Philippine Women's National Football Team Facebook page, back to back to the Asian Games. So ayan, sila ay lalaban sa Uzbekistan September 14, Hong Kong September 17, and China September 21 sa Gifu, Nagarawaga o Nagaragawa. Okay, stadium sa Nagoya, Japan. So 14, 17 and 21 halos din. At talagang just before the September 19 opening ay nakakadalawang laro na pala ang Pilipinas at halos alam na natin what will happen to their campaign. So we have the composition of the team, ang mga goalkeepers natin, Olivia McDaniel, si Miolo at si Rourke. And then ang ating mga defenders, Hailey Long, Hawkinson, Oka, Bonta, Sia, Wunsch and Curran. Ang ating midfielders, we have Pasion, Sabiki, Gilu, Piding, Friles, Pippen, Litch, and Morey. Ang mga forwards natin, Ramirez, Tolentin, Collins, Baird, and Carpio. Yung lang masama, hindi pa talaga makabalik si ano, Serena Bolden dito sa team natin, ano? Yun nga ang pinag-usapan namin kahapon sa ating production room ng Sports Radio, kung makakabalik na ba si Serena Bolden kasi nagaling siya sa injury. Seemingly, she's not in that good condition pa rin. Okay, kaya ito, we have the roster and Serena Bolden remains absent from this roster. The same roster who will be competing at the World Cup, okay, and syempre sa Asian Games. Okay, so good. Dapat lang naman na yung Asian Games sila din para yung in preparation for the World Cup. Okay, and we're hoping for the best. Feeling ko kaya naman natin, kahit nga bronze medal, kakayanin natin eh sa Asian Games of the women's football in the 20th edition of the Asian Games in Japan.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Sports Radio 918 AM.

0: Okay, nagbabrowse ako and about Alex Ayala pa rin. Yung palang tenement, okay, dyan, parating laging merong nag-gagawa ng drawing, di ba? Dyan sa may Taguig yan, Taguig City. Okay, so ang pagsaludo naman nila ngayon, okay, dyan sa tenement basketball court dyan sa Taguig City ay kay Alex Ayala. Okay, so meron silang sinishare sa social media na dun sa gitna nga ng mga building, di ba? Eh, nandoon si Alex Ayala wearing that green kit niya. So yung photographer at saka yung visual artist na si Mike Swift, okay naman, ang na-share sa social media patungkol kay Alex about that big drawing of our tennis star na si Alex Ayala. Syempre bilang pagsaludo sa kanyang pag-akyat sa number 18 in the world rankings. And by the way, one athlete or one top rank, si Emboko, okay, nag-withdraw from the US Open. Kaya yung number 18 ni Alex, malamang umakyat pa. She's gonna be number 17 seed in this US Open. But we'll just wait for the confirmation, ano? Kasi, syempre, may nasa taas na umalis. So, akyat from yung sa bottom, akyat yun lahat. Kalinga. Masasabi po na itong palang nagbibigay ng tribute na ito, itong tenement court na ito, ay siya din yung nag-feature kina Kobe Bryant, kina LeBron James, okay, at kahit kay Jordan Clarkson. So, ngayon, si Alex Ayala ang binigyan nila ng tribute. Okay, so that's nice. Ano? It's a mural, yes. Mural is the right term, ano? Of Alex Ayala. Okay, galing naman, galing. Okay, so ang daming pagkilala na ginagawa ng mga Filipino. Marami sa social media. You cannot count really. Diba? Those salute and recognition being given to Alex Ayala. By the way, si Alex, napansin ko rin, the past day, meron siyang isang online press conference na ginawa. And by next week, another online press conference. So, hoping na may mga bago tayong makuha, mga bagong pahayag. Lalo na by next week, syempre, papalapit yung Asian Games. Kung ngayon, 23 days to go. By next week, minus 7. Di halos 2 weeks to go na lang. Talagang right after the competition dito sa New York, kailangan punta siya ng Asia, si Alex. For the Asian Games, likewise for that one in Singapore, the WTA 500. Busy, super busy ang schedule, no? And hoping na she will be in top shape, tip-top shape form, di ba? Walang injury dahil, nako, very strenuous talaga itong sport ng tennis. Hataw dito, hataw doon. Di lang sa regular games o matches, ano, even days of practice sessions, di ba? And sino mga kapractice niya? Mga kilala. The other day, si Dimitrov, di ba? Nakapractice, naging hitting partner ni Alex. Tapos ngayon, si Venus Williams. And I'm sure, in the coming days, more big names, big and high rank players ang kanyang sparring partner in preparation for the US Open. Okay, so speaking of the US Open, tingnan ko yung kay Stan Wawrinka, ha. Si Stan Wawrinka, isa po sa kilala din na player and syempre talaga namang gumawa ng pangalan, okay, sa tennis at dati rin siyang champion pero darating ang panahon na magre-retire na. So he is retiring this year and at the end of the season and then a day ago nakita ko yung kanyang mga posts social media na he remains grateful to US Open though he was not given a wildcard slot. But ang pinakabago, he is given. Okay, so Stan Wawrinka will make a farewell appearance, okay, at the US Open despite initially not being given a wildcard nga. Okay, pero last minute, meron siyang wildcard. So 41 years old na ito, taga Switzerland. And siya nga po ay nagkampiyon dito sa New York sa US Open noong 2016. So the USTA, United States Tennis Association, received some criticism for not awarding a wildcard. Tama, no, isang araw ito yung usapan eh, sa international tennis. Tapos, para hindi na siya kasi, hindi kasi siya nag-enter sa qualifying round. But at least, he was given. After American wildcard recipient Patrick Cripson withdrew with injury, also may nag-withdraw sa mga binigyan ng wildcard, binigay sa kanya. Okay. So, ang sabi niya, syempre siya ay excited na tanggapin yung wild card and looking forward siya to competing in front of the fans in New York once again for the last time. Siguro lungkot ano ng mga nagre-retire. So, it came a day after the three-time major winner posted a heartfelt message to the tournament on social media. Yes, nabasa natin to. Describing his US Open triumph as forever one of the greatest moments of his life. And Wawrinka was given a wild card for this year's Australian Open and Wimbledon while he reached the French Open main draw on ranking. Ayun. O nga naman, isa sa mga apat na mga majors, di siya mabibigyan ng wild card considering na he was given or he received one in Australia and likewise in Wimbledon. And then through ranking naman, he made it to the French Open. So he reached the third round in Australian Open and lost a pair of entertaining first round matches in Paris and Wimbledon. So ito, let's rally ano, behind Stan. Ano, isa sa mga abangan din pala natin na match. Itong kay Stan Wawrinka. Okay? So, what else? Ano pa ba ngayong... mamaya malalaman natin who's gonna be winning sa US Mixed Doubles. Okay? Sina Andreeva, Mokova, sino pa? Svitolina, of course, at si Bencic, yun yung mga natitira sa mga sa last four of the US Mixed Doubles na the other day where Alex Ayala and his partner na si Felix Auger-Aliassime ay natalo kaagad sa first round against Svitolina and Gail Monfils ano, at 1-4 and 1-4. Okay, it's 9:24. Mamaya po ha, reminder lang, we'll be having, syempre, ang ating mga squash athletes for the Asian Games. Jamaica Arribado, our top female player, and Aisa Dalida. Okay, sila po yung dalawa sa mga kasama dyan sa Asian Games bound team natin. So, alamin natin kailang preparasyon. May mga training camp pala na nangyari. Gaano sila kahanda at ano ang pwede nating ma-expect come the Asian Games. Samantala, isa pang item, gusto kong updated kayo lalo na sa cycling. Mahalaga to, cycling. Okay, dahil merong ongoing na Vuelta a España. Ang Vuelta a España ay isa sa tatlo na mga Grand Tour. Nandiyan na yung Tour de France at saka yung Giro d'Italia. Parehong natapos na this year. Pero dito, Vuelta a España, nakaka-5 stages na. Huling winner kagabi ay ang taga Great Britain na si Matthew Brennan, representing Visma Liz Abike. Okay, siya yung nanalo doon sa sprint para po sa ika-lawang stage victory niya dito sa taon na ito na Vuelta a España. 21 years old. Okay, comfortably held up itong taga Belgium na si Jordi Mies. Okay, at ang Italian na si Vincenzo Albanese. Okay, on the run to the line. Okay, at the end of the 173.3 kilometer route into Roque Terre di Ebre. Okay, si Tadej Pogacar, okay, yung ating two-time winner din. So, ibig mong sabihin yung five stages, tatlo lang tao na nanalo. Dalawa kay Tadej Pogacar, dalawa dito kay Matthew, di ba? Sino lang yung isang nanalo? Okay, so Pogacar, who is aiming to complete the full set of Grand Tour victories, meaning winner ka ng Giro, winner ka ng Tour de France. Isa Tour de France, five times siya. Sa Giro, one time siya. And then dito, trying to win his first of Vuelta a España. So, siya ay 3 minutes and 21 seconds pa rin ahead of closest pursuer na si Primoz Roglic ng Slovenia and team Bora Hansgrohe. Okay. So, but kagabi, syempre, ang umani ng limelight ay ang sprinter na si Brennan. Okay. So, debut niya to. First time siya sa Vuelta but he won. Okay. Okay, so sa araw na ito, 177.5 kilometer journey from Alcocebre to Castellón de la Plana. Meron palang sidelights itong Vuelta a España. Nung stage number 3, hindi natapos yung karera. Nag-hailstorm, umulan ng yelo. Malalaki yung patak ng yelo doon sa kalye. So, si Tadej Pogacar being the race leader, siya yung nag-encourage sa lahat ng riders to stop na. To stop. Kasi it was raining mga maliit lang just na blocke ng mga yellow hailstorm nga. So Being the leader of the race, siya yung nag-command sa buong peloton to stop racing na. Kahit wala pang utos yung technical official or yung commissar or yung race director. And then, liblib na lugar yon. It was really in one of the provinces, di ba? Kasi malalayo ang tinatakbo nitong karera. Merong small hotel. Okay, it's just a one-star hotel na malapit. So, doon sila sumilong nung una, doon sa labas lang, but the owner was very kind enough to accommodate all of them. And there were 300 na miyembro ng entourage, the riders, more than 100 na. But talagang naging viral yon that particular day, stage number 3, dahil super bait ng may-ari ng hotel and all the members of the entourage were taken care of. Binigyan pa sila ng mga towels, pinainom pa sila ng hot drinks, habang naghihintay yung mga riders at habang giniginaw talaga yung mga riders, nagpatila ng ulan, di ba? At saka pa pumunta o dumating yung kanilang mga team cars, team buses para sila sunduin at dalahin talaga dun sa city kung saan andun yung billeting ng mga riders. So, ang sabi ng organizer, very thankful, the organizer of Vuelta a España and likewise the riders and the owners, team owners, diba? At nag-viral nga po yung kanilang mga pasasalamat doon sa mga sa hotel na yon na sabi nagkaroon daw sila ng review nga po yung good for 5-star hotel, diba? So, talagang may mabubuting tao and hindi nila iniisip yung yung kita, diba? Financial aspect or yung business person. Sabi niya, hinihingi ng pagkakataon to accommodate all of them, diba? For a small hotel to accommodate all of them, it's a big thing, but they did it, diba? Galing, galing, galing. Okay, let's have another time out, okay? Tapos didiretso tayo sa ating panayam with two of our members, Philippine Squash Team, for the Asian Games in Japan in a while.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Basta ka na pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Sports Radio 918 AM.
12: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
13: Okay, balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. We are again proud to bring you one sport this sport is included in the forthcoming Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. I'm referring to squash. So we have two members of our Philippine squash team for the Asia. Let's all welcome Jamaica Arribado and Aiza Dalida dito pa rin po sa Sports Radio. Hello, girls! Yes, okay. Good morning. So, Jamaica, eto na. This is it. Another campaign para sa ating Philippine team. Officially, how many members of our team will represent the country in the Asian Games, Jamaica?
14: Six po.
13: Okay.
14: Six po. Sa men's team po, apat na lalaki and two pairs po sa mixed doubles po.
13: So, at least six. Galing ha. Aiza, mas malaki ba yung team natin ngayon as compared to 2018?
14: Actually, the same number po ng players kasi po team event for the men's, tapos singles and then mixed doubles event po yung ipaparticipate namin. So, same exact number of players din po siya. Two women lang.
13: So, how are you these days? Gano'ng ka-excited, especially si Jamaica? Ano na bang latest sa preparations of our squad?
14: For now po, ang preparation po talaga namin, nag-focus po kami sa doubles. Last month pa po natapos yung last PSA tour namin. So, the rest of the days po to Asian Games po is, ang focus po namin is doubles. Since yun po kasi yung event na part na lalaroin po natin.
13: Aiza, nagkaroon daw ng training camp, tama ba? Dito ba o sa international training camp itong nangyari? The past ano ba, weeks yan or month? A month ago?
14: Hindi po. Last few weeks, I think first week po ng August po siya. Yes po, mixed doubles training camp po. And we're very fortunate na Team Japan and Team Thailand flew here para po makipag ano, friendly matches din po sa amin and the same time training camp kasi it's very helpful po for us kasi wala kaming sparring partners talaga po eh and at least we were able to gauge kung nasan na kaming level by doing friendly matches with them po. So yun po.
13: Yeah, okay. And Jamaica, nasaan na nga ba tayong level after those sparring matches with the Japanese and the Thai players?
14: After you during po nung yung nga pong games po namin with Thailand and Japan po. Ayun, okay naman po yung performance. And lahat naman po kami mga crucial yung mga matches, yung mga friendly match po namin and ayun po. So happy po na pumunta po sila dito and meron po kami at least nakalaro ng ibang player po bago po kami mag Asian Games po.
13: Aiza, ano pang kulang? Personally, sa'yo, anong klase ng aspeto ng game mo ang kailangan nating improve? Which is, you know, konting-konting oras na lang Asian Games na.
14: Actually po, doubles kasi can be anybody's game eh. So, mix po kasi siya ng skill ng dalawang players and hindi kasi po lahat ng players is ano po used to playing doubles especially international doubles. Ang feeling ko po ang pinakakulang na lang sa amin talaga is more on sa

0: sa actual game. Pero hopefully po magkaroon kami ng time na magpag-practice prior dun sa actual games para at least makapag-adjust kahit papaano.
1: Oo, okay, hoping. Jamaica, anong feel mo for this Asian Games? Probably, pwede mong ikumpara sa nakaraan. Mas handa ba kayo ngayon? Mas naging maganda ba? O matagal yung preparation natin?
0: Excited po. Especially sa Japan po eh. pero excited po kasi katulad nga po yun, meron po kaming nakasamang foreign athlete po na mag-training dito. Nakakalungkot lang po yung na-cancel po yung Asian Cup sa Japan po nung nakaraan. Sayang po yun. And, ayun po, and yung court din po namin, meron po kaming court para po makapag-training kami. So, ayun, excited po ako this coming Asian Games po.
1: Aisa, kasali ka rin ng 2023 sa Hangzhou, China. Tama ba yung huling Asian Games?
0: Yes po.
1: How was it? Ano ba naging performance ninyo and likewise the rest of the team? Ano yung pinakamataas nating naging resulta doon?
0: I paired up with David Pelino po during that time. We finished 9th po out of 24 pairs in Asia po. So, for me and David, medyo lagi naman na po kami nagpa-partner talaga sa doubles. Pero po, siguro talagang yung seating din po namin kasi is isang challenge since hindi po ako naglalaro ng professional squash. So, yung possibility po na makatapat namin talaga yung top-seeded players is malaki. Since nag-base po sa, of course, diba, top seed tapos lower seed, usually yun po yung nagtatapat talaga. And then, maganda po yung naging results no for Jamaica and Robert Garcia during that time kasi they made it to top 5. Sayang, isang ano na lang po, bronze medal na siya. So, pero I think they're very satisfied naman with the performance and finishing 5th in Asia is still a proud achievement for Philippine squash.
1: How about yung Jamaica? So meron pala tayong gusto nating bawiin, 'di ba? Almost there, 'di ba?
0: I think yun na po ata yung pinaka-highest na na-achieve ng Philippines po para po sa Asian Games po is unexpected din po yun. Actually, ang tumalo po sa amin yung nag-gold. And yung laban po namin sa kanila nun, super crucial. Like, alam niyo po yung pakiramdam na naramdaman mo po na nandun ka na, hindi mo lang po nakuha. Ganun po yung pakaramdam namin. So, ayun. Ngayon po, ang partner ko po is si David, yung partner niya po. So, hopefully po na, ayun po yung target is hoping po na makapodium finish po, ganun.
1: Mas ano ba? Mas gigil? Mas mataas yung motivation this time? Kasi napatunayan nung nakaraan, kaya na eh. Almost there eh.
0: Yes po. Siyempre naman po. Opo. Kaya po, one of the reasons po kung bakit excited po ako is, ayun nga po, gusto ko pong bumawi. And naramdaman ko po na may chance na pwede po pala. So, this time, yun po yung target.
1: Opo. Kamusta nga yung partnership nyo? May mga international competitions early this year ba na in a way, nag-gauge nyo na yung galawan yung dalawa, yung... Yes, camaraderie sa court.
0: Kami po ni David, katulad nga po sabi ni Aisa, sila po yung madalas na mag-partner. Na ngayon kami naman po yung mag-partner. So far, okay naman po. Yung chemistry yan doon naman po. Kumbaga, palagi naman po namin open naman po kami mag-open up sa isa't isa para ma-workout kung ano po yung dapat ma-workout. So far, okay po yung performance namin. So, yan. Kaya po, excited po ako maglaro.
1: Yes, kami din excited para sa inyo, no? Aisa, kamusta the rest of the team? Especially, nakakailang taon na rin sa atin si Coach Wern Low ng Malaysia, di ba?
0: Yes po. Yung relationship po namin sa team, sobrang binded po kami talaga because of Coach Wee's leadership. And I think, isa po yun sa mga motivation namin talaga na mag-push through dito sa Asian Games na to, kasi gusto din naman po namin

0: and show that you have persistence and determination in becoming a better athlete, a better fencer, better everything.
1: Same question.
2: Just like what my teammate said, but I also believe the help from and guidance from our amazing coaches and hard training with our teammates to push ourselves to be better, like mental health and mental. And we can observe our mistakes from our last competition, fix them, and hopefully learn new lessons from the future competitions too. And yeah.
1: Last question kay Mila, nagsaksiyan natin kung paano ka nag-grow from being a pandemic fencer, kasi nag-online classes ka pa ngayon, you have gaining rise to stardom nga and competing sa international competitions. Do you see yourself na, of course, mas lalo pa ng gagalingan, mas lalo pa pang ma-improve pa sa mga susunod pa ng mga local and international competitions? Salamat po.
3: Yes, of course, po. I see myself improving as na yung exposure na po, na nakakapagtuloy ko sa exposure ko po. Starting from pandemic athlete po, una pa po nun, YouTube pa lang po ako natututo eh. Kaliwete nga po ako dati. Ano, ngayon po, ay, kanan na po ako. it really helped me grow, it really helped me discipline myself as an athlete and as a student, as anak na rin po sa parents ko.
1: Salamat po.
4: Randy, questions? Meron pa?
5: Yeah.
4: Okay, so Randy, di mo na. Si Oscar na lang.
6: Yeah. How thankful are you being in this sport, probably development as a person, kasi diba, sa young individual, so many challenges in this world, how would this sport of fencing help you?
7: In the pandemic, yung bangkong sport po, I was really like down, like, and like mentally and physically, I was like really fat. And since when I went to fencing in the pandemic also online, it helped my physical and mental improve.
4: Yes, nice.
6: Gano'ng
7: kahirap
6: mag-fencing? Gano'ng mahirap ito? Anong sacrifices meron sa fencing, please?
8: I believe fencing is really hard because not only is it like just like a hard sport, it's also a mental game. And especially in cases when we're fighting tough opponents, we easily get like frustrated because we know how strong they are. But I believe you can beat them once you overcome yourself, and if you trust in God, I believe that you can defeat them. And especially in scenarios when it's like 14 all, so one more point to win, you get really stressed to the point where you have to make fast decisions. And I believe it's up to a mental game now whenever it's 14 all.
9: Okay, final question natin. Sabi niya sacrifices, diba? But it is a shared sacrifices between an athlete and a parent, di ba? So, talagang mahirap, no? Masaya, may lungkot, di ba? So, for those whose parents are here, what can you tell them? If you have to show your appreciation or whatever you want to say, sino pwede mo? Sino po?
4: Yes.
10: Napaka-emotional
9: ang tanong. Kasi tatanong ko sana, parents, eh. Pwede para maiba, pero since they are here, yeah. What can you tell? Sino ang special? State the name of your name.
8: My dad is Anton. Anton Dan is to you.
9: Dan Anton.
4: Okay.
9: Sige, please. Anong masasabi? Masasabihin mo ito?
8: Based on what people say about me and my dad, they say I'm like his carbon copy. Maybe in the same attitudes, and we also do look alike. But I also want to thank him for pushing me and my brother into fencing. also at times in competitions, whenever I don't do well, thank you for always pushing me and allowing me to further improve my values as a person and also to improve my skills. And I know your love language is tough love, but it's okay. I love you back.
9: Lovely na alam ko siya. Lovely.
7: I'd like my sister said, thank you for giving us love.
9: That's it.
7: And even when like I lose and like sometimes you like you do like really bad punishments to me. before I don't understand them, I was usually mad. But like now as I grown up now I understand that you're just trying to teach me on my life and improve us the best and give me motivation. Love you, Dad.
4: Yes.
3: Kaya po na-push po ako doon and tough love naman din po talaga kami. Pero yun po ang nagpapa-push sa akin na maging brave po, maging courage, to have courage sa lahat ng bagay po. Yun po, maraming naman na po sila ng dalawa. Si Mom, si Priscilla.
9: Okay, great. Continue na yan.
5: I'd like to thank both of my parents, Cookie and Qualitor. My dad's here right now.
9: Name.
5: Cookie and Qualitor. Just my dad's Qualitor. I'm so grateful for all their help and support. Every single drive to Ultra, because my school is all the way in Laguna, so from Laguna we have to drive all the way to Pasig. Every single drive and every single sacrifice, all the time you put in to help me follow my dreams. They always support me in everything I do, and I'm so grateful for that. I love you guys.
9: And the rest,
6: Probably they are watching.
9: Yeah,
6: the parents
9: maybe
6: are
9: watching.
6: Go. Go.
7: Yes. Support and sacrifices mo po. Kahit minsan po, wala po tayong pera pang competition. Ginagawa ko po ng parang. I love you po. My mom's name is Lorraine Chan. I'd like to thank her for giving up me all the opportunities that I have before to improve and to become more athlete.
6: Yes,
7: thank
6: you, Victoria.
2: Am I supposed to look at my mom or the
6: Yeah,
2: yeah. My mom's her name is Marisa Van Hoven of Nade. She helped me a lot, especially when it came to bringing me in for her mountain. She was the one I went to when I saw the paper for like PE sports in my old school, and she was the one who said yes. So I want to thank her for listening to me when I told her not to come because she might be bad luck. I want to thank her for not getting mad when she found me making cookies at 1 in the morning. And I really love her for being able to support me through all the tough times, all the happy times, every moment where I've been maybe a little difficult. Maybe when it comes to the frustrations that I have to endure
0: especially during competitions and, you know, even outside of that, you know, maybe things in the house or like personal problems. And, you know, maybe there are times where we think differently, and maybe there are a lot of many times where we think the same, but, you know, from mother to daughter, I think you're the best person in the world. Thank you.
7: Thank you, Lord, for giving me, like, the medals, Lord, and sometimes we don't win a lot and we don't understand you, but thank you, Lord, for giving us.
6: Yes.
9: Okay,
6: so thank you so much. Yes, you know, very inspiring, and we're so proud of you, and we know for a fact in a couple of years you'll be there, SEA Games, Asian Games, and just like what you said, Olympic Games. So thank you so much for the inspiration. Marami kami tayong dyan na inspire sa inyo. So until next time. Okay, partner.
9: Yes, maraming salamat. Continue your hard work, no? And continue to inspire others. No, go for your dreams. Yes?
6: Yes.
9: Okay, thank you very much. This has been your PSA Sports Forum. God bless everyone.
10: At yan na po, napakinggan niyo po ang naging PSA Forum with our SEIA fencing medalist na sila Victoria Abdani, Hagia, and Oscar Del Castillo, Will Galvez, Paina Torre, Jetro Chan, at Don Jeronimo. Sila po yung mga nagbugi ng gold, silver, and bronze medals sa naganap na SEIAF Junior and Cadet Fencing Championships. At yun na po ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa atin sa KD Sports, at salamat sa mga nakasama natin sa Master Control, kay Engineer Jammer Tromora sa ating console, sa Warcast, kay Zane Barmeda daw sa ating internet sa Ivy Condit, at siyempre sa ating EP na si Mika Go. At bago po ako magtapos, binabati ko pala ang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales and si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo, I love you. And siyempre sa aking girlfriend, si Aika. Hi sa iyo, I love you. At see you later guys, Sports News Roundup. Magbabalik po uli ako mamaya.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
16: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Pilipinas.
19: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
28: Sports Radio 918 AM.
29: Impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
30: Radyo Pilipinas,
31: Radyo Publiko.
32: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
33: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay. Pangulo, ginawaran ng honorary degree sa commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng Maynila.
33: Headlines.
34: Mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026.
33: Headlines.
32: Higit 2 milyong family o food packs nakipagkaloob ng pamahalaan sa mga napinsala ng mga nagdaang kalamidad.
33: Headlines.
34: Higit 30 express lanes pinagana na ng Department of Health para tulungan ng mga tinamaan ng leptospirosis sa iba't ibang rehiyon. DOH may sapat na gamit, gamot at tauhan para tugunan ng pagtaas ng mga kaso ng nasabing sakit.
33: Headlines.
32: Pangulong Marcos Jr. bukas sa panukala para proteksyonan ang publiko laban sa mga rehistradong baril.
33: headlines.
34: At napaulat na pagsuporta ng China sa ilang politiko dapat imbestigahan ayon sa Malacanang.
33: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
32: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, araw po ng Huwebes, August 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
34: At ako naman po si Ched Oliva.
32: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ginawaran ng Honorary Degree of Doctor of Laws sa kanyang ginawang pagdalo sa 58th Commencement Exercises ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay at magandang bukas, kanyang binigyang diin. Magbabalita si Alvin Baltazar.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Uwing pandangal, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin sinagawa ang conferral of the Honorary Degree of Doctor of Law sa Punong Ekotibo. Ang Honorary Degree of Doctors of Law ay pinagkalob sa Pangulo bilang pakilala na din sa naging kontribusyon ang kanyang pamamahala sa larangan ng edukasyon, law and governance at national development. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi nitong tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakakabenepisyo. Binigyan din rin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon na ani ay mas magbibigay ng oportunidad at masabot kamay na tagumpay sa hinaharap. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, dekalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bago Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
34: Isusulong ng Pilipinas ang mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng pamumuno nito bilang chair ngayong taon. Kasunod dito ng pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies kung saan nabatid na lumalakas ang ekonomiya at kahalagahan ng ASEAN at may potensyal pang lumakas ang posisyon bilang global power. Welcome naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang pag-aaral. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy pang makikipagtulungan ang Pilipinas sa ASEAN member states para maisulong ang kapayapaan, katatagan at paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
2: ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So as ASEAN chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth.
34: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
32: Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kalamidad. Walang humpay pa rin ang pagpapaabot ng food assistance ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang pagulan at pagbaha. Batay po sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 2,129,989 family food packs o FFPs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Nanghabagat kung saan pinakamalaki ang nailaan sa Central Luzon na higit 1,000,000 FFPs. Bukod pa rito, nakapamahagi na rin ang DSWD ng 14,787 non-food items at 23,508 ready-to-eat food boxes. Kaugnay niyan, patuloy din ang pagpapadala ng mga truck ng food packs sa mga apektadong lalawigan kabilang na ang Aguilar, Pangasinan kung saan 6 na truck na may kargang 10,200 FFPs mula sa DSWD ang dumating para sa distribusyon sa mga komunidad na higit na naapektuhan ng bagyo at ng habagat. Patuloy na pinaiigting ng DSWD ang pre-positioning, replenishment at mabilis na paghahatid ng relief assistance para matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng kalamidad.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
34: Sumampana sa mahigit 5.57 na milyong mahihirap, near poor at low income households ang nakatanggap na ng cash assistance sa ilalim ng Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD hanggang Agosto 26. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at maiwasan ang paglala ng kahirapan. Sa kabuuang bilang, mahigit 3.2 milyong households mula sa Group 1 ang nakatanggap na ng 2,000 pesos na ayuda at mahigit 1.57 milyon naman mula sa Group 2 ang nabigyan na rin ng assistance. Samantala, nasa 802,216 low-income SSS members mula sa Group 3 ang nakatanggap na ng cash aid. Sinabi ni Dumlao na patuloy ang pamamahagi ng uplift assistance sa mga natitirang target beneficiaries sa buong bansa.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Humiling ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Department of Budget ng replenishment para sa kanilang Quick Response Fund o QRF. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, walang patid ang pag-replenish sa kanilang stockpile sa gitna ng pagtulong sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ang QRF ay nagsisilbing standby funds ng mga ahensya tulad ng DSWD para agad magamit sa relief at rehabilitation programs tuwing may kalamidad. Maaari naman itong ma-replenish mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa sandaling umabot sa 50% ang balanse. Depende sa itinakdang guidelines ng Office of Civil Defense at Budget Department. Batay sa pinakahuling datos, may mahigit 3.7 million family food packs na o sa national stockpile at naka-preposition sa iba't ibang warehouse sa Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
34: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, puspusan ang kanilang ikinakasang dredging operations, partikular na sa southern part ng Metro Manila kung saan matindi ang problema sa pagbaha. Dito tinukoy ni GM Torre ang Las Piñas Paranaque River na tagus na rin hanggang sa lungsod ng Muntinlupa. Lumalabas kasi sa mga isinasagawang pag-aaral na nagiging mababaw talaga ang mga ilog, lalo na kung maraming solid waste o basura ang naiipon na sa ilalim ng mga ilog at pangunahing daluyan ng tubig na talagang kinakailangang hukayin at alisin sa pamamagitan ng dredging.
3: Tuloy-tuloy ang dredging natin, lalo na dyan sa southern part. Yung sa Las Piñas Paranaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Muntinlupa. Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin dyan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na pumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dala nila mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
34: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Maigting naman ang isinasagawang koordinasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa deployment ng tupad workers sa mga cleanup act initiatives ng MMDA. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager at Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong binigyan sila ng 10,000 slots para sa tupad workers na partikular na tututok sa paglilinis ng mga basura kasama na ang mga kalat sa waterways. Paglilinaw naman ni Torre, hindi naman isang bagsakang ide-deploy ang mga tupad workers dahil magiging staggered o utay-utay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang kanilang deployment. Hindi naman kanya-kanya ang magiging sistema ng tupad workers dahil MMDA workers pa rin ang magsusupervise sa mga ikakasang cleanup activities para mas maging coordinated at maayos ang paglilinis.
3: At sila ay under supervision, nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganon. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder, literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng additional manpower at doon natin sila unang inilalagay.
32: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
34: Department of Public Works and Highways o DPWH, tututukan na rin ang pagtatayo ng water detention facilities sa National Capital Region. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Tututukan na rin ang DPWH ang pagtatayo ng mga water detention facilities sa Metro Manila bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang problema sa pagbaha. Sa budget briefing ng ahensya iminungkahi ni Paranaque Representative Brian Yansuan na isama sa pipeline ng DPWH ang mga naturang pasilidad na magsisilbing imbakan ng tubig ulan upang hindi agad mapunta ang malaking volume ng tubig sa mga waterways. Maari naman anya gamitin para rito ang mga open spaces, basketball courts at iba pang lugar, gaya ng mga detention facility na ginagamit sa ibang bansa. Pagtiyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na prioridad na ng departamento ang pagtatayo ng water detention facilities matapos mismong ipag-utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Dizon, isa lamang sa hamon ang right-of-way lalo na sa Metro Manila kung saan limitado na yung mga lugar na maaaring paglagyan ng malalaking detention facility. Kaya kailangan na niya maging creative ang DPWH sa paghahanap ng mga lugar, kabilang ang paggamit ng mga open space, parke at iba pang maaaring gawing imbakan na tubig.
5: Talagang magiging priority po ngayon ng departamento moving forward, no, is yung mga water detention facilities. Kasi ang problema po talaga natin in our limited experience nung pumasok po kami late last year, kahit na po nagde-dredge tayo ng ating mga waterways, dahil nga po sa iba't ibang rason, na-clogged ang waterways natin o mababaw na talaga, kurang na talaga, ang isa sa mga kailangan natin gawin ngayon ay yung mga water detention facilities all over NCR and even in other major cities all over the country para i-imbak po muna ang tubig bago po tumapon sa ating mga waterways.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Samantala, Department of Public Works and Highways makikipag-ugnayan sa water concessionaires para mapakinabangan ang tubig sa detention basins. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
6: Habang pinalalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatayo ng mga detention basin, kontra pa ha dito sa Metro Manila, makikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga water concessionaire para mapakinabangan pa ang mga tubig na maiimbak sa mga pasilidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan sila sa Maynilad at Manila Water para sa mga itatayong detention basin. Layo nito na hindi masayang ang tubig na maiipon sa mga naturang pasilidad.
7: Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water. Kunyari dito, Maynila tayo dito. Yes. Maynila tayo dito. Kukunin ng Maynila yung tubig, hindi natin itatapon para iti-treat siya pagkagamit ng mga kababayan natin.
6: Sa ganitong paraan, hindi lang umano mababawasan ang pagbaha, kundi mapapakinabangan pa ang tubig na naiipon tuwing umuulan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas News Nationwide.
34: Sa lagay ng panahon, posibleng maging tropical depression sa mga susunod na araw, ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 sa madaling araw nang pumasok sa bansa ang LPA na nasa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa pag-asa, sa sandaling maging bagyo ay tatawagin itong Pilandok. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall sa alinmang bahagi ng bansa, kapag naging tropical depression ay palalakasin nito ang habagat simula Biyernes hanggang Martes sa susunod na linggo.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Alas 11:18 ang atin pong oras, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Department of Energy para mapagana na at maisakatuparan na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa Waste to Energy Program. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong on track ang kagawaran pagdating sa Waste to Energy Initiative ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Garin, gugulong na ngayong October 2026 ang Green Energy Auction Program kung saan dito madetermina ang mga developer at investors na aaprobahan ng pamahalaan para mag-supply ng enerhiya gamit ang Waste to Energy Program. Habang umaarangkada sa early stages ang programa, ay kinakailangan na ng developers na mag-secure ng Waste Feedstock Supply Agreement sa Local Source o LGUs para malaman kung saan nila kukunin ang basurang kanilang i-convert sa enerhiya. Magiging malaking tulong ito ayon sa Kalihim para totoong mabawasan na ang basura sa bansa at masolusyonan ang usapin ng energy security ng Pilipinas.
8: Ito mga developers natin or yung mga investors natin, maghahanap po ng source ng basura nila. So kakausapin na nila yung mga LGU natin or yung MMDA para po doon na lang ilagay ang basura. So that means na Di ba, minsan kasi hindi maayos ang pag-itipon natin ng mga waste natin. Apo. At dinartin. Alam, minsan pinakolekta nga, pero pagkabaha, bumabalik. Ano? Ito naman, hindi na siya babalik. Hindi na siya magdadagdag sa baha. Isa pa, magdadagdag pa siya ng energy. At malilinis din yung paligid natin.
34: Sa kabilang dako, tiniyak mismo ng Department of Energy o DOE na magiging malinis ang proseso ng pagusunog o pagusulong ng basura sa ilalim ng Waste to Energy Program. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na kasama sa pinakamalalaking agam-agam ng publiko ang posibleng idulot namang polusyon sa kalikasan, partikular sa hangin ang gagawing Waste to Energy Initiative. Sagot naman dito ng kalihim na modernong teknolohiya na ang gagamitin para sa Waste to Energy Program ng pamahalaan kung saan halos wala ng harmful emissions ang ilalabas, lalo't ilang mga bansa na rin tulad ng Japan ang gumagawa nito at wala namang naitalang mataas antas ng polusyon. Magiging mahigpit din ang pamantay ng pamahalaan, partikular ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology, Climate Change Commission at iba pang ahensya upang matiyak na compliant sa mga batas na pangkalikasan ang waste to energy plants.
8: Meron na pong technology na available internationally. So, ito po yung gusto nating ikontrata. Ito mga tipong mga projects. Ayaw nating magdagdag pa. Makuha mo nga yung waste, yung solid waste, pero magdadagdag ka sa air pollution. So, ang requirement doon, kailangan compliant ka sa requirement ng whether it's DOST, DNR, Climate Change Commission, na dapat compliant siya sa limits ng emissions na mapoproduce ng waste to energy facility mo. So, ito po, kasama po sa requirements yan.
34: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Pinagana ng Department of Health o DOH ang 33 express lanes dito sa 33 ospital sa Luzon para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng sakit kasunod ng malawakang pagbahas na dulot ng mga bagyo at habagat. Kabilang sa mga DOH hospital na may leptospirosis fast lanes ay nasa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Una nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOH na agarang tugunan ang pagdagsan ng mga pasyente at pigilan ang siksikan sa mga ospital. Ipinatutupad naman ng DOH ang surge capacity management para tiyaking may sapat na kama at gamot ang mga ospital para sa mga maa-admit na pasyente. Handa ring alalayan ng DOH hospitals, health centers at yakap clinics ang mga pasyente na mangangailangan ng medical consultation matapos ma-expose sa baha. Una lang ibinabala ng health authorities ang pagsipa ng leptospirosis cases.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
34: Sapat ang mga kagamitan, gamot at human resources ng Department of Health o DOH sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco, na matamang tinututukan ang mga ospital at aktibo rin ang koordinasyon sa iba pa para matiyak na walang overcrowding at may bibigay pa rin ang iba't ibang serbisyong medikal. Sa kasalukuyan, may 450 kaso ng leptospirosis ang naka-admit sa mga DOH hospital sa Metro Manila.
9: Minomonitor po natin yung mga cases. Tinitiyak po natin na meron tayong enough na kagamitan, yung mga gamot at yung mga HRH, yung human resources po natin, mga nurses, doctors, para po kahit po tumataas yung mga kaso natin at namamanage po ng maayos yung mga pasyente po natin. Coordinated po yung mga referrals natin through the public health unit po ng each hospital para po malipat at handa rin po yung hospital na magre-receive po ng mga pasyente. Mm.
34: Si DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Sa iba nating balita, basic necessities sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila sakop na rin ng price freeze dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Nadagdagan pa ang mga lugar na ipinatutupad ang price base sa mga basic necessities o pangunahing pangangailangan matapos ideklara ang state of calamity dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Maymay, Luis at Southwest Monsoon o Habagat. Sa datos mula sa Department of Trade and Industry o DTI, nadagdag dito ang 28 barangay sa lungsod ng Maynila kung saan iiral ang 60 days ang price freeze o hanggang October 19. Bukod pa rito, dagdag din sa listahan na ipatutupad ng price freeze ay ang buong lalawigan ng Bataan, Mangantarem, Pangasinan, Sablayan, Occidental, Mindoro at buong lalawigan ng Zambales. Base sa Price Act, sakop ng price freeze ang presyo ng bigas, mais, karne, isda, gulay, prutas at iba pa. Ganon din ang tubig, gatas, kape, maging ang asukal, asin, mantika, sabon, kandila, liquefied petroleum gas o LPG at kerosene o gaas. Layunin ng price freeze na matiyak ang stable na presyo ng pangunahing bilihin at matiyak na hindi ito maaabuso. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
34: Tinayak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na lahat ng nakapaloob ngayong flood control project sa 2027 proposed national budget ay science-based at talagang mapapakinabangan. Ito naging pahayag ng kalihim kasabay ng pag-iit na lahat ng flood control projects sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ay nakabase sa Project NOAA ng University of the Philippines. Nangangahulugan ito na ang mismo mga proyekto ay totoong idinisenyo upang pigilan ang baha at nakalagay sa totoong flood-prone areas. Makakasiguro rin na dekalidad at hindi lang basta-basta ang mga bubuoing flood control projects. Nangako rin ng kalihim na hindi na nila hahayaang maulit ang sitwasyon tulad ng Bulacan o sa Bulacan na panaypondo ng flood control lamang ngunit walang nangyari.
11: Those projects that we put in here are really in flood-prone areas. Ang problema lang talaga, marami kaming kailangang ayusin ng mga napag-iwanan itong mga pambababoy nitong mga projects sa all over the country, no? Especially in Bulacan, in... Like, no one will argue that we need flood mitigation projects in Bulacan. No one will argue that. They're flooded. They've been flooded for the last, I don't know, 2-3 decades already. And yet, bilyon-bilyon na inapasok dyan, ganito pa rin ang sitwasyon nila. So, kailangan talaga nating ayusin yun.
34: Yan ang pahayang ni DPWH Secretary Vince Dizon.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Patuloy ang ginagawang pagtutok ng Department of Energy o DOE sa isa sa mga pangunahing direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng alisin ang system loss charges sa electric bill ng mga Pilipino. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong may mga hakbang nang sinimula ng DOE para kahit papaano ay umusad na ang pagtatanggal sa system loss charge. Bagamat hindi aniya madaling tanggalin ito, ay buo ang suporta ng DOE na gumawa ng mga mekanismo para unti-unting maalis o mabawasan ang mga binabalikat na gastusin sa kuryente ng mga consumer. Pareho nang tinututukan dito ang non-technical system loss o ang resulta ng mga tinatawag na pagnanakaw sa kuryente at ang mas pagsasaayos ng sistema para mabawasan pa ang tinatawag na technical system loss.
8: Ang plano ng DOE, tatanggalin talaga yan. Yun yung mga non-technical na mga systems loss. So, we planned it out depending din sa kung ano yung performance or paano yung magre-respond ang ating mga stakeholders, pero within a year or less, yun yung plano namin. Dun sa meron kaming Gantt chart or work plan nito eh. So, in less than a year, dapat to matanggal yung mga unfair na charges.
32: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
34: Ikakasa ng National Food Authority o NFA ang negotiated auction ng aging pero dekalidad na milled rice sa pribadong sektor. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ang ipapa-auction na 37,000 metric tons ay mula sa mahigit na 741,000 bags na dating ipinasubasta ng ahensya. Mahigit 40,000 na sako ng bigas ang matagumpay na naisubasta noong nakaraang auction. Layon na sabing auction na mapaluwag ang mga warehouse bilang paghahanda sa pagbili ng palay sa mga magsasaka sa Setyembre.
12: Buo ang 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging success dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000. Dadaan sa third process, tinatawag nating negotiated auction na kasi nakadalawang failure na ito para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
32: Samantala, mas malaking kita ang inaasahan ng mga magsasaka sa sandaling simula ng NFA ang pagbili ng palay sa Setyembre. Mula kasi sa 17 pesos kada kilo ay bibilhin na ng ahensya ang fresh at wet palay sa halagang 21 pesos kada kilo, nasisiguro sa 3 piso kada kilo na minimum na kita ng isang magsasaka. Nalinaw naman ni Lacson na bibilhin ang wet palay sa mga lugar kung saan may rice drying facilities ang kanilang ahensya.
12: Kung doon po sa warehouse na wala kaming dryers, paumanhin po talagang kahit kilitin man natin, hindi po tayo makakabili doon ng wet. Kanya ini-encourage natin kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maghanap ng pwedeng marentaan na drying facilities.
32: Yan ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
34: Senator Judge Juan Miguel Zubiri hinimok ang Commission on Audit na ilabas ang final findings sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings ito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education noong panahon na si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng DepEd. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Zubiri na makakatulong sa mga Senator Judge isang final na audit finding ng COA sa pagtitimbang at pagdedesisyon sa mga alegasyon ng irregularity sa paggamit ng pondo. Anya, nahihirapan silang makakuha ng partikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OVP sa COA kaugnay ng notice of disallowance. Binigyang diin rin ng Senator Judge na mahalagang magkaroon ng malinaw at final na audit findings para mas maging matibay, patas at may sapat na batayan ang magiging desisyon ng impeachment court. Gayunpaman, pinaalala ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero na independent constitutional commission ng COA at hindi maaaring obligahin ng Senado na kumilos ayon sa kagustuhan ng impeachment court. Ayon pa kay Cudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ng COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso. Maaarian niyang timbangin ng impeachment court ang mga ebidensyang meron na ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
32: Office of the Vice President pinuna ng House Prosecutor sa paggaslight sa mabilis na paggastos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inakusahan ng House Prosecution ng Office of the Vice President ng panggagaslight matapos itong idahilan ang huling paglalabas ng pondo upang ipaliwanag ang mabilis na pagkaubos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong, hindi maaaring maghugas kamay ang kampo ng bise at ipasa ang sisi sa Office of the President dahil lamang sa huling buwan ng taon ito na ilabas. Binigyan din ni Adyong na ibinigay ng pondo ng malinis ang hangarin at walang alinmang patakaran na nag-aatas sa OVP na ubusin ito bago matapos ang 2022. Sa halip na gumawa ng idadahilan, iginiit ng mambabatas na mas mahalagang maglabas ang vice-presidente ng malinaw at maayos na liquidation report ukol sa paggastos ng pondo. Nabatid na nakalaan ng 125 million pesos para sa physical at financial plan ng OVP sa huling tatlong buwan ng 2022, ngunit na ibaba ito noong December at umano'y naubos sa pagitan ng December 21 hanggang 31 lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
32: Oras natin, Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito. kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
33: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
32: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patuloy na babantayan ng gobyerno ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF sa gitna ng panukalang mas mataas na pondo nito sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang panukalang budget para sa LGSF, mas mataas ng 1.14% kumpara sa 57.87 billion pesos na alokasyon para sa taong kasalukuyan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan ng LGUs sa karagdagang resources para sa mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ginagamit ang LGSF sa pamamahagi ng libreng bigas, gayon din sa infrastructure at social development projects ng LGU, kabilang ang farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster-resilient communities at tulong sa marginalized groups.
2: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo.
32: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
34: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong talagang opisyal na National Movement of Young Legislators o NMYC na namuno ng mga nang may integridad, malasakit at matatag na pananagutan sa serbisyo publiko. Ang NMYL ay binubuo ng local officials sa edad 40 years old pababa at tinatag noong 1989 sa pamamagitan ng Presidential Council for Youth Affairs. Nagtutulungan sila para palakasin ang leadership at legislative capacity sa mga miyembro nito at isinusulong ang mga inisyatiba upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tiwala si Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong ng mga opisyal sa gitna ng modernong panahon ngayon.
19: I'm confident that you have, because you have been selected by your peers to take on that job. Take on that job seriously, because the people look to you, look to us, to be able to continue to work as and maximize all the means that are available to us to make their lives better and to make the Philippines better.
34: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
32: Iginiit ng Malacanang na kailangang masusing imbestigahan kung may mga politiko na umano'y sinusuportahan ng China. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may ilang politiko na posibleng tumatanggap ng financial support mula sa China para sa mga pahayag na nagpapahina sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalagang huwag munang isiwalat ang mga sangkot na opisyal dahil kailangan munang imbestigahan ang mga paratang habang pag-aaralan ang mga kaso sakaling mapatunayan ang alegasyon.
2: Pag-aaralan po natin. So hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war.
32: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
34: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang na poprotekta sa mga tao laban sa mga hindi rehistradong baril. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang isulong ni DILG Secretary John Vic Rimulya na gawing non-bailable offense at aabot sa 20 taong pagkakakulong ang illegal possession ng loose firearms kasunod ng school shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay Castro, bagamat suportado ng Pangulo ang anumang makabubuti sa bansa at sa interes ng mga Pilipino, ay kailangan muna niyang pag-aralan ang panukalang probisyon bago magkomento ukol dito.
2: Kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon, kasi hindi yun lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang pangulo po ay open.
34: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
32: Isinasapinal na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang report kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School noong nagdaang August 18 na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, nakumpleto na ng mga investigador mula

0: na po ito at maglalabas na po ng report ang ating Police Regional Office 9.
1: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Makakaharap ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa Singapore ngayong Huwebes ang mga executive ng gaming platform na Roblox para sumunod sa dalawang natitirang safety requirements. Bahagi ito ng pag-isigip ng gobyerno na matiyak ang kaligtasan ng Filipino users, partikular ang mga kabataan mula sa mapanganib na epekto ng online games. Nauna nang nakatugon ng Roblox sa limang demands ng kagawaran, ang default parental controls, chat monitoring para sa violent tendencies, at game classification para sa mga bata, teenager at adult. Ang natitirang requirement naman ay ang integration ng national ID system para masiguro ang identity verification at pagtatatag ng physical office sa Pilipinas. Hindi lalang pa sa Oktubre ang ibinigay na deadline para makatugon ng Roblox sa limang requirements. Samantala, makakasama ni Aguda sa pulong sa Singapore si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, mga kinatawan ng Cybercrime Investigation and Coordination Center at iba pang mambabatas. Plano ng delegasyon na magdagdag ng mga ebidensya para makatulong sa investigasyon ng law enforcement. Sakaling hindi makatugon ang Roblox sa lahat ng requirements o hindi nagkasundo sa pulong, maglalatag ang gobyerno ng mga rekomendasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Nangyaring tensyon sa pagitan ng pulisya at mga tauhan ng Bureau of Customs, isolated incident ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinuturing na isolated incident ng Philippine National Police ang umaray konfrontasyon sa pagitan ng ilang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group National Capital Region at ang Bureau of Customs sa Santa Maria sa Bulacan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesman na Police Colonel Allen Ray Co, kinikilala at binibigyan pansin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. ang insidente at tinatasa na ang Directorate for Investigation and Detection Management na magsagawa ng investigasyon. Gagamitin ng DIDM ang lahat ng kinakailangang units upang alamin ang buong pangyayari at matukoy ang katotohanan sa insidente. Binigyan din paniko na pinahalaga ng PNP ang magandang ugnayan nito sa customs at hindi dapat makaapekto ang insidente sa relasyon ng dalawang ahensya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
0: Nais natin parating na yung relationship natin. We value our relationship with the BOC. This is an isolated incident. Personally, tinikognizance po ng ating Chief PNP yung nangyari to maintain our relationship with the BOC, and so they directed yung DIDM po to conduct. So yung all units na concerned po na pwedeng gamitin ng DIDM ay magagamit po dito sa pag-iimbestiga to get to the truth regarding all circumstances regarding the incident po.
4: Samantala, nilinaw naman ni Ko na hindi nangangahulugang guilty na ang 13 tauhan ng HPG na inalis muna sa kanilang pwesto matapos ang insidente. Anya ay sinasagawa ang administrative relief upang tiyakin na ang patas at walang kinikilangin ang investigasyon at maiwasan din maimpluwensyahan ang mga sangkot ang gumugulong na proseso. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pagbura sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries ng pamahalaan, malaking tulong sa pagpapaunlad ng mga sakahan sa bansa. Ang report natin sa atin ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Malaking ginhawa ang dulot sa mga agrarian reform beneficiaries ng pagbura sa kanilang mga utang kabilang ang mga obligasyon sa amortization kasamang principal, interest at penalties. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency ay inihayag ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Ninia Taduran na lampas 56 billion ang kabuuang utang na kinansela sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Narito ang kanyang pahayag.
6: Kung maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Secretary Conrado M. Estrella III, ang tanungan nun ni Secretary Boss, hindi lang nagtatapos dun sa pamamahagi ng lupa at pagbibigay ng support services ang dapat nating ibigay sa ating mga magsasaka.
5: Samantala, nilinaw ng DAR nitong Miyerkules na mananatili pa rin ang obligasyon ng mga benepisyaryo na magbayad ng taunang amilyar na makatutulong naman sa mga local government unit. Paliwanag naman ni DAR Director Eugene Folante, dahil wala nang ang obligasyon sa amortization ay maaari nang gamitin ng mga magsasaka ang dati sana nilang pambayad sa utang bilang

0: kapital sa pagpapaunlad ng sakahan na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pahandaan ng militar para sa nalalapit na BARM elections, personal na sinuri ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Na tinungo ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete ang tanggapan ng 6th o punong tanggapan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Siongco sa Awang Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao. Ito'y para suriin ang security preparations ng hanay ng militar para sa nalalapit na at makasaysayang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ngayong Setyembre. Kasama niya sa pagbisita ang Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga security updates, operational plans at paghahanda ng mga unit sa mga lugar na sakop ng halalan. Binigyan din pa ng AFP Chief ang pangangailangan manatiling alerto at handa ng mga sundalo sa anumang banta o insidenteng maaari makaapekto sa halalan. Kanya rin inatasan ng mga commander na palakasin ang intelligence monitoring, pagkikipag-ugnayan at operational readiness sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Layo nito na matiyak ang seguridad ng mga botante, election personnel, kandidato at mga political party na sa buong proseso ng halalan. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng AFP sa Commission on Elections at ng Philippine National Police, gayon din sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para sa mapayapa, maayos at kapanipaniwalang kauna-unahang BARMM parliamentary elections. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa larangan ng palakasan, Philippine Women's Football Team na lalaban sa Asian Games, inanunsyo mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Inanunsyo ng Philippine Football Federation ang 23-player lineup ng National Women's Team para sa 20th Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ang koponan ng 7 players na naglaro noong 2023 FIFA World Cup na sina goalkeeper Olivia McDaniel, defenders Hailey Long, Reyna Bonta, midfielders Jacqueline Sawicki, Katrina Gilu at Carly Frills. Gayun din si forward Angela Beard. Makakasama nila ang 16 na bagong manlalaro ng bansa sa ASIAD, sa paggabay pa rin ni Coach Mark Torcaso. Ang Continental Event ang magiging unang tournament ng Pilipinas matapos ang AFC Women's Asian Cup sa Australia, kung saan muli silang nag-qualify sa World Cup sa likod ng 2-0 win laban sa Uzbekistan noong March 19. Kaya magsisilbi ring parte ng training ng Pinay Booters ang Asian Games para naman sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Muling makakatapat ng Pilipinas ang Uzbekistan sa September 14 bago harapin ang Hong Kong sa September 17 at China sa September 21 sa Group G ng Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, mga karagdagang balita sa ating lalawigan, sunod nating ihatid dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
8: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, 11:52 ng umaga. Balita dito sa Luzon, cloud seeding operations ng Department of Agriculture. Sa lalawigan ng Isabela, nagtapos na level ng tubig sa Magat Dam. Napataas at napatubigan ang ilang pananim. Mula Radyo Pilipinas, Tuguegarao, naritong ulat ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matagumpay na natapos ang isang buwang cloud seeding operation sa nasasakupan ng Magat Dam sa lalawigan ng Isabela. Sa pagtutulungan ng Departments of Agriculture Regional Field Office 2, DA Bureau of Soils and Water Management, National Irrigation Administration at ng Philippine Air Force, nakumpleto ang 30 flight hours na sinimulang isagawa noong Hulyo 26 sa reservoir at watershed ng dam. Ito ay agarang tugon ng pamahalaan sa matinding epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura kung saan ang pondo ay nagmula sa DE National Rice Program. Sa pagtatapos nito, naitala rin ang 178.50 meters above sea level na water elevation ng dam. Ayon sa NIA, ito ay malaking pag-angat mula sa 159.76 meters above sea level noong July 16 ang pinakamababang water level na Magat Dam ngayon. Yung taon. Ang kasalukuyang pagtaas ng level ng tubig ay nagbigay ng mas malaking kapasidad para sa operasyon ng irigasyon sa Isabela at mga Karatig probinsya. Maliban sa cloud seeding operations, nakatulong din sa pagtaas ng antas ng tubig ang pag-uulang dulot ng mga bagyo nitong Agosto, gayon din ang habagat na nagbigay ng karagdagang inflow sa reservoir. Ang pagtatapos ng cloud seeding operations sa Magat Dam ay isa lamang sa makbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Napag-alamang may iba pang mga plano at intervensyon na ipatutupad sa susunod na mga buwan upang mas maprotektahan ang kabuhay ng mga magsasakat masiguro ang patubig sa gitna ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudong Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk. May gagawin pag-uulat si Emelia Bumatnong. Mga pulis ng PNP Kalinga na nagmula sa tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan lumagda sa Peace Covenant bilang pangako at pakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Lumagda sa isang peace covenant ang mga kawani ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO na nagmula sa mga tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan Kalinga nitong August 24 sa lungsod ng Tabuk bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng mga isinagawang pagsisikap upang maresolba ang alitan ng dalawang tribo na nagkasundong itigil ang anumang tunggalian sa pamamagitan ng sipat na isang tradisyonal na proseso sa paggamit ng kapayapaan at kasunduan. Pinangunahan ni KPPO Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ang aktibidad na naglalayong itaguyod ang respeto, pagkakaisa at mapayapang paglutas ng mga alitan sa pagitan ng mga komunidad. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Fatiig ang mga pulis mula sa dalawang tribo na maging huwaran sa pagtataguyod ng kapayapaan at huwag makisangkot o magpalala ng anumang tribal conflict. Aniya, bilang mga tagapagpatupad ng batas, tungkulin nilang maging instrumento ng pagkakasundo at panatilihin ang kaayusan sa kanilang mga komunidad. Nagpasalamat naman si Patiig sa mga tribal elders at ibabang stakeholders sa kanilang patuloy na suporta sa paglutas ng mga alitan at pagsusulong ng kapayapaan sa lalawigan ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, sa Bicol Region, evacuation center para sa mga alagang hayop ipapatayo ng LGU Naga. Narito ang ulat ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Isinusulong ng LGU Naga sa pamumuno ni Mayor Lenny Robredo ang pagmantini ng evacuation center para sa mga tao at mga alagang hayop tulad ng pusa, aso at iba pa. Nais ni Robredo na ligtas hindi lang ang kanyang mga nasasakupan kundi mga alagang hayop na bahagi na ng bawat pamilya. Kaugnay nito, aabuti naman sa 71 na mga kennel boxes ang naidi deliver na sa City Veterinary Office at dadaling ito sa mga evacuation centers. Didepende sa bilang ng mga animal evacuees ang paglalaan ng mga boxes kung saan prioridad ang mula sa mga mabababang lugar ng Naga na laging binabaha. Ang mga boxes ay binili mula sa pundo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund na nakalaan para sa disaster preparedness. Samantala, layunin ito na gawing mas ligtas at organisado ang kapaligiran sa mga evacuation center. Maliban dito ay may sapat na pagkain din ng mga ito na nagpapatunay naman na mahal din ng mga nagenyo ang kanilang mga alaga. Samantala, magpapatayo naman ang mga community kitchen sa mga evacuation center para sa hot meals ng mga evacuees. Kaugnay pa rin ito, maipopromote ang sanitation practices, mapipigilan ang animal bite at allergies at iba pa. Magiging kampante naman ang isip ng mga pet lovers sa mga evacuees naman na mga hayo. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dako naman tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na mahagi ng fishing gear sa hinunangan Southern Leyte. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 8 ng mga kagamitan para sa kabuhayan ng mga mangingisda, seaweed farmers at fisheries organization sa bayan ng hinunangan Southern Leyte. Unang ipinamahagi ng BFAR ang 15 units ng seaweed planting materials sa 15 beneficiaryo upang suportahan ang kanilang seaweed farming activities. Sa 100 unit naman ng fishing gear ang ipinamahagi sa mga rehistradong mangingisda sa bayan para magamit sa kanilang mga aktibidad sa pangingisda. Kasama rin sa ipinamahaging suporta ang salt production materials para sa Tausan Fisher Folks Association at fingerling production materials para sa Biasong Salvacion Bogho o Tama Pump Boat Operators Association na nakalaan sa kanilang planong produksyon ng bangus fingerlings. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng hinunangan sa pangunguna ni Municipal Mayor Engineer Amar Joseph Tokmo sa BFAR Region 8 para sa patuloy na suporta nito sa fisheries sectors ng bayan. Inaasahang makatutulong ang ipinamahaging kagamitan sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda at pagpapaunlad ng mga gawaing pangisdaan sa hinunangan. Para sa Radyo Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, sa Mindanao, TESDA World Cafe of Opportunities dinagsa ng mga job seekers sa Iligan City. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Dinagsa ng mga naghahanap ng trabaho ang World Cafe of Opportunities sa Iligan City. Isang job fair na isinagawa bilang bahagi ng 32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at pagdiriwang ng National Tech Voc Day. Umabot sa halos 2,000 lokal at overseas job vacancies ang inialok ng mahigit 20 employers habang mahigit 3,000 posisyon naman ang inialok ng Armed Forces of the Philippines para sa mga job seekers sa Mindanao. Isa sa mga nakinabang si Asnur Langkwa ng Baloilanao del Norte na na-hire on the spot bilang financial sales advisor sa isang insurance company. Nagpapasalamat din siya sa TESDA at lokal na pamahalaan sa tulong na ibinigay sa kanya upang agad siyang makahanap ng trabaho bilang first-time job seeker. Ayon kay TESDA Lanao del Norte Provincial Director Noraya Acas, layo ng programa na maiugnay ang skills training ng ahensya sa aktual na pagkakaroon ng trabaho. Ipinaalala naman niya na patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng libreng skills training, national certificate at training allowance na 160 pesos kada araw. Git pa niya itinutulak ni Testa Secretary Kiko Benitez ang training to trabaho bilang bahagi ng layunin ng ahensya na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipinong may kasanayan at national certificate. Alinsunod dito sa panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, hydroponics gardening patuloy na tinututukan ng Hingog City Agriculture Office. Sa detalye, mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Patuloy na tinutukan ng Hingog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang ilang kalaman para sa sustainable food production at agripreneurship na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation, na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 26, 2026. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. We know you're reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
20: At
18: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa,
20: sino nagturo
21: sa training po nag-training kami sa DOST.
20: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: yung usapan po talaga ni namin ni Coach Bobby na kahit nandun na po kami, tuloy pa rin yung hard work nyo. Wag magpabaya. Wag magpabaya sa lahat-lahat. At lalong-lalo na sa klase namin at sa tennis.
1: Nga eh. Steffi, I'm sure, nagkaroon ba na kayo ng ano, parang farewell party, PTA, para sa inyo? Wala ako nakita ng ilan sa mga post nyo. Nakita ko lang, bumisita kayo sa iba-ibang probinsya. Di ba, nag-contact kayo ng clinic, I think, a month ago. So, anong klaseng ano, celebration sa pag-alis nyo, Steffi? Share with us.
0: Yung may mga, ano lang po, yung konting gathering lang po with the PTA po. We had lunch po today and yun po parang farewell and pa-thank you na din po yun sa kanila kasi sa tulong nila sa amin and sa sobrang suporta nila na all the way po talaga hanggang sa mag-scholar kami sa Hawaii.
1: Definitely. So what now? Anong klaseng mindset muna? Di ba parang ang dami yung kaharap ngayon ha, sunod-sunod ha, may start of the classes, then new training, di ba? And then Asian Games kaagad, in a matter siguro of 2 or 3 weeks to mangyayari. How do you see this? Tenny?
0: Bale, marunong po talaga kami mag time management kasi parang sunod-sunod po talaga yung mga schedules. Pero, kailangan po namin ni Steffi.
1: Steffi, how do you see the Asian Games? Pangarap ng bawat atleta na makarating sa Asian Games. Ikaw, halos junior ka pa lang, di ba? Pero nasa Asian Games ka na.
0: Siyempre po, I look forward po to give my best. To give our best po talaga in the Asian Games to represent our country well po. And parang iniisip lang po namin, same as our mindset po sa SEA Games, na we have to like fight lang po talaga and laban lang parati. Kasi we never know naman po what's gonna happen eh. So, yun po yung parang mindset namin ni Tenny na training tayo dito, same pa rin yung hard work natin. Kahit ibang environment na may message pa rin tayo kay Coach Bobby for like ano po mga advice niya po sa amin. And syempre po mag-a-adjust po kami sa coach doon kasi iba na. So yung mindset lang po talaga namin ni Tennis to continue po what we did here in the PTA po. And syempre sariling sikap na din po yun.
1: Yes, ano. At Tenny, excited din dahil sa Asian Games muling mabubuo yung Philippine team natin with your ate, Ate Alex.
0: Yes po. Sobrang excited po kami na makita ulit yung mga ates namin. And ready na sa cheers.
2: Ready na po kami sa cheer.
1: Cheer niyo din si Ate Alex, syempre. Pero kayo dalawa, tama ba? Dobos lang kayo. Ah, hindi. Tenny, ikaw, confirm ba? Maglalaro ka ng singles and at the same time, women's doubles, Tenny?
0: Yes po. Apo.
1: Oh, grabe ka na, Tenny, ano? Nasa singles ka, singles entry ka na din, and then magdo-doubles ka pa. So, anong klaseng extra training ba o extra effort ang ginawa mo, nakakaiba kaysa nung siguro nung huli ka nag-SEA Games? Kasi syempre, kailangan pataas ang pataas ang iyo din training kasi pataas din ang pataas ang level na iyong lalahukan, Tenny?
0: Bali po, sobrang hard work pa po talaga yung ginawa po ko po and also kay Steffi. And siguro mas nag-focus po kami ni Steffi sa conditioning po namin and sa yung mindset po namin. And training lang po talaga palagi.
1: So, Steffi, anong may binanggit na ba na training program si Coach sa Hawaii? Ano na nga ang pangalan ni Coach sa Hawaii? And anong expectation nyo? Kayo kaya ay magte-training with male players doon? Kasi nga, syempre, malapit ng Asian Games.

0: Ikaw muna, Steffi.
1: Yes po, we talk about it na po. Pero hindi pa po final yung schedule about the training po. Pero syempre, yung schedule po namin sa training with the team, every day po yun. So, depende na po kay coach kung mag-extra siya sa amin kasi which is may Asian Games nga po kami. So, dun pa po namin malalaman pagdating po namin yung schedule namin sa training po.
0: Sige, I'm sure magkakaayos yan. So, ano ulit ang target punta sa Japan? September?
1: Yung 22 po yung plan.
0: Okay, so September 22. Tenny, paano na maalam sa mga parents sa probinsya at sa mga ilang friends? Malungkot din ba na alis? I'm sure baka paminsan-minsan na lang makakabalik ulit sa Pilipinas to be with them. Tenny?
1: Bale, yung parents ko po and parents ni Steffi are nandito po. So, so nakakalungkot po na at the same time happy po. Nakalungkot po kasi iwan po namin na nila dito sa Pilipinas. At happy din po kasi sa mga opportunity at sa kasi dream come true na din po.
0: Actually, ganun din si Steffi. Pero at least ilang araw pa kayo magsasama ng parents mo. Bawa ka talaga umalis. Pero may hatid, di ba? I'm sure mas emotional kapag may hatid sa airport. Steffi, how do you see ang paglayo sa mga parents?
1: Yan yun naman po. Kasi yun po, dream po talaga. And sa future din po namin. And at the same time, happy naman po sila. And yun nga po, nakakalungkot kasi palayo na po ng palayo.
0: Pero at uwi naman lang, po no?
1: Kami. Yes po, uwi naman po kami kung may chance po.
0: Steffi, how do you see the US NCAA? Gaano kataas ang pangarap mo kapag nag-US NCAA ka na?
1: Siyempre po, sobrang taas yung US NCAA, lalo na po pag Division 1. So yung mindset mo talaga dun, nothing to lose po talaga kasi ni isang player, hindi po talaga magpapatalo based po sa nakikita namin. Kasi parang nag-watch po kami ng mga video doon. Parang hindi lang po kami manibago. So, and then, nag-ask din po kami ng advice. Kagaya po nila Ate Shira, ganun po. Parang nagtatanong po kami kung ano yung level, ganyan. Pero, at the same time po, yun lang po talaga yung mindset namin ni Tenny, which is nothing to lose kasi ganun po talaga eh, para magkasabayan po talaga namin yung mga higher level na division.
0: So, ready na, Tenny, sa lahat ng, kumbaga, adjustment na mangyayari sa Hawaii, Tenny?
1: Yes po. Yes, tita. And, kahit gaano man kahirap dun, kakayanin po namin.
0: Abangan ko lagi yung mga results nyo ha, dyan sa website, di ba, ng school nyo at saka syempre sa US NCAA. Okay, so for the meantime, I'm sure may mga messages kayo. Si Steffi, ano ulit ang gusto mong sabihin as you temporarily leave PTA, di ba, in Philippine Tennis, mamimiss namin kayo. Sana kapag may WTA, PWO, balik kayo dito para makita namin ulit kayong lumalaro, di ba? So, anong gusto mong sabihin na lang, Steffi? And of course, your message as you compete in the Asian Games.
1: First of all, po, gusto ko magpasalamat kay God kasi kahit gano'ng kahirap tinulungan niya po ako sa journey ko dito sa PCA. And syempre po, gusto ko magpasalamat sa PTA din po talaga kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi po namin ma-reach tong goal namin and dream po. And syempre sa family ko, friends ko, and sa parents ko mismo po. Dahil kung wala po sila, hindi ko rin to makukuha. And yun po, sa mga sumusuporta po namin sa Asian Games, marami pong salamat. And sana i-continue po yung i-support kami throughout the way po. Maraming salamat po.
0: And you naman, Tenny, your own message and promise as you compete in the Asian Games.
1: Unang-una din po, gusto ko po magpasalamat sa kay God po talaga sa lahat-lahat po na binigay niya sa akin and sustaining po talaga my strength. And sa PTA, Philippine Tennis Academy, kung wala po talaga sila, hindi po talaga ko marating tong kung ano po yung naabot ko ngayon. And sa parents ko din po, dahil sa walang ending na support nila sa akin. And opo, and sa kay Coach Bobby na parating nandyan para sa amin and parang naging second father na po namin si Coach Bobby. Thank you, Coach. Thank you, Coach. And sa Blang, sa province ko, sa Cotabato province, thank you din po. And yun po.
0: So, salamat sa lahat. Team, wala ba dyan si Coach Bobby? Hindi nag-join si Coach Bobby? Ah, wala. Okay. Baka nalulungkot na si Coach Bobby eh. Kaya hindi nag-join eh. Gusto ko sana ka-join. So, hope to see you girls again. Sana sa Asian Games. Magkita tayo, di ba? And hoping for the best. Super proud ako sa inyo kasi nakilala ko kayong medyo nag-start pa at the middle na nung ano nyo, mga ITF juniors nyo sa iba-ibang bansa. Di ba? Lagi tayo nagkakamustahan. Tapos, ang bilis na naging pangyayari. Biglang national team, biglang nag-SEA Games, biglang nag-medal, biglang nag-WTA. At ito na, USNCAA Division 1 na ano, inspirasyon kayo sa karamihan sa mga kabataan na gusto ring mangarap. So sana marami pang Tenny at marami pang Steffi, di ba, na magtagumpay sa tennis. At syempre, mabigyan ng oportunidad katulad ng meron kayo sa US. So keep us posted ha. Ingat kayo lagi.
1: Thank you.
0: And
1: thank
0: God bless you.
1: Po.
0: Thank you so much. Okay. Sina Steffi Aludo and
2: again po, that's the interview with Steffi Aludo and Tenny Madis before they go to University of Hawaii. Maraming salamat again to our special guest, Sep Placido, for giving us yung kanyang thoughts on having her record being properly established for the Philippines. And syempre, sa ating mga nakasama din sa Master Control, nandyan si Mika, si Timothy, si Sir Winson, si Sir Edmond, si Rodson, si Ivy, and ang ating malalas transmitter. Maraming salamat din siyempre sa inyong pagsama at pagtutok for our episode for today. Muli ito po si Jess Lide. Magandang hapon, Pilipinas!
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
5: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Headlines ngayon.
18: Philippine Standard Time, it's 5:04 in the afternoon. The Department of Social Welfare and Development, or DSWD, said more than 5.57 million poor, near poor, and low-income households have received financial assistance under the Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport or Uplift Program. DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao said the continued distribution of cash aid aims to help Filipinos against rising prices. Of the total beneficiaries, 3.2 million households under Group 1 or under the Pantawid Pamilyang Pilipino Program and the Walang Gutom Program have received 2,000 pesos in cash assistance. Another 1.5 million beneficiaries under Group 2 or poor and near-poor households identified through official government records have also received assistance. No areas in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM are under the control of the Commission on Elections. This was according to COMELEC Chairperson George Garcia amid the ongoing investigation on the recent ambush involving Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakua. Garcia said they are not considering placing any area in the Bangsamoro under COMELEC control. An area may be placed under COMELEC control when there is intense political rivalry between or among candidates, political factions or parties, or the presence of paramilitary forces, private armies, or terrorist groups. And in news overseas, Meta Platforms, Meta.O, will pay $18 billion over the next decade and strictly limit how teenagers use Facebook and Instagram under an agreement with nearly all U.S. states to resolve claims. It designed those social media platforms to keep children addicted. The settlements and a federal trial over allegations Meta's products harmed children and the company misled the public about their safety. California, Colorado, Kentucky, and New Jersey were expected to seek close to $200 billion in civil penalties. Governments around the world are trying to curb children's access to harmful online content, including a ban in Australia on social media for children under 16. That is our top of the hour news. It's now 5:06 in the afternoon.
19: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
20: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
19: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
21: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
22: Pati bamboo?
23: So,
19: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. may dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
1: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa.
22: Sino nagturo sa'yo?
15: Nag-training po kami sa DOSD.
22: Sa DOSD rin.
19: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
25: Na mismong panoorin ang favorite mong sport?
26: Worry no more!
25: Worry no more!
26: Recap tayo
25: dito sa Post Game.
26: Walang mintis!
25: Walang mintis! At may kasama pang update! Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
26: 918 AM.
27: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: We have 10 minutes after 5. Ngayon pong Thursday afternoon, August 27, ang petsa natin, mga tropa. Ako po si John Mogol para dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Live po tayo sa inyong mga radyo at by live stream sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Isang nakakagutom na hapon sa inyong lahat. Di ko alam, pero amoy gambas dito sa loob ng studio. May kumain ba ng hipon dito, pare? Ba't amoy gambas dito? Kulang na lang malamig. Promise, amoy gambas. Paborito ko pa naman yung gambas. For today's episode, makibalita tayo tropa sa laban ng Pilipinas sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage sa Tainan, sa Chinese Taipei sa Taiwan. Ano? Unfortunately, ay tapos na ang kampanya ng Pilipinas at they failed to qualify itong ating Philippine Women's Team para dun sa World Cup Final next year. Group stage pa lang ito eh. Ano? The latest result ngayong araw is a 0-10 loss laban sa Venezuela. So, they went 0-2 actually ngayong araw nito kasi earlier natalo din sila sa Chinese Taipei. Ito yung ikatlong sunod na, or rather ikalawang sunod na pagkatalo ng Pilipinas after back-to-back wins kahapon. Second inning, dito nasira yung laro ng Pilipinas as Venezuela scored 6 runs in the second inning. Yung tatlo sa unang apat na batters ng Venezuela, lahat yan nagka-base hit including a single ni Victoria Rangel to give etong Venezuela a 2-0 lead. Next, si Srishna Arciniega Rojas with a double. Dalawang RBIs yung nagawa niya. And then naging 6-0 courtesy of Marlene Yendez Cordero. After mag 6-0 ang Venezuela, nag-decide ang Pilipinas magpalit ng pitcher. Si Marlin de la Cruz, pinalitan niya si Maria Cristine Bautista. Pero, nakascore ulit yung Venezuela with de la Cruz on the mound. Meron siyang wild pitch doon, kaya naging 7-0 yung score. So, pinalitan ulit ng pitcher para sa Pilipinas, si Jojilyn Lim replaced de la Cruz. And nakuha na ng Pilipinas doon yung third out of that inning, but the damage has been done. And naka tatlong runs pa itong Venezuela in the next three innings na itong kanilang huling group stage game dito sa Women's Baseball World Cup group stage. So, after 5 games, ang record ng Pilipinas is 2-3 sa standings. Nasa ika-apat silang pwesto. They lost to Japan on day 1, tapos dalawang sunod na panalo against Cuba and Great Britain kahapon, tapos dalawang sunod na talo ngayong araw na to against Chinese Taipei and Venezuela. So meaning, with a 2-3 record in 4th place and with how teams are stacked up dun sa standings, eh wala nang laglag na yung Pilipinas. Wala nang pag-asa na mag-qualify dun sa World Cup Final. Kasi anim na koponan, ito pong naglalaro dito sa Tainan, single round robin. So that means every team, tigli limang laro. Now, top 3 lang yung magko-qualify para sa World Cup Final next year. Japan, ang kasalukuyang number 1, 4-0, wala pang talo yan. Yung Venezuela, solo second ngayon yan, 3-1 record. At pumapangatlo ang Chinese Taipei with a 2-1 record. Now, etong Chinese Taipei, posible pa to na maging 2-3, the same record ng Pilipinas. Dahil kasalukuyan, kalaban nila yung Japan and the way Japan has been playing dito sa tournament na to, I don't think ibibigay nila to sa Chinese Taipei. Isang malaking himala kapag nanalo ang Chinese Taipei against world number 1 and 7-time champion Japan. And then may huling laro pa yung Chinese Taipei ngayong araw against Great Britain na sa kasalukuyan ay wala pang naipapanalong laro. Pero hindi natin alam, baka makaisa yung Great Britain. Pero even if mangyari yun na 2-3 din yung kalabasan ng record ng Chinese Taipei katulad ng Pilipinas, eh natalo naman yung Pilipinas sa Chinese Taipei earlier today. So, kung gagamit yung win over the other, eh, wala pa rin. Wala pa rin habol. Ito pong Pilipinas. Ano? But despite etong naging resulta na to, despite the Philippines failing to qualify for the World Cup final, commendable pa rin po yung kanilang performance dito. No? Considering na first time naglaro ng Pilipinas dito sa Women's Baseball World Cup. Merong dalawang panalo against Cuba and against Great Britain. At itong dalawang koponan na to, mas mataas ang ranking nito in the world. Number 7 yung Cuba, number 15 ang Great Britain, ang Pilipinas, number 21. At bukod pa dyan, ito, pakonsuelo na rin ito, na in their opening game, kahit tatalo sa Japan, 3 runs lang yung nascore ng Japan. And yung ibang mga laro dito ng Japan, 13-0, talagang tinatambakan nila yung mga kalaban nila. But the Philippines was able to hold Japan to only 3 runs dun sa kanilang unang laro. So, moving forward, etong naging performance ng Philippine women's team natin sa WBC Women's Baseball World Cup group stage is a very solid foundation, ano? Moving forward sa iba pang pagkakataon na makapag-participate ang Pilipinas dito at sa iba pang international competition. So, saludo tayo sa naging paglaban ng Pilipinas dito against higher-ranked teams in the world dito sa Tainan, Taiwan. Ayan, 2-0 na yung, 2-0 na yung Japan laban sa Chinese Taipei. Wala pa yatang nakakascore against Japan dito sa tournament na to. Tingnan nga natin. O, 13-0 yung Cuba. Panalo nila kanina. Tapos ngayon, lamang sila 2-0 against Chinese Taipei. Kahapon, August 26, 23-0 yung panalo nila sa Great Britain. 4-0 laban sa Venezuela. So talagang wala pang nakakascore laban dito sa Japan in this ongoing Women's Baseball World Cup group stage. Now, speaking of ongoing, tuloy ang aksyon sa US Open Pool Championship. At ang magandang balita rito, meron na tayong 4 na Q Masters na pasok na in the last 64 dun sa knockout round na to, stage 2. Pinangungunahan yan ni 2021 US Open Pool Champion na si Carlo Biado. Ang pinakahuli niyang resulta, a 9-8 win laban kay Louis Chan ng Chinese Taipei. Hinabol to ni Carlo Biado, ah. Lamang siya 4-8. Isang rack na lang yung Chan ang aabante sa second round agad-agad. Tapos malalaglag si Carlo sa loser's bracket. Pero ginawa ng paraan ni Carlo Biado. Pinabot niya sa hill-hill. Tapos kinumpleto niya sa rack number 17. Yung kanyang 5-rack streak. So wala pang talo si Carlo Biado dito sa kompetisyon. 3-0. 3-0 din si AJ Manas after nang talunin si Jason Shaw, 9-4, at kasama siya ni Carlo Biado in the last 64. Ganun din si Jeffrey Roda, 9-2 na panalo. Hindi yan si Jeffrey Roda, pare. Yung 9-2 na panalo over Fraser Patrick, at si Roberto Gomez, 9-4 ang kanyang panalo laban kay Dominic Yastrab. So, 4 na Pilipino nasa knockout round na sa stage 2. Susubukan pa ni Michael Bawanan na sumama kay Biado diyan. Hindi pa naglalaro eh. Ang kalaban niya si Landon Hollingsworth. Samantala, dun sa round 3 ng winners qualification, natalo diyan sina Michael Feliciano, Marvin Assis, Harry Vergara. So, nasa losers qualification naman sila round 4. Ano? So, isang panalo doon ay aabante sila dun sa second stage. Meanwhile, sa round 2 ng loser side, 4 na Pinoy, lahat panalo. Si Roland Garcia, tinalo niya si Sullivan Clark, 8-6. Panalo si Bernie Regalario kay Cody Stevens, 8-2. Si Levan Corteza, hindi pinaporma. Oh. Marcus Mosman, 8-0 para kay Levan. And then lastly, Jeffrey De Luna, 8-3 na panalo laban kay Brandon Schaaf. So, Nasa round 3 sila ng loser side, eh may round 4 pa. So dalawang panalo pa ang kailangan nitong apat na to to reach the round of 64. Posible to. 12 Pilipino ang maglalaro in the last 64 ng US Open Pool Championship sa Frisco, Texas. And kung mangyari yan, sana iba-iba sila ng ano, iba-iba sila ng kalaban, ano, para may chance rin na 12 Pinoy pa yung aabante sa ano, dun sa round of 32. Diba? Kesa yung magkatapat kagad yung 2 Pinoy sa round of 64, bawas na kagad yung posible mag-qualify to the next round. So, hopefully umayon, ika nga, umayon ang lahat para sa mga Filipino Q Masters na naglalaro dito sa US Open Pool Championship. Uwi tayo dito sa Pilipinas. Congratulations sa NU Bulldogs. Sila po ang bagong kampyon ng UAAP Esports MLBB matapos nilang talunin ang defending champion De La Salle sa Grand Finals kahapon. 2-1 ang naging final score dito. Panalo yung NU sa Game 1, 23 in 14 minutes. Bumawi ang La Salle, Game 2, 9-5, 17 minutes. Game 3, ito yung pinakamabilis, 13 minutes lang. 11-6 sa score para sa Bulldogs. Si Johan Estacio ang pinangalan ng Grand Finals MVP. Ang Adamson at saka UP, yung dalawang kumuha nung bronze medal. So wala nang ano to, wala nang battle for third. Natalo sa semi, sila na yung bronze medalists, Adamson at University of the Philippines. 5:22 ang atin pong oras. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Over the last 2 months, si Zeus Babanto, ang isa sa ating mga junior jiu-jitsu athletes, eh, nakalikom ng 2 golds, 1 silver and 1 bronze sa tatlong magkakaiba na international jiu-jitsu competitions. Nag-compete siya sa Asian Youth Championship, World Youth Championship at itong kakatapos lang na JJAU Regional Championship Southeast Asia. Doon niya nakuha yung bulto ng kanyang medalya, 2 golds and 1 silver. Now considering that he is only 15 years old, eh talagang napaka-impressive na ng kanyang performance. Kasi iba-ibang level ng competition eh. He was able to compete against some of the world's best, some of Asia's best, Southeast Asia's best, at nagagawa niyang makakuha ng panalo. Let's find out more about etong ating batang jiu-jitsu champion dito sa panayam ng Sports Radio 918 kay Zeus Babanto.
2: Kasama po natin ang isa sa ating pinagmamalaking jiu-jitsu athlete na si Zeus Babanto. Zeus, welcome to the program. Congratulations mula sa recent win mo mula sa Cambodia.
3: Thank you po.
2: Yes, Zeus, 2 gold medals at 1 silver, yun na panalunan mo mula dito sa JJAU Regional Championship Southeast Asia. So, gano'ng kalaking panalo ito para sa'yo?
3: Sobrang laki po since isa po to sa pinakamalaking competition po sa buong region po. Kaya napakalaking opportunity din po sa akin to na i-grab po.
2: Yes. Ito
3: and
2: si
3: the
2: Zeus.
3: Fact that nanalo po ako ng gold tsaka 1 silver po. Sobrang laking ano po yun.
2: Zeus, again, itong 2 gold medals na kuha mo mula sa male gi and no gi. Minus 85 kilogram at saka above 85 kilogram. And then yung silver naman mula dun sa fighting jiu-jitsu. So,
3: yes po.
2: Balikan natin, no? San mo ba unang nakuha yung gold medal mo?
3: Nakuha ko po siya noong first day po ng event, which is sa gi po. Nakuha ko po siya noong nakascore po ako ng 3 points sa kalaban ko po. And doon ko po inalagaan ko na po yung score ko po from there.
2: Nakailang laban ka bago yung officially makuha mo na talaga yung gold? Sino-sino yung mga tinalo mo?
3: Is since di po nakalaro ang Vietnam, since nakalaro ko din po siya sa fighting and medyo severe po yung damage niya kaya hindi po siya nakalaro sa Gi. Ang nakalaro ko lang po is yung Singapore po.
2: So Singapore, ano yung kinalabasan ng laban niya ng Singapore?
3: Nanalo po ako with a score of 3-0 po.
2: Ah, okay. So again, instead na may Vietnam pa sana, hindi mo na nakalaban yung taga-Vietnam, yung Singapore na lang.
3: Sa Gi po.
2: So first gold medal yung nakuha mo mula sa Gi ng minus 85 kilogram. So paano tong nakatulong? Lalo yes, na dalawang events pa yung sinalihan mo. Agad bang sumunod yung fighting or yung no-gi competition na?
3: Ang nauna po kasi is yung fighting. Ang next po doon is yung gi. Tapos yung last po is no-gi po.
2: Yes.
3: Last po yung no-gi.
2: Pagdating doon sa yes, fighting po. Jiu-jitsu, ano naman nangyari doon, Zeus?
3: Ang nangyari po is ang score po namin noon is 3 and 2 po. Pagdating po ng second na start, nasuntok ko po yung partner ko po sa face po, which is not allowed po sa fighting na event. So ang nangyari po, sobrang severe po ng damage niya since pumutok po yung labi niya.
2: Mm-hmm.
3: Ang ending dun po, yung nakakalokin ko po sana na Vietnam sa Giko, hindi na po nakalaro kasi sobrang severe din po yung sugat niya.
4: Siya din yung kalaban.
3: Since siya din po yung kalaban ko po sa Giko sa first round.
2: Ah, okay. So, dahil dun, paano ka namang nagsettle dun sa silver?
3: Since yung mga kalaro ko po nung time yun is naglalaro din po sa ibang sa Giko event po. Kaya hindi po sila nakaabot sa fighting po. Kaya ang result nun ako po yung nanalo.
2: Explain mo naman, no? Ano bang difference na itong gi competition or yung sa Newaza at saka yung fighting jiu-jitsu?
3: Ang difference po ng gi tsaka fighting po is yung fighting po may tatlong part po yan, which is yung part 1, part 2, tsaka part 3. Yung part 1 po, ito po yung striking, kung saan po, ito po gagamitin niyo yung karate niyo po para makagawa ng points. Sa part 2 naman po, kailangan niyo po siyang i-take down or throw gamit yung judo po or wrestling. And sa part 3 naman po, jiu-jitsu na po siya.
2: Yung pagkakaiba niya, malaking adjustment ba yun? Malaking adjustment yun kapag magkaibang competition. I mean, same tournament, pero magkakaibang events yung sinasalihan. Paanong challenge, paanong adjustment yung ginagawa mo kapag ganun?
3: Minimal lang naman po yung adjustment since ang kailangan ko lang po i-add sa fighting is yung striking po.
2: Hindi naman ganun ka... kalaki yung adjustment kapag dating doon. But of course, nung nakuha mo na yung dalawang medals, isang gold, isang silver, pagpunta doon sa last event mo, doon sa no-gi competition, mas inspired ka na, mas motivated ka na ba doon sa last event mo, Zeus?
3: Since may momentum na po ako na nanalo po ako ng isang silver tsaka isang gold yesterday and the fact that maglalaro din po ako ng no-gi, medyo exciting din po.
2: Mm-mm. Pagdating dun sa no-gi competition, syempre nakuha mo na yung kumpiyansa na kailangan mo. Ilang fights pa yung hinarap mo?
3: Dalawa po. Ang una ko pong kalaban po is yung teammate ko po. Tapos yung pangalawang fight ko po is Vietnam po.
2: So, isang taga-Pilipinas din at saka isang Vietnamese. So, ang nakaharap mo sa finals, taga-Vietnam.
3: Opo. Round robin po siya since tatlo lang po kami. So, basically po, mag-iikot-ikot po kami ng ano. Kung sino yung pinakamadaming wins, siya po yung mag-gold.
2: Yes. Anong tumatakbo sa isip mo kapag lumalaban ka sa mat?
3: Ang una ko pong ginagawa is, tinitignan ko po kung ano yung... moves or galaws ng opponent ko po is and i-adjust ko po siya sa game ko po. So for example po, ang alam ko po na marunong, for example, marunong mag-judo yung kalaro ko, ang gagawin ko po siya is i-wrestling ko na lang po siya. Or kung nag-guard po siya is ipapas ko na lang po. Ipapas ko po siya.
2: Mahirap ba yun? No, parang syempre, though may coach ka sa side na lang yun, di ba? Pero ikaw na talaga yung galaw mo na to talaga, ikaw na talaga magde-determine ng panalo, no? Anong pinakamabigat doon? Anong pinakamahirap doon?
3: Ang pinakamahirap po doon is mag-focus po and habang nakikinig sa coach, since di mo na alam na tinatawag ka na pala na magpa-penalty ka and di mo marinig yung coach mo pa since nasa laro ka. So ito, yun po yung pinakamahirap.
2: Yes, mahirap kasi syempre mas maingay na dun sa venue, tapos ikaw focus ka, di ba? Meron ka ding
3: focus na, focus
2: strategy, syempre. So again, saan ka dadalhin na itong naging panalo mo from Cambodia, Sus?
3: May next po ko na game po sa Grand Prix. Same din po yung mga lalaruan ko, which is Gi, Nogi, and Fighting po. And hopefully manalo din po ako doon.
2: Kailan itong magiging competition ni Zeus?
3: September 2 hanggang 7 po.
2: Bumalik ka na rin sa training after nung naging tournament sa Cambodia. Anong yung mga nasilip mo, mga nakita mo na dapat pang bigyan ng pansin or i-improve?
3: Siguro po yung sa, since medyo okay na din po yung passing ko, siguro po yung pagkuha na lang ng mga points and pag-secure po ng mga points and sa submissions din po.
2: Mm-mm. Sino ba yung pinaka-spar mate mo kapag training lang sa bansa?
3: Yung mga teammate ko po sa national team and yung mga teammates ko din po sa club po. Tsaka yung coach ko din po.
2: Ayun. Ang coach mo, si Coach Esti talaga?
3: Sa fighting po, si Coach Esti sa... Tapos po sa Gi and Nogi po si Coach Chris Gallego.
2: Ayun, so dalawa pala yung coach mo. Ikaw ba, Zeus, mas mahirap ba yun pag coach mo yung mom mo? Anong, paano mo nahihiwalay yung mom and son and, you know, yung coach na treatment kay Coach Esti?
3: Pag nasa event na po, is parang nawawala na po yung mga pagiging mom and son namin. And siguro yung student and teacher, ganun na po yung nangyari. Which is parang ako, susunod ako sa teacher, tas gagawin ko yung ginagawa ng, ay, sinasabi ng teacher. Tas yung teacher naman is nagsasabi ng mga moves or mga cautions na maring mangyari sa akin. Yun po.
2: So, in a way, kaya namang i-separate, no? Yung personal na as mom, hindi mo siya tinitingnan as mom mo kapag training, talagang as coach.
3: Hindi po.
2: Anong favorite na advice ang gusto mo from Coach SD Liwanel?
3: Siguro po na maging humble lang and every time na manalo ka is maging humble ka lang kasi hindi mo alam na may mga tao po diyan sa paligid na gusto kang talunin po. So, stay humble lang and stay ready.
2: Mm-mm. Siyempre, hindi natin maikakaila yung mom mo kapag pag-uusapan natin. Yung isa sa talaga matagumpay na Filipina athlete, si Esti Liwanel, yes, nandiyan talaga, di ba? So, yes, ano yung tingin mong namana mo sa kanya?
3: Super proud po ako since isa po siya sa pinakamagaling na athlete and also pinakamagaling na coaches since halos lahat po ng mga techniques ko is na galing sa kanya po.
2: Mm-mm. Technique. Ano bang favorite na technique mo? Usually, saan mo tinatapos yung laban mo? Sus.
3: Tinatapos ko po siya is from staying sa side control or sa mount po. Usually po kasi, since sa weight po namin is sobrang, sobrang laki po. Medyo mahirap po makahanap ng submissions since ang ginagawa ko na lang po is magsistay sa isang place and kung may opportunity po na may makasub or makakuha ng sobrang advantage sa position, kukunin ko na lang po.
2: So, syempre 15 years old ka pero yung sinasalihan mo talaga nasa 85 kilograms. So ito talaga
3: Yes
2: yung
3: po.
2: panlaban mo na weight division. Ano ka ba? Matangkad ba si Zeus? Ano bang height ni Zeus?
3: Ang height ko po is mga 5'7 po. Tapos yung
2: Oh,
3: mga
2: matangkad.
3: kalaro ko po is 5'11 to 6 foot pataas.
2: Wow. So akala natin
3: Opo.
2: matangkad na si Zeus dun sa edad niya, no? Para mas matatangkad pa. So kung na-mention mo, kung most of the time mas matatangkad yung kalaban mo, ano naman ang strength mo?
3: Ang strength ko naman po is since maliit po ako, super compact po yung katawan ko. Basically po, yung strength, medyo malakas po ako and mabilis po compared sa kanila. Ang advantage po nila sa akin is yung reach po. Yung reach lang po. So, ang advantage ko nito sa kanila is yung speed ko po and yung strength.
2: Yes, bibilisan na lang, no? Doon mo
3: Opo.
2: sila maano mauutakan sa part na 'yon, no? Pero
3: Yes
2: syempre,
3: po.
2: bago ka talaga mag-compete sa abroad, talagang 4 years old ka pa lang, nagsimula ka na, 'di ba? Pero judo
3: Opo.
2: yung base na sport mo, no?
3: Good
2: So,
3: po.
2: itong pagkaka hilig mo, no, sa sport. Saan mo nakuha? Sino yung naging first coach mo? Si Coach Este rin ba?
3: Ma'am. Opo, ma'am po din po yung pinaka-first coach ko po. Actually, habang national team pa po siya, sinasama niya na po ako sa training room niya po and doon po ako nag-roll, mga ganun po.
2: So, nung nakikita mo before, bata ka pa, na judo, di ba? Ano yun? Gusto mo
3: Yes
2: na rin
3: po.
2: siyang subukan? Wala ka ng ibang sport na tinry before? As in, ganito lang, yung sport sa mat.
3: Trinay ko din po na mag-swimming and mag-gumawa ng ibang hobbies pero sadyang judo lang po talaga yung pinaka nakatatak sa utak ko po na sport. Kaya yun po talaga.
2: So, since 4 years old, and then yung jiu-jitsu, sinubukan mo may jiu-jitsu 2022.
3: Opo. Actually po, nag-start, si sinubukan po pong mag-compete ng Jiu-Jitsu noong 2018. Kaso nga lang po, nung natalo na ako, sinabi ko sa sarili ko na mag-quit na ako ng Jiu-Jitsu since hindi naman ako magaling. Tapos nung pagbalik ko po ng Jiu-Jitsu noong 2024 and nag-compete po ako sa Asia Pacific, doon ko po na-realize na pwede ko po itong ituloy-tuloy. And here I am now.
2: 2022, ba't ka bumalik? Sino nag-push sa'yo na balik ka, Zeus? May ganun ba?
3: Yung mambo din po actually since pinupush niya ako na uy mag-compete ka dito sayang sayang naman yung opportunity na since nagte-training ka din naman ng jiu-jitsu is try natin i-try yung skills mo na bumalik ulit sa jiu-jitsu and yun po since nanalo po ako ng gold dun po parang nagustuhan ko na din po siya ituloy-tuloy.
2: Yes, talagang meron pa palang ibubuga, no? Kumbaga, hindi pa
3: Yes
2: yun
3: po.
2: tamang panahon para sa'yo, yung 2018 na yun. Pero at least, nakatulong siya para magamit mo, di ba? Para mas ma-inspire ka sa pagbabalik. Pero syempre, at 15 years old, buong bansa na, buong Pilipinas na yung nire-represent mo, gano'ng kalaking bagay sa'yo yun? Nafe-feel mo na ba yun na, ay, national athlete ako, pambato ako ng buong Pilipinas, buong Pilipinas yung dinadala ko kapag nagko-compete ako? Nasa ano mo na ba yon? Mo na
3: Opo,
2: yon?
3: since alam ko po na rinerepresent ko po yung Philippines sa international sport, napakalaking bagay po to sa akin and na responsibility na kailangan pong gampanan since ako po ay national athlete sa na rinerepresent yung kanyang bansa sa isang malaking event po tulad ng Southeast Asian Regionals po.
2: Yes, kung babalikan natin, kailan officially na naging miyembro ka na ng ano ng ating Philippine Youth Team? 2022?
3: 2024 po.
2: At 2024. So kung titingnan natin, nasa 2
3: Opo.
2: years yung official, no, na member ng ating national
3: Yes
2: team.
3: po.
2: Ano so far yung favorite mong achievement or award na nakuha na ni Zeus?
3: Pinaka-favorite na award ko po na nakuha so far sa pagiging national team athlete ko po is sa 2024 World Championship sa Greece po. Nakakuha po ako doon ng silver medal sa Nogi po. Actually, hindi ko po siya expect na manalo sa Nogi since sobrang konti lang po yung preparation ko sa Nogi na habang actually the night after nag-uusap kami ng teammate ko na since konti lang yung training natin sa Nogi, enjoy na lang natin.
2: Mm-mm.
3: And kinabukasan, nagulat na lang ako, nanalo na ako ng silver medal. So, yun po yung pinaka-favorite ko po na competition so far po.
2: So, ano ka noon? 13 years old ka lang noon?
3: Yes po.
2: Grabe, 13 ka, then 2024, diba? Yun pa yung official na naging, na nag-start yung journey mo sa ating national youth team, no? Sa edad mo ngayon, Zeus, gano'n na ba kalaki yung pangarap mo para sa sarili mo, para sa ating Philippine team? Ito na ba yung nakikita mo na parang until the end, ito yung gusto mong gawin? Gano'n na ba yun?
3: Yes po, pero sobrang hirap po siya parang i-maintain since sobrang damay din po kasi ng mga sports na sinasarihan ko. Tulad ng judo, jiu-jitsu, crush, sambo, wrestling po, yun po. So, sobrang hirap din po siya i-manage. Pero, nakikita ko din po kasi yung passion ko dito na gusto ko po itong ituloy and gusto ko po siyang i-thrive pa and gusto ko po siyang pagandahin po yung ano po.
2: Mm-hmm. Pero ngayon, wala ka pang napipili kung alin talaga yung gusto mong yun na yung dire-dire.
3: Pwede lang po. Kakain ng kakayanin ng time ko. Pag sabay-sabay yung tatlo, pwede niya naman eh.
2: Oo. Kung kaya naman, di naman conflict sa schedule, di ba?
3: Apo.
2: Yes. Zeus, kamusta ka sa school? Napagsasabay mo ba yung studies mo, tsaka yung pagiging athlete mo?
3: okay naman po. medyo na natatabunan na po ng mga activities.

0: na comp, official comp is sa crush na po.
1: So, yun nga, gaya nga na
0: Crush
1: sabi
0: na.
1: mo, talagang ano, talagang ikot ka dun sa iba't ibang mga sports, no? But at least, no, nag-excel ka naman din sa lahat, no? Zeus, syempre, kung babalikan mo lang, no, since day one na pumasok ka sa sport up to now, ano yung napatunayan mo?
0: Siguro napatunayan ko po na kaya ko po siyang ituloy and i-maintain po. Yun po. Na kaya ko po siyang i-maintain, kaya ko po siyang palaguin, kaya ko po siyang i-pagandahin pa. Yun po.
1: Meron
0: Hindi
1: ka
0: lang po
1: bang...
0: siya parang, uy, naglalaro ako ng malakas ako, ganun. Parang pinapoint out ko po na pinaninindigan ko po siya.
1: Yes. Zeus, syempre, marami ka din dun sa mga sports na sinusubukan mo ngayon. Meron din dyan, syempre, mga Olympic sports gaya ng judo and wrestling,
0: Judo
1: di ba?
0: wrestling po.
1: Oo. Ikaw ba, hindi mo naisip na parang dun ka na lang mag-focus kung alin yung Olympic sports?
0: Hindi naman po ibig sabihin na kahit na since Olympics po siya,
1: Yes.
0: doon na lang po magbe-base. Pwede din naman pong tayong mag-explore ng mga ibang sport. Malay nyo po, pwede may mas bigger opportunity po doon sa ibang sport. Gaya nito po, sa Jiu-Jitsu.
1: Yes.
0: Medyo madami-dami po yung opportunities ko sa ngayon sa Jiu-Jitsu kaysa po sa ibang sports po.
1: Yun, tama naman, no?
0: Yun
1: Kailangan
0: po.
1: open ka sa lahat ng ano opportunities, no? And syempre, yung jiu-jitsu dito sa
0: Yun
1: Pilipinas,
0: po.
1: talagang growing siya. Anong pakiramdam noon na kapag pag-usapan natin yung Philippine Jiu-Jitsu, nandun ka, nandun yung name ni Zeus Babanto at talagang nagre-represent sa Philippines?
0: Sobrang big, sobrang laking ano po siya, sobrang laking responsibility din po since kailangan mo pong dalhin yung name ng Jiu-Jitsu National Team, Jiu-Jitsu Philippine National Team as isa sa pinaka maganda at pinaka magagaling na Jiu-Jitsu team sa buong mundo po. So
1: Yes.
0: medyo mabigat po siya na responsibility na kailangang i-take
1: Yes,
0: and
1: kumbaga
0: panindigan.
1: may pride at saka may malaking responsibilidad 'yon, no, para sa iyo.
0: Ako.
1: Yes. Again, Zeus, ang iyong target, ano yung mission mo dito sa mga susunod pa na sasalihan mong competition? Sabi mo nga same events, yung three events, gi, no gi at saka yung fighting.
0: Fighting po sa Grand Prix. Ang pinaka-aim ko po talaga is makakuha ko po talaga yung gold. Pero any medal is okay naman po. Pero ang pinaka-aim ko po talaga is gold.
1: Yes, syempre naman,
0: Gold
1: no?
0: standard.
1: Yes, gold standard, no? Para kanino mo ba ginagawa yung lahat ng to, Zeus?
0: Ginagawa ko po to para sa mom ko po. Ginagawa po ko lahat para sa mom ko, para din po sa mga coaches ko po na naniniwala sa akin na mananalo ako, kay Coach Chris, kay Coach Ziggy, and sa mom ko po, and sa mga sponsors ko din po na patuloy pong sinusuportahan po ako sa aking journey po, gaya po ng dental clinic po ni Dr. Jonas and sa kay Sir Pep din po.
1: Anong pinakamalaking bagay na naitulong ng sports sa buong pagkatao?
0: Sobrang dami pong opportunities na nabigay ang sports sa akin. Gaya po ng unang-una po na pinakamalaking binigay ng sports sa akin is yung scholarship ko po sa UST. Tapos yung ano din po is yung pagiging national team din po. Parang pagiging national team din. And actually yun po yung isa sa yung dalawang pinakamalaking bagay na nabigay ng sports sa akin. Tsaka yung mga opportunities din po.
1: Saka sabihin natin, pati yung confidence, no? Siyempre, hindi
0: yung
1: na
0: confidence.
1: Di mahiyain, di ba? Mas ano, kaya makipag-socialize, no? Pero yung course sa college, nasa isip mo na rin ba yun, Sus? Ano bang gusto mong pag-aralan pagdating sa college?
0: Ano po, software engineer po yung gusto kong i-take po sa college.
1: Bakit? Sinong inspiration mo? kapag kumuha ka ng software,

0: sa
1: Sige
0: reading.
1: din. Yung inspiration, nakuha po to yung inspiration nung isa sa mga teammates po ng mom ko is niyayaya po ako na mag-take ng software engineer po since malaki din po yung opportunities na makukuha po sa work sa trabaho na doon po. So doon ko po
0: Yes.
1: siya nakuha na inspiration.
0: Yes, all the best, lalo na sa lahat ng mga gagawin mo pa. So again, parting message, may mga gusto ka pa bang pasalamatan? Ito yung chance mo.
1: Papasalamatan ko ulit po yung mga coaches ko dito sa KMA Fitness and Martial Arts, sila Coach Ziggy, sila Coach Ziggy Roses, Coach Christopher Gallego, and of course my mom po si ST Galiwanen. And nagte-thank you din po ako sa mga sponsor ko, yung Apostol Dental Clinic with Dr. Jonas Apostol ang nag-sponsor sa akin ng aking dental kit na sports guard. And kay Pepeton Gocha din po, isa sa pinakamalaking sponsor ko po sa GAC Holdings po. And
0: Yes.
1: sa mga teammates ko po sa national team, sobrang salamat po sa inyo dahil hanggang ngayon po is lumalakas po tayo ng pantay-pantay po. Yun lang po.
0: Yes, there you have it. Thank you so much and congratulations, Zeus Babanto. Good luck sa mga sasalihan mo pa in the near future.
1: Thank you po.
2: Sa kalakayan ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
5: 8 minutes po bago mag, alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa post-game sa Sports Radio 918 AM. Now to wrap up today's episode, ito ang nangyayari ngayong araw sa WNBA. Remember, kumpleto na yung walong koponan na maglalaro in the quarterfinals in the playoffs. So, at least yung bottom 4 teams nung top 8 na yon naglalaban-laban for seeding, ano? For better seeding position pagdating ng playoffs. But so far, itong Golden State Valkyries, maganda ang pwesto nito. Nasa second overall in the standings, especially after nung panalo nila ngayong araw, 89-64 laban sa Connecticut Sun. Si Janelle Salon merong 15 points, Kyla Charles 14 points, 8 rebounds, and Veronica Burton with 12 points and 7 assists. First quarter pala, nagkatambakan na eh. Nagbagsak ito pong Golden State ng 11-0 run. Si Burton, pasok yung 3 niya, tapos may steal and layup si Caitlin Cheng. Abante sila 19-7. Still in the first quarter, si Janelle Salon naman, tumira ng 3, pumasok yung 3-point shot niya. And I think this was a landing shot foul kasi tinawagan ng foul, ng flagrant foul yung Connecticut. So 4-point play complete para kay Salon. A 15-point lead at that point, 24-9. Second period, lalo pang idiniin ng Golden State itong Connecticut. Si Salon, nakadalawang sunod na 3, tapos Cecilia Zandalasini with 7 straight points. It's now a 48-27 advantage. All in all, ito pong Golden State shot 57.1% in the first half, 8 out of 13 ang kanilang 3-point shooting, at abante sila 55-27 at the half. Ang record ngayon ng Golden State Valkyries, 27-11. The second best record sa buong liga, 3.5 games behind the Minnesota Lynx na number 1 ngayon. Eh, tingin ko baka may pag-asa pa tong Golden State to actually get the top seed because meron silang 6 na laro pang natitira in their schedule, ang Minnesota 5. But remember, they are only behind 3.5 games. So posibleng, unless manalo lahat yung Minnesota in those 5 remaining games, then wala na talaga. But I think susubukan nilang kunin yung top seed dito. Samantala, ito namang Seattle Storm, panalo laban sa Toronto Tempo 90-78. A couple of teams na laglag na in the playoff race. Flo J. Johnson, 20 points para dito sa Seattle. So, dalawang laro nga lang ngayong araw in the WNBA. Samantala, sa mga sumusubaybay sa Major League Baseball, panalo po ang Milwaukee Brewers laban sa New York Mets, 8-1. Bryce Turang, 1 home run, 3 RBIs. At si Robert Gasser with 6 strikeouts in the game. Second inning, a 2-run single ni Sal Frelick plus an RBI single ni Garrett Mitchell. 4-0 ang abante ng Milwaukee. And then in the fourth, 1-2 count. Bryce Turang with a 3-run home run. And all of a sudden, it's a 7-0 lead. So the best record pa rin itong Milwaukee, 82-51. They have 2 more wins and 2 fewer losses than the Los Angeles Dodgers. Samantala, ito namang Tampa Bay Rays, panalo laban sa Detroit Tigers, 3-0. Si Freddy Peralta with 4 strikeouts in 6 innings. Ang record ngayon ng Tampa Bay, 79-54. At kung manalo sila sa susunod nilang laro, they will be the third team to reach 80 wins ngayong current season ito, joining of course the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers. Itong Dodgers na isan ulit ng Atlanta Braves, panalo ang Atlanta 6-5. Ang Colorado Rockies tinambakan ang Washington Nationals 3-1. 6-0 na panalo para sa Philadelphia Phillies over the Seattle Mariners. And you have the Chicago White Sox beating the Texas Rangers 10-4 in today's games ng Major League Baseball. It's now 5:57. That's it for postgame ngayong araw po ng Huwebes. Susunod na Sports 918 with Ria Arevalo until 8 p.m. dito siyempre sa Sports Radio 918. Salamat po sa inyong pagtutok. I'm John Mogol. Magandang gabi po sa inyong lahat.
6: Nakakasa na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng mata mo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Headlines ngayon!
5: Philippine Standard Time, it's exactly 6 in the evening. The Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, destroyed more than 2.2 metric tons of dangerous drugs with an estimated street value of 12.34 billion pesos, marking its biggest drug disposal activity so far this year. PDEA said the dangerous drugs were permanently disposed of through thermal decomposition at the Integrated Waste Management Inc. in Trece Martires City, Cavite. PDEA said a total of 2.2 billion grams of solid dangerous drugs and 106.3 million milliliters of liquid dangerous drugs were destroyed during the activity. The bulk of the seized substances consisted of 1.7 billion grams of methamphetamine hydrochloride or shabu, worth around 12.06 billion pesos. 29 students from Tulalia National High School in Santo Tomas, Davao del Norte were rushed to a hospital after exhibiting symptoms of suspected food poisoning. Of the 29 students, 18 were referred to the Davao del Norte Hospital Carmen Zone, 4 were referred to the Davao Regional Medical Center, and 1 was transferred to a private hospital at the request of the parents. 6 students were clinically cleared after they no longer showed symptoms of food poisoning. The Department of Health, Department of Social Welfare and Development, and the local government will reportedly shoulder all hospital expenses. And in news overseas, the United States canceled a joint amphibious landing drill scheduled for next month with South Korea after constraints on the availability of U.S. forces due to the war in Iran. The U.S. Marine Corps formally notified its South Korean counterpart in June that force availability would be constrained for the division-level exercise known as Sangyong. The allies remain in close consultations on resuming the drills and measures might be taken to prevent future cancellations or make up for lost training opportunities. Secretary of State Marco Rubio said the two remain in close coordination on matters integral to their alliance. That is our top of the hour news. It's now 6:02 in the evening.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
15: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
11: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
15: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
11: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
15: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
11: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
15: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
16: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
20: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
21: At
20: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo sa
22: nag-training po kami sa DOST.
21: Sa DOST din.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
25: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
24: Kanilang strengths and assets.
25: Pag-uusapan yan.
24: Kasama si Ria Arevalo.
25: Let's go team!
24: Sports 918.
26: Magandang Webes ng gabi Pilipinas, ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong August 27, 2026. Magandang araw po, magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo, mga nakikinig sa atin sa 918 kHz, sa AM band, mga naka-tune in sa pamamagitan ng ating PBS receiver app, and mga nanonood sa ating live stream sa Facebook. So sa PBS receiver app po, i-download nyo yan sa inyong mga cellphone, sa inyong mga gadgets para anytime, anywhere, pwede nyo po mapakinggan mga programa sa ating Himpilang Sports Radio. And sa Facebook naman, pwede nyo po mapanood yung mga programs natin dito sa Sports Radio 918. Hanapin lamang ang facebook.com/sportsradio918am. So pwede nyo pong makita doon yung mga live broadcast natin, mga sports balita, mga interviews, at iba pang mga developments sa mundo ng palakasan. Bukod sa Facebook, meron din tayong X account, Sports Radio 918. And then, meron din tayong YouTube at Sports Radio 918 AM. Okay, hanapin nyo lang yung YouTube channel natin, and aside from that, yung ating official website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. So yan po yung mga paraan para maging konektado kayo at updated sa mundo ng palakasan. Okay? Magandang gabi sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, at sa ating mga taga-subaybay. Kung may mga comments kayo, mga reaction, or other updates na pwede nyo pong i-share sa amin, na ba welcome yan, yung inyong mga feedback, pwede nyo pong i-post sa comment section ng ating Facebook Live para madali nating makita at makarating kaagad yung inyong mga feedback. Okay, 15 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. So, ngayong araw pong ito, ay lumabas na yung Final 12 ng Gilas Pilipinas Men. Nasasabak po sa aksyon bukas sa Jordan. No? Sa una sa dalawang mga laban natin sa fourth window ng Asian Qualifiers. So mamaya isa-isahin natin ha, yung lineup na yan. Pero para mas mabilis, kasi 15 players yung nasa pool. So ang mga hindi nakasama, si RJ Abarrientos at si Justin Arana. Mamaya atin pong sipatin muli yung roster ng ating Gilas Men. Mamimiss nila si Justin Brownlee kasi wala, hindi pa ready, hindi pa fully healed yung mga injuries ni Justin Brownlee. Nung huling game natin, nung third window, hindi rin nakapaglaro si Justin Brownlee, pero nandun siya eh, with the team. So, hopefully, itong hindi pagdalo ni Justin Brownlee no, for the Asian qualifiers ay maging panahon para nga pumakahabol naman siya sa Asian Games. Dahil malapit na po ang Asian Games. And isa rin siya sa mga inaasahan ng ating koponan para sa ating gold medal defense for the Asian Games. 23 days na lang. Start na po ng Asian Games, official start that is, pero September 10 ang pagsisimula ng men's basketball competition. So mas maaga yung magiging pagsalang po ng basketball 5-on-5 men. So anyway, mamaya more on that kasi aside from the Gilas Asian Qualifiers, yung ating Asian Pool, naghahanda rin po para sa, yun nga, pagsabak sa aksyon sa Aichi Nagoya Asian Games. At meron po mga practice players na tinap no, para makumpleto yung 12 players ng Gilas Pilipinas bound for the Asian Games. Kasi meron ding ibang mga nasama sa names or dun sa pool pero hindi rin po makakapaglaro for various reasons. So, mamaya atin talakayin yan. Samantala, inaabangan pa rin natin no, yung pagsalang po ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala sa US Open Women's Singles Competition. Hindi pa nilalabas yung draw for the women's singles or, well, kahit sa men's din naman, wala pa. Kaya nakaantabay pa tayo. For the meantime, nag-e-ensayo si Alex at ang kanyang ka-ensayo, none other than Venus Williams, ang kanya naging partner sa doubles nung previous competition. So, pag-usapan natin yan mamaya. Pati na rin yung kanya magiging laban, exhibition lang naman, against her BFF na si Iva Jovic. So, more on that sa US Open later. And then yung campaign ng ating Filipina batters sa Baseball World Cup Group Stage. Yung kampanya ng ating mga Filipino Q Masters sa US Open Pool Championships. Nako si Carlo Biado ha. Matindi yung kanyang naging laban. Nag-heel-heel. Buti na lang, nakaligtas itong ating reigning world champion na si Carlo Biado. Okay, and then other developments pa no, sa volleyball. Magbabalik na po PVL sa Lunes. So, invitational tournament ang isasagawa. Silipin natin yung mga teams kasi may mga guest teams po dito. And aside from that, yung schedule at ang PVL ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. So, ang Premier Volleyball League, no, isang dekada na. Aba, landmark 10th season kanila nga pong sasalubungin, no? At yan po ay malapit na. So, this Monday naman ang pagsisimula nga ng Invitational Tournament. So, lahat ng yan ating pag-uusapan and syempre pa yung mga Asian Games updates natin mamaya sa second hour ng ating programa.
0: Sports 918.
26: 20 minutes after 6 p.m., dumako na tayo sa ating mga balita. Una na nga po dyan ay ang Final 12 ng Gilas Pilipinas para po sa pagsabak sa aksyon ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, unang lumabas, hindi mula sa SBP, mula sa spin.ph. Okay, naabangan natin kasi sa mga social media pages ng Samahang Basketball ng Pilipinas yung Final 12. Pero ito na po, siguro naman okay na to, no? Itong Final 12 ng Gilas Pilipinas, nagbabalik para sa pambansang koponan ang 7'3" na si Kai Soto, CJ Perez, and Scotty Thompson. So, yung tatlong mga players pong yan, mga returnees, kasi bukod kay Kai Soto, si Perez at si Scotty Thompson, hindi rin po nakapaglaro ng huling window ng Asian Qualifiers. So, alam naman natin, si Kai, matagal na na-miss ng ating Gilas Pilipinas team dahil nagkaroon po siya ng ACL injury. So, more than a year, nawala siya sa eksena at nawala siya sa ating pambansang koponan kasi nagpagaling pa siya. ACL, usually mga 9 months yan. So, papagaling pa siya and hindi nga po siya naka-compete with our national team. Mga 13 games yata, if I'm not mistaken, yung na-miss niya na mga laban ng ating national squad. Samantala, si CJ Perez, nung July window, hindi po nakapaglaro dahil sa injury. Ganon din si Scotty Thompson. And ngayon na healthy na sila, nagbabalik sa ating national squad. Itong mga veteran stars natin na sina Perez and Thompson. So makakasama po nila sa Final 12, si Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Chris Newsom, Juan Gomez de Liano, AJ Edu, Troy Rosario, Kevin Kiambao, Justin Baltasar, and Carl Tamayo. So, yung hindi po nakapasok sa Final 12 ay sina RJ Abarrientos and Justin Arana. Sila po kasi yung mga kasama din dun sa 15-man Gilas sa pool, no? Asian qualifiers pool. So with that, no, talagang we will go with this lineup minus Justin Brownlee. No, si Justin Brownlee po talagang wala siya sa lineup. No, dahil nga nag-beg off si Justin according to Coach Tim Cohn at hindi pa kasi magaling talaga yung kanyang mga injuries. So actually mukhang wala pa si Justin dito sa Pilipinas. Doon siya sa US nagpapagaling. So he is he has yet to go back dito sa Pilipinas. So hopefully no, makahabol naman si Justin para sa Asian Games kung hindi na nga siya makakapag-compete dito sa Asian qualifiers. Naku, napaka precarious ng ating sitwasyon right now because the Philippines is at the bottom of our group. Basically nasa ilalim tayo no, dahil katabla lang natin yung Syria with identical to wins and 4 losses na record. So we have to win para po maiangat yung ating kartada no, dahil only the top 4 teams o top 3 teams siguradong may spot na sa World Cup. Yung best place or best yung fourth placer na may best record no, yun yung makakakuha ng huling spot sa World Cup no, mula dun sa dito sa mga naglalaro no, sa Group E and F, basically sa Asian zone. So napaka crucial ng ating mga laban no. Jordan ang makakaharap po natin on Friday, again 8:30 ng gabi. Kailangan talagang all out ang mga Pilipino para suportahan ang laban ng ating pambansang koponan. Naku eh, kung meron kayong game na dapat panoorin itong dalawang mga games no, sa Biyernes at sa Linggo. Kasi nanganganib tayo, biruin nyo kung masweep natin yung dalawang games, diba? Friday and Sunday, maipanalo natin. So, kumbaga, aangat yung ating kartada, 4 wins, 4 losses. Hinahabol kasi natin, yun nga yung pwesto no, na top 3. Yung fourth place kasi, delikado. And top 3 talaga kailangan nating habulin. Sa ngayon, 6-0 na yung Australia, tapos 5-1, Jordan, and Iran. Tapos nasa gitna yung ano, yung New Zealand. So, hopefully maipanalo natin pareho itong mga games na ito. And ito raw ang unang pagkakataon since the 2009 Powerade Pilipinas national team na walang naturalized player ang ating national squad. So, talagang ano to, all Filipino. Syempre pag may naturalize naman tayo, Filipino na rin naman sila, no? But ito talaga homegrown. Tama bang tawaging homegrown? Anyway, basta yun, may mga fill-up din kasi. So, anyway, so yan po, wala tayong naturalized player for the first time since 2009. Powerade Team Pilipinas. Oo, yun yung lumahok sa Asian Championships eh. Kung di ako nagkakamali, nandun pa sina Mark Aguiwa, sina Cyrus Baguio, no? And I think sina Rani Del De Ocampo, yun. With their head coach is Coach Yeng Giao. So, yun po. Yung, well, nadagdag lang naman natin dahil nga ito eh, talagang masusubukan ang bangis ng ating koponan. No, sino kaya magiging leader dito? No, dapat mag-take charge, no? Yung mga veterans din natin. I think si Junmar Fajardo ang oldest or si Chris Newsom. Parang silang dalawa daw yung ano eh, yung mga talagang pagdating sa age veteran. Okay? So sila yung mga kuya. O diba, yung mga kuya. Kasi doon sa huling interview kay Chris Newsom eh, silang dalawang araw ni ano, ni Junmar Fajardo. So, eh, si Junmar nagpahayag na na itong mga games sa fourth window, ito na ang kanyang huling dalawang mga stints with our national squad. So, kaya talagang dapat, ilan lang yan sa mga reasons na dapat talagang panoorin ang mga games natin, no? This weekend. So, kung 8:30 ng gabi, yung laban contra Jordan, alas 8 naman po ang magiging tip-off sa Linggo contra Iran. Oh, mabigat din yung match natin na yan versus Iran. Ang Iran, kailan ba uli natin tinalo Iran? Ang bigat kasi ng Iran. The last time na nagkaroon ng game, correct me if I'm wrong, Iran versus Philippines sa Mall of Asia Arena, 2013 yun. Kung tama ang pagkaalala ko, di ba? Yun yung Asian Championships eh, kung saan nag-silver tayo dun sa tournament. Yun din yung naging finals ng Asian Championships. At after that, di ba, nakapasok nga tayo sa World Cup. So sana po, diba, suportahan natin ang ating koponan. And aside from our games, no, yung mga laban po ng Gilas Pilipinas, yung iba pa mga matches sa Group E action ay dito rin gagawin sa Mall of Asia Arena. So, yung mga laban po ng iba pang mga teams, no, check lang natin, like, I think sa Sunday yung magiging paghaharap ng Iran and Jordan. Eh. Isa rin yan sa mga inaabangan dahil ito yung dalawang teams na nangibabaw sa Group C nung nakaraang window. So, for the Asian qualifiers, schedule natin, okay, sa Friday. So, yung matches will be between Lebanon and Korea. So, Lebanon, ay, wait lang, sa kabilang grupo to, sa Group F to. Oo, so, sa Group F. Ah, ang mauuna po dun sa Group E is Iran and New Zealand. So, Iran versus New Zealand. Home game ng Iran to. Okay, home game ng mga Middle Eastern teams. No, nag-arap sila ng neutral venue, Pilipinas, sa napili nila. And 2 p.m. yung match ng Iran and New Zealand. Tapos susundan po yan ang labanan ng Syria and Australia. So, home game for Syria, yung laban at 5 p.m. So, sa Biyernes din yan. Bukas na yan. So, after that, alas 8:30 ng gabi, Jordan versus Philippines. So, meaning, teka lang, kung meaning home game ba to ng Jordan o ng Philippines? Eh, either way, dito sa Pilipinas gagawin. Kasi nga yung mga Middle Eastern squads, di ba, medyo ano pa sa Middle East ngayon, volatile yung sitwasyon. Kaya, naghanap sila ng home or ng neutral venue. Okay, yan po yung tatlong mga games sa araw ng bukas. And then, yung mga games naman sa Linggo, yung mga laban natin sa Linggo, ito po yung schedule. At 2 p.m., so 2 p.m., New Zealand will go up against Syria. So, alas 2 ng hapon po yan. And then, Australia will face Jordan. Okay? At 5 p.m. O yun, alas 5 ng hapon. Australia versus Jordan. And then, Philippines versus Iran at 8 p.m. So, yan po yung mga schedule. And magandang pagkakataon to para, di ba, mapanood yung mga other teams din na nasa grupo na kinabibilangan ng Pilipinas. Okay, 32 minutes after 6 p.m. we'll take a break, and then sa ating pagbabalik, talakay na rin natin itong isa pang Gilas pool no, kung saan nag-recruit muna ng mga practice players para nga pumapunan yung kakulangan sa mga manlalaro na naghahanda para po sa magaganap na Asian Games. So, ating pag-usapan yan sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
24: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Sports 918.
26: 37 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi at nagbabalik tayo dito sa Sports 918. So, dumako naman tayo sa dito nga sa isa pang Gilas Pilipinas squad na naghahanda naman para po sa gold medal defense ng Asian Games sa Nagoya, Japan. So September 10 ang start ng men's basketball competition and but I think September 11 ang first game ng Gilas Pilipinas. So ilang araw na lang kung meron tayong 23 days to go before the official start, which is September 19. So ibig sabihin meron na lamang pong 12 days to go before the start of the men's 5-on-5 basketball competition ng Asian Games. No? At medyo kulang yung mga manlalaro natin na naghahanda po para sa Asian Games. Kasi naman yung ibang mga kasama rin sa pool for the Asian Games eh naglalaro pa para sa Asian qualifiers ano natin, squad. So kaya naman po tinap ng Gilas sa pool for the Asia na pinangungunahan ngayon ni actually ang namamahala sa kanila ngayon si assistant coach Richard Del Rosario. So, di ba, sina Coach Josh Reyes and I think pati si Coach Jongoy Chico, sila muna yung nag-handle dito sa Asian squad natin na kinabibilangan nina Robert Bolick, Cedric Bearfield at iba pa. So, para nga po mapunan yung kakulangan sa manlalaro for the training, ay tinap nila sina PBA rookies Jeyo Chu, Yukien Andrada and Sean Ketevis. So sila po yung mga practice players right now ng Gilas Pilipinas squad for the Asian Games. So ipinahiram po ng kanilang mga mother teams sa mga manlalarong ito. Of course, si Jeyo Chu from Terra Firma, si Yukien Andrada ng Magnolia, and si Sean Ketevis ng TNT. So si Yukien Andrada, kamakailan lang, napabilang po siya sa National 3x3 pool natin, men's pool, yun nga sa 3x3 basketball. And kagagaling lang niya sa stint with Caloocan squad. Siguro 2 weeks ago ito, yung FIBA 3x3 Singapore Challenger. So bahagi po siya nung squad na yon. And then talagang lalaro din for the national team natin. So si Jeyo Chu naman, huling naglaro siya sa Gilas Pilipinas National Squad 3 years ago. Numapasama po siya sa World Cup Asian Qualifiers team na hinandle naman ni Coach Nenad Vujinic. So si Sean Ketevis, first time niya na maging bahagi ng national team as a practice player. So sila po ay reinforcement muna, no? Para nga po matulungan yung ating koponan na nag-eensayo. Nandyan sina Robert Bolick, Cedric Bearfield, Jeric Ahanmisi, Adrian Nocum, Xavier Lucero, Brandon Ganuelas-Rosser, Don Trolliano, Kaylan Tiongson, and Brandon Bates. Dahil yung iba mga players din na kasama po dun sa sinabmit na pangalan ng SBP for the Asian Games, di ba mga PBA, ano yan, stars, ay hindi rin po sila available. No? Like si Jason Perkins ng Phoenix, at itong si Jordan Heading ng TNT, so nag-beg off sila for some reasons, no? For personal reasons. Si ilan pa sa mga kasama dun sa pool natin, itong si Mike Phillips, no, kasama rin siya sa Asian qualifiers dapat, pero nag-beg off din because meron daw parang ikakasal ang kanyang kapatid, no, sa US. So kaya wala rin siya. And sino pa ba? Yung iba nga naglalaro pa sa Asian qualifiers squad natin. And si Calvin Oftana, mukhang nagpapagaling pa rin to, no, sa injury. So, yun po yung mga dahilan kung bakit hindi rin sila nakasama. Nandito rin si Benny Boatwright, nandun din sa names for the Asian Games. Pero hindi pa naayos yung kanyang papeles. So, si Ange Kwame naman, may contract pa sa France. So Justin Brownlee injured. So yan po yung mga ano, yung mga reasons din kung bakit hindi sila makasama pa sa ating national squad. Okay, so yan po yung update naman sa ating pambansang koponan. Ako, good luck sa all PBA Gilas Pilipinas team na ipapadala ng ating bansa para sa 20th edition ng Asian Games.
24: Sports 918. Kasama si Rhea Arevalo. Let's go team! Sports 918.
26: 43 minutes after 6 p.m. Dumako naman tayo sa larangan po ng tennis.

din mga young stars ng WTA and ATP tours ang kalahok dito. Tapos yung portion ng ticket proceeds ay mapupunta po sa USTA Foundation. So aside from Ayala, maglalaro din of course si Jovic, tapos nandiyan si Amanda Anisimova versus Marta Kostyuk, si Flavio Cobolli versus Lerner Tien, and Arthur Fields against Alex Mikkelsen. So, si Jovic ay dalawang beses lang tinatalo si Alex sa kanilang official meeting sa WTA Tour. So, baka naman dito sa exhibition, makabawi na si Alex kay Iva Jovic. So, magandang ano rin yan, tune up din dahil nga malapit na yung kanyang main draw stint. So, hindi pa po nilalabas yung draw. Kaya nakaantabay pa tayo. Kasi I think ongoing pa yung mga qualifiers, no, right now. So, samantala, habang naghihintay sa pagsisimula nga ng torneo, naka-ensayo po ni Alex Ayala, si Venus Williams. So, grabe naman talaga. Isang icon yan, si Venus Williams. Talagang hindi lang... Diba? Naka-ensayo, nakaka-partner na nga po ni Alex Ayala sa mga official mix official women's doubles competition. And kamakailan lang, yun nga, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-ensayo. So, nagkatulungan, no, itong si Alex sa training with Venus Williams. So, parehong maglalaro, no, sa kung parehong pati si Venus maglalaro rin yata sa ano, sa singles action ng US Open, or correct me if I'm wrong, ah, kasi sila'y nabigyan ng wild card spot ng kanyang kapatid na si Serena Williams. So sila pong dalawa ay makikita nating maglaro sa women's doubles nitong ang aksyon ng US Open. So nakatanggap po sila ng doubles wild card spot. So yan yung nai-anunsyo nung isang araw ng tournament organizers. So siyam na beses pa lang naging naglaro sa US Open doubles itong magkapatid na Serena and Venus. And yung pinaka-recent ay noong 2022 when Serena made an emotional farewell to the sport. So, Serena exited the mixed doubles tournament with her partner Carlos Alcaraz in the quarterfinals, no, noong Tuesday. Okay? So, magbabalik po to the court for the first time in nearly 4 years sa Queen's Club Championships itong si Serena. So, 44 years old na pala si Serena. And si Venus naman, 46 years old. Okay, so, September 3, yung women's doubles opening day action. So, sa latter part na ng ano, ng duration ng tournament. So, first round sa Flushing Meadows will be on September 3. So, yan, magbabalik sina Serena and Venus Williams. So, sana talagang makatulong kay Alex din yung opportunity, di ba, na maka-ensayo niya itong si Venus Williams. And hopefully, who knows, di ba, sabi nga rin ni Venus, pwedeng magka-partner rin as women's doubles team. Diba? Si Serena at saka si Alex. So, wow! I'm sure, kumbaga, diba? Nilook forward to din yan ni Alex. So, ang gandang opportunity no, no? At saka bilang, diba, mga icons ng sport na nilalaro mo, napakalaking karangalan nun kapag nakasama mo sila. At naka-tandem mo sila, di ba? Sa mga ganitong Grand Slam tournaments pa. Okay? So, 12 minutes ago before 7 p.m. At yan po yung mga aantabayanan natin sa panig naman ng
US.

0: open. So, we'll take a break and then sa pagbabalik natin, pag-usapan naman natin yung campaign ng ating Filipina batters no, dito po sa Baseball World Cup Group Stage. And, of course, yung US Open Pool Championships kung saan lumalaban ang ating mga Pinoy Q Masters.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS
4: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Sports 918,
9: kasama si Ria Arevalo.
8: Let's go team.
9: Sports 918.
0: Nagbabalik tayo dito sa Sports 918 at dumako naman po tayo sa campaign ng ating Philippine Women's Baseball Team. Gumawa po sila ng kasaysayan sa pamamagitan ng kanilang dalawang sunod na mga tagumpay sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage sa Taiwan. So kahapon po, tinalo ng Philippine team ang Cuba 6-0 and then sinundan nila ito ng 6-2 na tagumpay last night kontra Great Britain. So itong ranked number 21 na Filipinas ay nakapagtala po ng dalawang magkasunod na panalo after that loss sa kamay ng world number 1, Japan. Noong araw po na Martes, 0-3 yung kanilang nilasap na pagkatalo. So, when they recovered back-to-back games, nanalo. Unfortunately, today, no, yung kanila namang winning streak ay naputol. Dahil ang Chinese Taipei, no, tinalo po tayo ng Chinese Taipei, 2-8 yung naging resulta sa pagpapatuloy nga nitong Women's Baseball World Cup Group Stage. So, ang starting pitcher na si Jojilin Lim gave up 4 runs in the first inning alone. And Marnie De La Cruz, no, hindi rin po naging maganda yung kanyang performance. She gave up 3 more runs, no, in the fourth. And then, nagkaroon po ng dalawang RBIs at the top of the half of the fifth, si Helga Campos. But the Philippines still fell to a 2-2 record, no, because of that loss. And we dropped to fourth place, no, dito sa Tainan Group nito pong World Cup competition. So, ang Chinese Taipei ranked number 6 in the world. Ngayon po ay tied for second place dun sa grupo natin with 2-1 slate. So, ang world number 21 Filipinas ay maghahangad nga po na makabawi, no, sa kanilang laban kontra world number 7 Venezuela. At ang Venezuela tangan ang 2-1 na kartada. So, tanging tatlong teams lamang ang magka-qualify for the World Cup Final na nakaschedule on July 19 to 25 next year sa Rockford, Illinois. So, hopefully makabawi tayo and check lang natin kung meron na bang resulta nung laban ng ating koponan kontra Venezuela, kasi nga po minsan sa isang araw dalawa yung mga games, yung mga matches no na na kumbaga nilalaro ng ating mga koponan or ng ating team, yung Filipina Batters. So hopefully makuha natin yung isa sa tatlong spots na papasok sa World Cup Final nitong women's baseball.
3: Sports 918.
0: Okay, 6 minutes to go before 7 p.m. sa larang naman po ng billiards. Ito na, US Open Pool Championships. Nagpapatuloy ang aksyon at ang mga Pilipino. Ayan, malakas pa rin ang ating pag-asa, no? Para nga po dito sa US Open Pool Championships, pinangunahan ni Carlo Biado, AJ Manas, and Roberto Gomez ang mga kampanya ng mga Filipino Q Masters sa top 64 ng US Open Pool Championships. So, nakaligtas si Carlo Biado kontra Liu Hui Chan ng Chinese Taipei. Okay. Ayan, Chinese Taipei na naman. Lagi nating nakakaharap, no? And nanalo po siya, heel-heel, yung kanilang naging battle. So, umabot ng 8-8. Buti na lang, nakuha ni Biado yung pang number 17th rack. No, para nga po maitawid ang 9 racks to 8 na panalo. At masiguro ang kanyang pwesto sa top 64 nitong US Open Pool Championships. Ang reigning world number 9 na ball champion ay kinailangan po na humabol. Grabe naman yung hinabol ni Biado. 4 racks to 8. 4 racks to 8. Parang kung sa iba yan, mapanghihinaan ka na eh. Pero imo, 1 rack away na lang yung kalaban from taking the victory. Pero talagang hinabol ni Biado, no? Para nga po makuha pa ang panalo. Maagaw ang ticket patungong knockout round. So, si AJ Manos naman po ay pumasok din sa stage 2 by winning over Jason Shaw ng Scotland. 9 racks to 4 yung naging panalo nitong si Manas. And then si Roberto Gomez, tinalo po si Dominic Justsab ng Poland, 9 racks to 4. So, sa iba pa mga resulta, si Livan Cortesa, Jeffrey De Luna, Bernie Regalario, sino pa ba? Jeffrey Roda, Michael Feliciano, Harry Vergara, Marvin Assis, and Roland Garcia. Na-relegate po sila sa loser's bracket nitong competition. So, si Michael Bawanan, makakaharap si Landon Hollingsworth, no, earlier today. So, check lang natin kung may resulta na yung kanyang laban. Yun nga po, nais ni Michael Bawana na maiwasan yung loser's bracket. Okay, sa iba pa mga resulta, yung mga natalo, no, si Michael Feliciano, tinalo siya ni Pius Labutis, 5 racks to 9. Si Marvin Assis, lumasap din ang pagkatalo, 7 racks to 9 kay Oliver Zolnoki, si Harry Vergara. 5 racks to 9 na pagkatalo sa kamay ni Mario He, yung kanyang naging loss kanina. Sa loser side, wagi si Roland Garcia, 8 racks to 6 kontra Sullivan Clark. And then Bernie Regalario won against Cody Stevens, 8 racks to 2. Livan Cortesa nanalo kontra Marcus Mosman, 8-0. and Jeffrey De Luna won against Brandon Schuff. 8-3. So kaya lang nandun sila sa loser side. So delikado, dapat huwag silang bibitaw, no, para makahabol pa dun sa top 64 nitong US Open Pool Championships, no, para makatungtong sa knockout round. And mamaya pong madaling araw magpapatuloy yung mga laban dito sa US Open Pool Championships, 12 a.m. Mamayang madaling araw. Okay, Livan Corteza will go up against Raymond Linares. Jeffrey De Luna makakaharap si Mark Vidal, Clara Munt. So ito po ay race to 8 sa losers side ito. And then 1:30 a.m. Roland Garcia versus Clemens Ebert, Bernie Regalario contra Emil Gangflot. So sa winners classification naman, nakatakda yon 1:30 a.m. Ito si Michael Bawanan. Ayun nga, makakaharap niya si Landon Hollingsworth. So, kapag nanalo si Bawanan directly, makakapasok na siya sa top 64 knockout stage. So, makakasama ni Nabiado, Manas, at saka ni Gomez. So, doon naman sa losers qualification, race to 9 po ito. 4:30 ng madaling araw din, or ng umaga na. No, Michael Feliciano, haharap po sa winner ni Pinegar and Sanderson, and then Harry Vergara will await his opponent na magagaling sa labanan ni na Gani and Eberle, and si Marvin Assis hihintayin din yung kanyang makakaharap sa mananalo between Corteza and Linares. Ayun, yun kasi yung ano eh, yung mga nakaschedule ng alas 12 ng madaling araw. So good luck sa ating mga Filipino Q Masters sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya, at hopefully Pilipino muli ang makasungkit ng titulo nitong US Open Pool Championships.
9: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.
8: Let's go team.
9: Sports 918.
0: Okay, we'll take a break to give way sa ating news, and then magpapatuloy pa po tayo sa second hour ng ating programang Sports 918.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
10: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
11: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
11: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
11: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Headlines ngayon.
14: Good evening, Philippines. It is now 7:03 in the evening, and here are our news. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Deason vowed that there would be no leadership funds in their proposed budget for 2027. Secretary Deason told lawmakers that they have already implemented reforms to make sure that the DPWH budget would not be corrupted as it was in previous years. The leadership fund was mentioned by former DPWH Secretary Manuel Bunoan, who said that it was a creative way to curb the budget insertions that took away from the agency's projects. Deason said that there were no more allocables and no more parametric formulas. Meanwhile, in Cebu, the University of Cebu Banilad campus has suspended classes after receiving an alleged shooting threat that was thwarted by strict security measures. This as the individual was unable to gain entry to the campus due to the university's stringent security measures. Cebu City Police Office Acting Director Police Colonel Ricky Sumalde and Mabolo Police Station Commander Police Major Tom Ed Tagoy II immediately responded and conducted the necessary verification and security arrangement. The Mabolo Police Station said it continues to closely coordinate with RACU7 and other concerned units as the authorities conduct ongoing verification and validation of the reported threat. In our news overseas, a person has died in a hospital after contracting the West Nile virus in the Netherlands. The RIVM reported that the first West Nile virus infection contracted in the Netherlands since 2020 said the number of infections occurred in the country had now risen to 3. It was not immediately clear whether the person who died was one of those previously reported. The virus, which mostly spreads to people through mosquito bites, can cause severe, life-threatening illness in about 1 in 150 people who are infected, according to the World Health Organization. In our sports news, National University avenged last season's finals defeat by dethroning defending champion De La Salle University 2-1 to capture the 2026 UAAP Esports Mobile Legends Bang Bang title at the MVP Studios in Mandaluyong City. NU dominated the game 1 with a 9-1 lead by the 8 minute to win 23 in 14 minutes, but La Salle answered with a 9-5 victory in 17 minutes to force a decider. John Estacio bounced back from an early dead in game 3, posting an 8-1-3 KDA as the Bulldogs sealed the title with an 11-6 win in 13 minutes. Adamson and UP, both first-time semifinalists, settled for bronze. Meanwhile, the UAAP Esports Valorant Tournament resumes on Monday, 31st of August at the NAOS Arena in Pasay City. It is now 7:06 in the evening, and that's our hourly news. I am Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
20: sino nagturo
19: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
20: Sa DOST rin.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura naging produkto, mula siyensya naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Sports 918,
22: kasama si Ria Arevalo.
17: Let's go team.
22: Sports 918.
0: 9 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Muli, ako po si Ria Arevalo at nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong Webes, August 27, 2026. Ayan, muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At dumako na tayo sa mga balita naman natin sa volleyball. Naku, sa mga volleyball fans. Magbabalik po ang Premier Volleyball League with the Invitational Tournament this Monday na po yan. So, at bago ang official na pagbubukas nitong Invitational Tournament, ay isineselebrate po ng Premier Volleyball League ang kanilang 10th taon, no, with a new identity and bigger mission to build on the 10 years of growth and makatulong, no, na itaas pa ng husto ang Philippine volleyball. Ang PVL po ay in-unveil ang kanilang new logo. So, kahapon po yan, marking the start of its 10th season celebration. And ito po ay bago official na magbukas ang kanilang landmark campaign sa October 10, 2026. So, more than a change in visual identity, yung new logo nga raw ng PVL represents a league that has evolved from its beginnings into the country's premier professional volleyball competition. And in the process, nakatulong po sila sa remarkable rise ng sport ng volleyball, no, pagdating sa popularity, ayan, popularity nitong sport na volleyball. So, yung new design ay meron daw tatlong defining ideas: strength, depth, and stability. So, ayan, oh. Tapos, silver, no, yung elements din na nagsisymbolize ng strength and stability that the PBL has developed through its decade-long journey. Samantala, may papamalas nga rin dun sa bagong logo yung depth ng talent that has elevated the league and Philippine volleyball to new heights. And then, meron ding parang yung border, di ba, kulay blue. So, it means naman PVL's identity and unity while expressing its continuing drive to move Philippine volleyball forward. So, yun yung mga tema nga raw na nagpapakita ng transformation ng Premier Volleyball League. So, yan po, exciting times for PVL. So, next tournament nila, landmark, staging, no, yung kanilang kampanya nga po on October 10, 2026. Okay, but before that, syempre yung ano naman, invitational tournament. So talagang isa rin to sa mga kinapapanabikan ng ating mga volleyball fans dahil magbabalik na nga po ang PVL sa araw po ng Lunes, no, yung mga laban natin. And exciting action ng ating matutunghayan. Tatlo kagad na mga laban po yung ating masasaksihan, no, dito sa PVL Invitational Conference. So August 31 sa Araneta Coliseum with four of the PVL's top clubs taking on powerhouse teams mula po sa Thailand and Vietnam. So all in all, six teams ang maglalaban-laban. So yung mga teams muna natin ay kinabibilangan po ng Creamline Cool Smashers, PLDT High Speed Heaters, Farm Fresh Foxies, NextLed Chameleons, and yung kanilang mga guest teams. No, itong Escola from Thailand and yung HVF from Vietnam. So yan po yung mga kalahok, no. Ho Chi Minh City base club, no, from Vietnam, yung HVF. And yung apat na mga PVL teams, 'di ba? Dinetermine nga po yan no nakaraang tournament. Kaya yun yung apat na napasama dito sa Invitational Conference. So 11-time league champion Creamline and defending titleist PLDT banner the Philippine side. So with three matches scheduled on each play date and only the top two teams advancing to the championship, no, every game talaga ay kapanapanabik at saka virtual knockout na, no, every game. As they race to the finish. So, kasi unlike in the past, parang seeded to the next round, sa knockout round yung mga guest team. But this time around, pati sila sasalang na sa, kumbaga doon sa elimination round. So, compress po yung schedule and it promises a week-long battle of power, pace, and depth. So, yung mga laban nga po ay kinatatampukan ng anim na mga koponan. So, ito yung schedule natin for this Monday, August 31 at 1:30 p.m. Sa Araneta Coliseum to, ha. 1:30 p.m. Escola will go up against PLDT High Speed Hitters. And then, next led Chameleons naman ng makakatagpo ng Creamline Cool Smashers. Nakatakda po ang kanilang paglalaban alas 4 ng hapon. And huling game is between HVF, team from Vietnam, versus Farm Fresh Foxies. So, yan ang ating aabangan at 6:30 p.m. naman yung kanilang match. So, yun po yung parang pinaka-main match sa tatlong scheduled games natin dito sa Premier Volleyball League Invitational Conference. So, exciting na mga aksyon and of course, opening day action, 1:30 p.m. Teka lang, 1:30 p.m. ba yung? Yeah, 1:30 p.m. yung unang laro. No, maaga. Kaya i-secure nyo na ang inyong mga tickets para po dito sa action na ito. Yung elimination round, mabilis lang, no? It will end on September 6 and start na kagad ng okay, after that, no, yung knockout round. Lahat ng mga games, ng mga matches, including yung championship, will be played at the Araneta Coliseum. So, with the six teams, 6 days of action, 1 week lang to, mabilis ang mga pangyayari dito. So, 6 days of action and virtually no margin for error. No, ito pong PVL Invitational is more than a tune-up for the upcoming season. No, magiging ano nga ito, test sa depth, discipline, and ability to recover quickly ng mga teams. No, tapos sa mga kalaban pa kami, dalawang international squads. So, good luck sa lahat ng mga kalahok, especially sa apat na mga PBL squads na kasama nga po dito sa PBL Invitational.
1: Sports 918
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 18 minutes after 7 p.m. Samantala sa mga balita natin. Although wala pong mga laban ngayon sa PBA, no? Naka-break ang PBA because of the national team participation sa Asian Games and before that, yung Asian qualifiers. No? Merong mga developments naman off the court. Katulad ng muling pagpirma ni Robert Bolick, contract extension with NLEX. So, si Robert Bolick, isa po sa mga stars ng NLEX Road Warriors. Kaya naman sinecure talaga ng Road Warriors yung kanyang serbisyo. Inanunsyo na po ng NLEX sa kanilang social media pages ang development na ito. And nandoon, sumaksi mismo ang MPTC President and CEO, si Mr. Gilbert Santamaria, Team Governor Ronald Dulatre, ang head coach ng Road Warriors na si Jimmy Alapag, and ang agent ni Robert Bolick na si Marvin Espiritu. So, ito pong si Bolick, kahit na break ngayon ng PBA, no, tumanggap ng new deal, at syempre kailangan, di ba, mapaganda pa nila yung kampanya ng Road Warrior sa pagbabalik ng aksyon ng PBA Governors Cup sa buwan ng Oktubre. So, si Robert Bolick din po kasama sa Gilas Pool for the Asian Games. Eh, naging bahagi ng Gilas Pilipinas, Southeast Asian Games gold medal winning team natin yan, si Robert Bolick. Samantala, NLEX pa rin, actually in-announce na ng NLEX in the past weeks yung kanila nga pong magiging new import na si Deontay Burton. Siya yung papalit kay Dequan Jones na na-injured. So, parating na yata dito sa Pilipinas itong 32-year-old na si Burton na naglaro ng 2 NBA seasons with Oklahoma City Thunder 2018-2020 and Sacramento Kings noong 2023. So, naglaro din siya sa KBL and CBA. At na-coach na pala ni Coach Jim itong si Burton. Kaya kilala niya na yung kalibre, yung galaw nitong si Burton. Naging assistant coach kasi ng NBA G League Stockton Kings, si Alapag. Kaya naman nung naghahanap sila ng bagong import nga po with the injury ni Dequan Jones, yan ang kanyang naging napisil. At aabangan natin ang paglalaro nitong si Deontay Burton sa NLEX Road Warriors sa Oktubre.
1: Sports 918
0: 21 minutes after 7 p.m. Samantala, dumako naman tayo sa Asian Games. Countdown nga natin, 23 days to go na lang po before the Aichi Nagoya Asian Games. Kahapon, inanunsyo ng Philippine Football Federation ang lineup po ng ating pambansang koponan sa Women's Football Competitions ng Asian Games. So, mas nauna po nilang inanunsyo yung ating final lineup for the ASIAD. And for the second straight tournament, yung ating Philippine Women's National Football Team will compete in the Asian Games. This time, sa Japan naman. At sa kanilang release last night, Coach Mark Torcaso and the Philippine Football Federation named the 23 Filipinas na mag-re-represent sa ating bansa. So, nandiyan po ang ating mga goalkeepers na sina Olivia McDaniel, Nina Andrea Meolio, and Gabrielle Rourke. And then, ang defenders natin, sina Hailey Long, Kaya Hawkinson, Azumi Oka, Reina Bonta, Aislinn Maricia, Sofia Nicole Wunsch, Jordan Curran. Ang midfielders naman natin ay binubuo ni na Isabella Pasion, Jacqueline Saviki, Katrina Gilyu, Thea Peding, Carly Frills, Cameron Penn, Sky Leach, and Megan Murray. Ang forwards natin, sina Marie-Louise Ramirez, Junesha Tolentin, Natalie Collins, Angela Bird, and Alessandra Carpio. So yung Asian Games din ng ating Pilipinas ay part po ng kanilang year-long preparation for the 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Next year na yan, kaya talagang all out ang ating Pinay booters. No, napakagandang build up, no, yung Asian Games sa mga pinakamahusay na football teams ng Asia nandito sa Asian Games. Nasa Group G ang Pilipinas sa Women's Division ng football alongside China, Uzbekistan, and Hong Kong. Okay, so magsisimula po on September 14 ang 20th Asian Games Women's Football Tournament. So, katulad ng basketball, September 10, September 14 pala, meron ng Women's Football Action. So, yan po yung mga developments naman, no, sa panig ng football. So, yung men's side, aabangan natin yung magiging announcement pa rin ng PFF para po sa final lineup naman ng men's team natin. Pero sa groupings, no, sa Asian Games, yung men's football team natin will be in Group C. Kasama po nila Vietnam, Uzbekistan, and Kuwait. So, yan ang ating antabayanan. And for the first time in 50 plus years, nagbabalik sa Asian Games ang ating men's national football team.
22: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go, team! Sports 918.
0: We have 25 minutes after 7 p.m. and bahagi pa rin ng Asian Games, no? Ipaparinig po namin muli sa inyo, no? Ibabahagi po muli namin sa inyo yung naging panayam ni Ms. Judith Caringal sa Secretary General ng Philippine Taekwondo Association, si Mr. Rocky Samson, kung saan kamakailan lang nagdiwang po ng kanilang anibersaryo ang Philippine Taekwondo Association. And then, sa naging interview ay in-announce na rin ni Mr. Rocky Samson yung mga malalaro natin, mga national genes natin na magko-compete sa Asian Games. So, yan po ang aming iiwan sa inyo sa uling bahagi ng ating programang Sports 918. So, ating pong panoorin at pakinggan yung naging panayam ni Ms. Judith Caringal kay Mr. Rocky Samson ng Philippine Taekwondo Association.
3: Good morning, Ma'am Judith, and thank you for the invitation po. Good morning.
0: Yes. You're always welcome dito sa Sports Radio. Sir Rocky, Sir Rock, and the rest of the Philippine Taekwondo Association, happy, happy 50th anniversary. Mabuhay po.
3: Maraming salamat po, Ma'am Judith. Maraming salamat.
0: Wow, 50 years and counting. At sunod-sunod naman po talaga ang tagumpay. Ano? Ang aming pagsaludo sa pamunuan, siyempre, mga opisyalis at siyempre sa ating mga atleta through the years sa patuloy na pagbibigay ng karangalan at pag-usad ika nga nitong sport ng Taekwondo sa Pilipinas. Ano pong klaseng celebration ang meron tayo? Kailan po ba yan, Sir Rock?
3: Actually, Ma'am Judith, we sineselebrate na po namin ang 50th anniversary ng PTA this year. Pero ang highlight po nito, this coming weekend, sana po tumigil ang ulan. Meron po kasi kaming National Inter-School Taekwondo Championships sa Ninoy Aquino Stadium this coming Saturday and Sunday. So during the opening ceremony of the event, we will have a simple celebration lang naman po. We have guests from Korea. We have demonstration from Korea who will be performing together with our Philippine demonstration team. Tapos meron din pong konting pa-dinner sa gabi para naman po dun sa mga bisita.
0: Ibig sabihin, Sir Rock, babalikan natin ang history ng Philippine Taekwondo?
3: Medyo po, yung milestone po i-highlight how it started from 1976 until today, until this year, 2026 po.
0: Sir Rock, ano ba ang masasabi nating pinaka-main achievement ng ating PTA sa 50 years existence nito?
3: Nako, marami po, Ma'am Judith. Una-una, yung pagiging Olympic sport niya. No? Tapos, pangalawa po, yung pagiging yung suporta po ng mga Philippine Sports Commission at saka ng Philippine Olympic Committee at saka hindi lang po yon, pati yung Department of Education kasi ang Taekwondo po has been part of the official games ng mga agencies na ito po. Sa mga multi-sports games, sa mga national games, sa mga institutional games, at saka sa mga school competitions po. Sa mga UAAP, NCAA, yan.
0: But tapos, I think, Sir Rocky, okay, more than the... Well, more than the achievements din. Kasi perennial medalist naman tayo when it comes to Southeast Asia, to Asia. Minsan din, may mas mataas pa world competition. Andiyan na rin tayo. Pati yung para sa akin, ako yung nagbibigay saludo sa inyo dun sa disiplina na binibigay ng sport na ito sa napakaraming kabataan na ngayon. Di ba na naglalaro ng taekwondo? Mga gaano na kalaki ang ating community?
3: Nako, marami po, Ma'am Judith. Actively, there are more than 50,000 athletes in the Philippines who are actively practicing taekwondo both in private and public schools po.
0: Hindi mo makukwenta kung gaano talaga ang nabibigay na sabihin natin inspirasyon sa pamagitan din ng disiplina na inyong tinuturo dito sa Taekwondo coach kasi kilala kita bilang noon bilang coach at laging coach. Coach Rocky, di ba?
3: Opo. Opo, totoo po yun, Ma'am Judith. We are the Philippine Taekwondo Association. Of course, pinamumunuan po yan ni Grandmaster Hong at saka ni Secretary Alunan, President Alunan. Lagi pong pinapaalala sa amin, sa mga coaches ng taekwondo, na wag lang panay taekwondo ang ituro, pero pati ang disiplina nga po, sabi niyo po. At saka yung values ng martial arts ng taekwondo. Lalong-lalo na po ngayon sa mga kabataan ngayon, di ba? Kailangan na ma-instill yung values ng martial arts sa kanila.
0: Definitely. So, Sec-Gen Rock, what now? Ano pang pwedeng ambisyonin ng ating PTA as we hit your golden year, 50-year existence?
3: Actually, ngayon po, masaya kami dahil nagpapasalamat kami na malaki sa Philippine Sports Commission kay Chairman Gregorio. Kasi by next year, magkakaroon po ng National Training Center ang Philippine Taekwondo Association inside the Rizal Memorial Sports Complex. So malaking bagay po ito para sa mga atleta natin at saka sa mga events natin. Hindi lang sa local, pati sa international kasi we can start holding international events pagka naitayo po yung gym na yan. Eh, ang tinatarget na lang po natin ay ang ating Olympic medal. Yun na lang po. Oo, kasi meron na tayong gym. Nakapag-perform na tayo sa mga other games, both Asian and SEA Games. Ito na lang po talagang Olympic Games ang tatargetin natin para makumpleto na natin yung mga targets natin.
0: Saan na ngang lokasyon sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex namin makikita ang bagong building, bagong gym ng Taekwondo?
3: Doon po sa location ng bowling alley, Ma'am Judy. Yung beside the Nina Aquino Stadium. So it's under construction now. So hopefully by December, nakatayo na yan. Tapos matapos yan na completely by first quarter of 2027.
0: Excited kami para sa PTA, Philippine Taekwondo Association.
3: O para sa atin po lahat yan, yeah. Ng June. Yes.
0: Yung mga taekwondo jeans natin. Pero sandali lang, sabi mo, syempre makamedal sa Olympics. Syempre din, maka-gold sa Asian Games. Di ba nyo ba yun aambisyonin, Coach Rock?
3: Naghahanda po ngayon, Ma'am Judith. Puspusa naghahanda ang atleta natin. Yung mga, we have 7 athletes who are going to Asian Games dyan sa Nagoya. they are preparing very, very well. No? In fact, gagaling lang nila sa Korea, nag-training sila, and then baka bumalik pa yung ibang mga atleta natin. Tapos napakaraming tune-up games bago ng Asian Games.
0: Nakita nga namin sa mga photos nyo, and we are about to show yung photos. You went from, well, sa Korea, ilang klaseng competitions sa Korea, pati na rin yung mga Asian Championships nyo. Ganun din yung sa Indonesia, napakaraming medals ang nakuha sa PUMSE. At syempre, nagdugtong din naman ng mga medals yung sa Kyurugi natin. Kyurugi, anyway, yes. You mentioned, okay, na dito sa ating pool na ito ng National Taekwondo Jeans ay pito lang po ang lalahok sa Asian Games. Ito ba ay dahil nga sa taon na ito ay kumbaga inumpisahan na ang qualification ng Asian Games para na rin, ano yan eh, Olympics, may qualification na, Sir Rock?
3: Totoo po yun, Ma'am Judith. Actually, last Asian Games in Mongolia, doon po nila sinimulan yung qualifying. So, yung Asian Championships, yun po yung naging qualifying event for the Asian Games.
0: So, officially, how many teams, how many athletes from PUMSE, and how many athletes din and events, ika nga, in Kyurugi?
3: For PUMSE, ma'am, nakuha natin yung lahat ng slots possible. Actually, dalawa lang naman ang inopen na slot talaga for PUMSE event. Yung male na individual, meron tayong entry doon dahil nanalo tayo doon, last Asian Champs, at saka yung female individual. But merong konting pagkakaiba dito sa Asian Games kasi they wanted each player to perform both the recognized and the freestyle event. So, hindi po madali yun kasi meron talagang player na dedicated to do the recognized PUMSE at iba naman yung player na gagawa dapat for freestyle. So, ang challenge po ngayong Asian Games, yung isang player sa round 1 will do the recognized and sa round 2, he will do the freestyle event. Ganun po. Kaya, double time po yung pagte-training ng mga athletes natin. And then for the Kyurugi po naman, we have players, no? We have 2 male and 3 female. So yun po.
0: Okay, so 5
3: out of 8 po yan, out of 8 po.
0: Sir, pwede na ba nating pangalanan kung sino yung nandito sa ano, sa opo, roster opo, natin na, ito?
3: Opo, naibigay na rin po namin yan na yung finalist kila sa Philippine Olympic Committee. So, sa PUMSE po, si Jeyus Yape, ang male individual entry natin. So, he will be performing the recognized freestyle. Plus, meron pong extra event si Jeyus. It's also an official event of the Asian Games, yung tawag namin yung virtual taekwondo. So, nag-qualify po tayo doon. There will be only 8 entries in Asia and nag-qualify ang Philippines to be one of the participants in the virtual taekwondo. The female naman po for PUMSE si Juliana Candelaria. Yan po yung dalawa natin for PUMSE.
0: Coach, Sekjen Rock, hindi necessarily kung sino yung nanalo ng Asian Championships, yung nakakuha ng slot doon natin binigay yung slot ng Philippines. Kasi sabi mo nga, kailangan good siya sa freestyle at saka sa recognize. Tama po ba?
3: Tama po yun. So, nagkaroon po kami ng series of evaluation and selection locally dito sa atin para ma-identify natin kung sino yung player na parehong may laban for recognize and freestyle event.
0: Coach, sila ba'y first-timer sa Asian Games? Itong dalawang mga pangalan na nabanggit mo?
3: Opo. Opo, first-timer po yan. Opo. Pero mga veterano na rin po yan. Pero this is the first time that they are going to compete in Asian Games. Pero sa Asian level and world level, lumalabas na rin po sila.
0: So, ano yung usapan nyo ni na Coach Rani Ortega and the rest of our PUMSE coaching staff regarding the Asian Games participation, our chances, and everything?
3: Naku, si Rani po, kilala nyo naman po si Coach Rani. Eh, gusto, ang target lang po naman talaga niya, gold medal. Yun po talagang pinagpa-practice nila to win the gold medal. Sabi niya nga sa amin eh, sir, ipapangako ko sa inyo, I will give you gold medal. Sabi niya. Sana po magkatotoo.
0: Yes, but and we are doing our best. Nakita natin. Coach Rock, doon sa mga international competitions na sinalihan nyo, di ba? Sobra-sobra, mga medalya na hinakot nyo. Isinuot nga ni Coach Rani sa tuwing nagtatapos yung competition. At she was given pa, di ba, parate ng Best Coach Award, di po ba?
3: Opo, opo. Nung galing po sila sa Korea, ang Pumsi team po natin talaga napakaraming inuwing medalya. Lahat po, gold medal, silver and bronze. Halos lahat po sa lahat, kung di ako nagkakamali, lahat po ng atleta natin na mayroong medalya nang umuwi.
0: So, pantay lang sabihin mo ang laban kasi ito nga first time na iba yung format. Surely yung mga ibang bansa ganun din naman eh. Nag-cram sila in the preparation kasi iba nga yung atleta nila for recognize and iba din yung athlete nila for freestyle, coach.
3: Tama po yun, Ma'am Judith. Pantay-pantay lang yun. At saka nagkita-kita na rin sila last Asian Championships. So, kumbaga, alam na nila yung mga magiging makakalaban nila. Kaya maganda yung chance. Maganda yung chance natin.
0: So, sino din pa rin ba ang tough opposition sa combined recognized and freestyle?
3: Well, definitely Korea, Ma'am Judith. Pero mataas po ang respeto ng mga Korean athletes sa Philippine athletes.
0: Sige. Okay, we go to Kurogi. Sino ang ating lima, no? Lima po ito na mga bets natin.
3: Sa lalaki po, si Kurt Barbosa. Minus 54 kilos po siya. And then si Dave Seiya, minus 80. And then sa babae naman po, si Tatiana Mangin. Yan po yung junior world champion natin. Sa minus 49. And then si Baby Jessica Canabal, minus 57. At saka si Laila Delo, minus 67 naman po. So sila pong lima ang pupunta.
0: Mukhang mga veterans naman din talaga ito ng labanan. Meron ba sa kanila na first timer when it comes to Asian Games?
3: Last Asian Games? Baka po si Tatiana lang. Kasi noong time na yung last Asian Games ay junior pa siya. Yun. Pero all the rest, I think, they have already experienced Asian Games.
0: Ang ganda ng lineup natin na to, ang ganda ng roster na to, talagang batak na sa laban.
3: Hinog na po yung mga players na yan.
0: So, wala namang nabago sa format ng ating Kurogi and with the limited number of participants from each country kasi nga via qualification ito, ganun din ba ang tema? Open din ba? Wide din ba yung competition come the Japan Games, Sir Rocky?
3: Opo, ganun din po. So there will be, if I'm not mistaken, 16 entries per category. Parang Olympics po. Ginaya po kasi nila yung Olympic system. Pero ang invitado, of course, yung mga Asian countries lang po. Pero Judith, kasi napaka-importante nito dahil pag lumusot ka sa Asian Games, yung mga nananalo kasi sa Asian Games, yun na rin yung nananalo sa Olympic Games. Sila na rin yun. Opo. So, kung lumusot itong mga players natin, both for Pumsi and Kurogi, pwede nating sabihin na napakaganda ng chances natin sa next Olympic Games.
0: Sir, this Asian Games ba, may limit ba ang number of qualified athletes of a country para makalkula natin na there may be divisions, weight divisions na wala yung mga malalakas like Korea kasi nalimitahan nga to a number of maybe weight divisions?
3: Wala po, Ma'am Judith. They are allowed to participate in all weight divisions. Like sa Kurogi po, ang maximum na pwede mong ipadala is 4 male and 4 female. So yan po kasi yung the same weight category ng Olympics. No? So, yun po.
0: So, etong lima, yes? Coach,
3: isa
0: please.
3: Isa lang po ang pwedeng ipadala sa bawat weight category. Oo, isa lang. Pero pwede nilang punuan yung lahat ng weight categories.
0: Ayun, akala ko kasi merong weight division dito na pwedeng wala yung Korea kasi yung talagang tough rival natin, pero...
3: Meron po, as long as they qualified noong Asian Championships.
0: Malamang
3: naman. Qualify sila. Opo. Yes. Kasi top Actually, top 4 lang po yung kinuha ng Asian Champs. So, yung top 4 na Asian Championships, last Asian Championships, sila lang po yung nag-qualify for Asian Games.
0: So, okay, nakita natin yung Asian Championships, di ko masyado kabisado, definitely nasa top 4 itong ating mga competitors na ito at itong bets natin come the Asian Games. How do you see the scenario come the Japan Asian Games? And again, dun sa ating chances ulit na makakuha ng medalya at sana nga mataas na medalya ang makuha natin, sir?
3: Definitely po, Ma'am Judith, dyan sa Asian Games, makikita mo na yung roster ng mga

0: yan. Kasi ang taekwondo, ano lang po eh, knockout system. Wala kang second chance. Kung medyo very tight yung mga first matches mo, natapat ka kagad sa Olympic champion ng first match, at hindi ka nanalo, yun na yun. That's it. Wala ka ng second chance. Pero kung maganda yung draw lot mo, yung bunot mo, going up, no? Sana yung pinakamalakas at saka versus the Philippines, doon na lang magtapat sa finals match, doon sa championship match. Yun ang magandang ano, yun ang magandang setup natin. Pero of course, hindi mo masasabi yun kasi bubunutin yan, electronic draw.
1: Pero sa tingin mo, through the years, papaano din at gaano din kalaki ng improvement natin, having said earlier na we competed in a number of international competitions, nagkaroon pa tayo din ng series of training camps.
0: Actually, Ma'am Judith, our team doesn't stop competing and trying to develop new system and new ways of improving their games. Nag-iiba-iba kasi ang style sa taekwondo from our, you know, from our time na hindi pa electronic. Ngayon, electronic na. Tapos later on, may introduce silang mga bagong equipment. No? Tapos may lalabas ng mga revisions ng rules. So when these things are coming out, we need to adjust also the game, the styles of each player. Pumsi and Kirugi po yan. So, kaya maya't maya, kinalalabas natin sila para maka-experience ng international or to experience the new style and the new system. Kasi lately, nagbago na naman yung score, yung scoring system, nagbago na naman yung rules. So, once na kahit isang rule lang ang nagbago, you have to adjust the game. Kasi pag hindi nyo pinansin yun, minsan, yun ang ikinatatalo ng player because he's not aware of the new rule. Tapos pangalawa, pinapadala natin yan sa mga international camps, international training, para napapractice nila yung mga bagong technique, mga bagong exercises, mga may mga nakakalaban sila mga bagong tao. Yan, so tuloy-tuloy lang po yung improvement at saka yung practice ng mga player para anytime they're ready to compete.
1: Sir, nung Hangzhou Asian Games at saka ngayong Asian Games in Japan, may bago ba sa ruling sa Kyurugi? Ano yun?
0: One of the major changes will be the yung mga penalties na binibigay kunari sa last 10 seconds. So, imbes na dati kasi panibigay ng penalty, 1 point lang yung nababawas ang score. Pero ngayon po, pagka last 10 seconds na lang at binigyan ka ng penalty, 2 points na yung nababawas. Kaya malaking bagay po yun. Kahit na medyo lamang ka na for the last 10 seconds, kung hindi ka aware dito sa mga penalties na ito, maaaring matalo ka pa din. Kasi mahaba pa yung 10 seconds.
1: Yun yung isa sa pinaka. Yung electronic scoring ba natin, pulido na, sir? Wala nang maraming nagre-reklamo?
0: Ngayon, ang ginawa nila, pareho lang. We have actually 3 brands of electronic scoring system, international, no, na license ng World Taekwondo. So, dapat alam din ng coaches natin, like itong Asian Games, kung ano ang gagamiting brand. Kasi kung ano yung gagamiting brand, may kanya-kanyang style din of training. Kunwari, itong brand A, ganito dapat ang style mo dyan para maka-point ka. Pag sinabing, sa World Championship, brand B ang gagamitin. Sa brand B, mas effective itong ganitong style. Basically, it's the same electronic scoring, but kailangan kabisado mo on how to use the electronic system. So, ang national team po natin dito, pag alam nila kung ano yung gagamitin for Asian Games, yun ang pinapapractice nila. Yun ang ginagamit nila during training para makabisado nila yung galaw.
1: But generally, ano lang ang instruction ng mga coaches? Para din ba yung boxing, di puruhan mo ng

0: Tama, para whatever brand of equipment ay may score, coach.
1: At tama po yun. Kasi mayroong mga equipment na mas effective, kunwari itong ganitong klaseng SIPA, mas na nare-recognize yung scores pagka ganito ang ginawa mong SIPA. Dito naman, kailangan ganito. No? So, it's basically the same, pero parang ano, parang, how should I say it? Basta ano eh, pag ginamit niyo, Ma'am Judy, merong mga styles na, kunwari, sa isang SIPA, ito, ganitong klaseng angle, pwede na to sa equipment na to. Pero dito sa equipment na to, medyo itwist mo pa ng konti para pumasok. Something like that. Pero it's the same. Pareho lang naman sila. Meron lang konting style na you have to adapt.
0: Mahirap pala, no? Kailangan talagang pag-aralan mo mabuti. Mabusisi na ngayon, coach.
1: Opo. Totoo po yun. Lalo na pag pumasok ang technology. Kasi minsan, pag hindi ka sanay, tapos kunwari, sabi pa ka, nagtataka pa, bakit ayaw mag-point? Pero doon sa isa naman, nagpo-point. So, pwede sabihin mo, hindi, ganito nang gawin mo konti. Magpo-point yan. Ayaw nga. Something like that. So, may konting adjustments. Yeah.
0: Pero coach, yan ba ay nagbigay ng does this new style or new equipment kumbaga nagbigay ng more excitement at nagbigay din ng wide open competition sa lahat ng bansa na kasali sa mga competition?
1: Yes, Ma'am Judith, yes. Kasi unang-una naiintindihan ng audience yung nangyayari sa game. Kasi nakikita nila sa scoreboard yung nangyayari. So, yung action translates to the scoreboard. Nagiging mas, parang basketball po, di ba? Pagka nakashoot, makikita mo, uy, nag-point, something like that. Tapos sa pangalawa, wala na masyadong human intervention. Kasi iniiwanan nila sa computer, no? Dati kasi, nung panahon namin, talagang manually, nagsiscore yung mga judges. Ngayon, wala na. Ang binabantayan na lang ng judges ngayon, yung mga penalties. Yan. Pero doon sa mga scoring, pinababayan na nila. Tapos, even the video replay, binawasan na nila ng konti. Pinabayan na lang talaga nila na kung tumama ko na rin sa head at hindi nag-score, what can you do? Hindi lumapat talaga yung SIPA. So, pinababayan na lang nila na basta computer nang bahala dyan. Kasi pareho naman kayo. Pareho naman yung setup, pareho naman yung environment.
0: Nice.
1: So, kailangan talaga, kung ganun ang sistema, you really need to practice the players on how to use the equipment. Kasi minsan, messy pang hindi lapat, pero tumatama, hindi nagsuscore. Kaya dapat, minsan naman, messy pang hindi masyadong malakas, pero maganda yung contact, eksakto yung tama, eksakto yung timing, nagsuscore. Yan. So, yun ang pinag-aaralan ng Judith.
0: Maraming pag-aaralan pala. And, very interesting, kailangan makita natin ang Asian Games, di ba, competition in Taekwondo with this new ruling, di ba? Nakaka-excite yan. But generally, ready and all set. And of course, very positive ang ating Philippine Taekwondo, Sir Rocky, for the Asian Games.
1: Very positive po.
0: And of course, ang goal, parating goal ay gold medal.
1: Of course. Yan po pinagdadasal natin para po sa bayan natin yan at para sa ating lahat.
0: Okay, so between today and the Asian Games in September, ano pa po ang activities, ano pang klaseng preparasyon ang hinaharap ng ating mga Asian Games bound athletes?
1: We have several national competitions pa po. Tapos, I believe, meron pa kaming, doon sa babae, meron silang pupuntahang World Women's Championship. September. Tapos sa kila Coach Rani naman, meron pa silang World Championship na pupuntahan. Yes. And then also, meron kita China naman, She was also invited sa Grand Prix ng Taekwondo. So, makakatulong po ito kasi ang Taekwondo po sa Asian Games will be the first week of October. So, tamang-tama po yan, yung August, September, pagbalik nila, hopefully, handang-handa na sila sa Asian Games.
0: At ang ganda ng build-up, mas mataas ng competition. World, di ba?
1: Yes, world. Yes. Tama po.
0: Galing, galing. Anyway, Coach Rock, okay, ikaw din, kung di ako nagkakamali, meron ka rin big assignment before the year ends. Tama ba? Yung sa Youth Olympic Games.
1: Opo, yung sa YOG po, opo. Natasan po ako ni President Tolentino to head the delegation sa Senegal, sa Dakar, for the Youth Olympic Games po.
0: Oh, may mga meetings na rin po ba kayo? Nai-anunsyo na rin po kasi ng POC yung mga nag-qualify, yung mga qualified athletes natin?
1: Yes, we have preliminary meetings na po para paghandaan po yung event na yun. Opo.
0: Meron po ba tayo sa Taekwondo?
1: Wala po. Wala pong nag-qualify nung kasi nung Asian Youth Games, yung AYG, yun po yung naging qualifying ng Taekwondo for the Youth Olympic Games. Gusto nila gold and silver lang. Parang gold. Kinulang po ng konti sa Kirugi. Sa PUMSI po, nagmedalya tayo doon. Pero unfortunately, itong YOG sa Senegal, sa Dakar, walang PUMSI event. Opo. Kaya Kirugi lang ang inopen nilang event doon. Kaya hindi po tayo nakapagpadala.
0: Nevertheless, ikaw ang representative ng Taekwondo. Oh, okay. Ikaw yung qualified. At malaki-laki ang role mo bilang Chef de Mison. So how do you see this? Sir Rocky, isa kang head ng delegation po.
1: Excited and at the same time, I take it as an opportunity and a challenge for the delegation po. I'm checking the history of the YOG. Previously, meron tayong years ago, meron tayong silver medal ata na napalaminan sa sailing, kung I'm not mistaken. I think our team, kahit maliit yan, they're very competitive and very strong. Napakataas po ng chance natin na magmedalya ang Pilipinas dito sa YOG.
0: Ilan nga ba? Siyam ba?
1: Siyam po. Opo, siyam po.
0: Okay. Nine young talents, future of Philippine sports. Actually, sila na rin ngayon eh. Halos yung iba kasi, di ba, pabata ng pabata yung member ng Philippine national team. Kaya tama hindi po lang sila pang youth, no? Actually, pang elite level na rin eh. Kaya hopeful tayo sa darating na Youth Olympic Games. Anyway, bilang panghuli, sino ang gustong pasalamatan ng Philippine Taekwondo? 50 years, di ba, and counting. Kanina mga organisasyon yung nabanggit mo eh. But, you know, yung history talaga, how Taekwondo started in the Philippines, alam ko maraming tao na nasa likod nito, individual actually, kung kaya't tinatamo na ngayon, tinatamasa na ngayon ng Philippine Taekwondo yung, sabihin natin, success, yung tagumpay. Yes, Sir Rocky.
1: Opo, Ma'am Judith. Actually, the Philippine Sports Commission has always been there for the Philippine Taekwondo Association. So, malaking pasasalamat namin sa Philippine Sports Commission. Malaki rin ang pasasalamat namin sa Philippine Olympic Committee for always supporting Taekwondo in the games. And of course, lahat po kayo sa sports, sa media, press, and of course, the parents especially, yung mga naniniwala po sa sports ng Taekwondo, mga particularly yung mga magulang, yung mga parents. Maraming salamat po sa tiwala nyo sa Taekwondo. And on our part po, for 50 years, we promise to commit and to do our best. Hindi lang po para mag-develop ng mga atleta, pero po para mag-contribute po sa, sabi nyo nga, sa disiplina, sa Pilipinas, no? Para makapag, para rin po sa stronger society of the nation through sports po.
0: Yes. Okay, and of course, basta Taekwondo ang naalala ko, Grandmaster Home, diba, through the years, andyan pa. Pero, ang alam natin, may isa pang Korean before Grandmaster Home, yung nauna yatang naatasan noong 60s ba yun o 70s na?
1: Before Grandmaster Hong po. But he decided to ask Grandmaster Hong to continue the propagation of and development of Taekwondo in the Philippines. That was way back 1976 po.
0: At napakarami ng mga dumaan na pangulo, including former Senator Enrile, di ba? Pangulo pala yan ng PTA?
1: Opo, siya po ang first president po namin. At saka siya po yung tumulong talaga kay Grandmaster Hong to develop and introduce Taekwondo. Pero nung time pong yun, kahit napaka sa kinukwento nga ni Grandmaster Hong, many people wanted to support me way back 1976. But I'm the only one back there. How can I develop Taekwondo? I don't have players. I don't have coaches. How? Pero of course, with his vision and with the support of the government, the Philippine government, ngayon po eh, naging somehow, lumaki na po nationwide ang Taekwondo po.
0: Around 50,000, di ba? Tama?
1: Opo.
0: Practitioners, and congratulations, and getting bigger and bigger ang ating Philippine Taekwondo Association or Philippine Taekwondo Community. Maraming salamat and mabuhay po. Until next time, keep us posted, Coach Orsek Chenrak Samson. Salamat po sa panahon.
1: Judith, maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you very much.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad. Pag ayaw mo na, kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
11: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts.
6: Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward
3: at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
10: Source of Daily Agri News. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-28 ng Agosto taong 2026. Napapakinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain. At matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
10: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Sa ulo ng ating balita, mas mataas na kita at mas malawak na access sa merkado para sa mga egg producer, siniguro ng Marcos Administration.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Mas mataas na buying price ng palay malapit na ang pakinabangan ng mga magsasaka.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: At NFA, pinamamadali na ang pag-auction sa aging milled rice bilang paghanda sa wet harvest season.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinalawak ng pamahalaan ang mga hakbang at programa na magpapataas sa kita at magpapatatag sa access ng egg producer sa merkado. Ito ay ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng kaliwat-kanang hakbang upang palakasin ang post-production at agricultural value chain sa bansa sa pamamagitan ng mga pasilidad at teknolohiyang nakatutok sa pagproseso, pag-imbak at pagbuo ng mga produktong gawa sa itlog. Sa pagbisita ng Pangulo sa Batangas Egg Producer Multipurpose Cooperative, inspeksyon nito ang mga pasilidad at operasyon sa proseso ng itlog, kabilang ang liquid egg pasteurization at price drying, gayon din ang mga pasilidad para sa quality control at cold storage. Sa tulong ng DA at DOST o ng Department of Science and Technology, nakapagpatupad ang kooperatiba ng mga proyekto at teknolohiyang nakatulong upang mapataas ng 125% ang sales at 25% sa productivity ng kooperatiba. Papasukin muna natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Higit 600,000 pisong halaga ng agricultural inputs inilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng bagyo at habagat. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Merian Bastasa, ibalita mo!
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
12: Ng agriculture sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan ng mga sunod-sunod na bagyo at ng enhanced southwest monsoon. Kabilang dito ang nasa higit 600,000 pisong halaga na ng agri inputs gaya ng binhinang palay, mais, gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ang NFA ng nasa 9,000 sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimoropa. Habang nasa 35.67 milyon piso ang indemnification na nailaan din sa 5,000 insured farmers at fisher folk. Patuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga LGU kabila ang pagmamobilisa ng mga logistical support at kadiwa trucks. Sa ulat naman ng DA, umabot na sa higit 2 bilyon ang pinsala at pagkalugis sektor ng agrikultura sa 8 rehiyon kung saan apektado ang nasa 69,000 magsasaka at mangisda. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Higit 1,000 mga sugarcane farmers sa Hinigaran, Negros Occidental na apektado ng RSSI infestation tumanggap ng tulong mula sa gobyerno. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, Marian Grace Erineta, ibalita mo!
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
13: Tumanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT Assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region ang 1,433 na sugarcane farmer sa Hinigaran Negros Occidental na naapektuhan ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI. Umabot sa 14,795,725 pesos ang kabuuang ECT Assistance na ipamahagi sa mga apektadong magsasaka. Layunin ng ayuda na matulungan ang mga lokal na sugarcane farmer na matugunan ang kanilang agarang pangangailangan at mabawasan ang epekto ng RSSI infestation sa kanilang kabuhayan. Bahagi rin ang pamamahagi ng ECT sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong sektor bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng mga suliraning pang-agrikultura. Patuloy naman ang pagsasagawa ng DSWD-NIR ng payout sa iba pang bahagi ng rehiyon na apektado ng infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
11: Niya nagsagawa ng dam safety reconciliation at data validation activity sa Albay mula sa DWJS. Radyo Pilipinas Albay, Diana Mendez, ibalita mo!
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report!
15: Pinangunahan ng National Irrigation Administration Central Office ang pagsasagawa ng dam safety reconciliation and data validation activity sa mga dam ng National Irrigation System sa probinsya ng Albay upang matiyak ang tuloy-tuloy at ligtas na operasyon ng mga irrigation infrastructure. Layunin ng aktibidad na higit na mapalakas ang dam safety management at maintenance practices ng NIA, kabilang dito ang pagsasagawa ng field inspection, verifikasyon ng mahalagang operational data at pagsusuri sa kasalukuyang kondisyon ng mga dam. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa mga opisyal at operations and maintenance personnel ng Albay Tocatanduanes Irrigation Management Office at NIA Regional Office. Ayon sa NIA Bicol, sa pamamagitan ng patuloy na validation at assessment ng mga pasilidad, mas napapalakas ang kahandaan ng ahensya na matukoy at may sagawa ang kinakailangang maintenance interventions. Sa ganitong paraan, napapanatili ang maayos, ligtas at matatag na operasyon ng mga irrigation infrastructure para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Mga magsasaka ng niyog sa Camiguin, sumailalim sa pagsasana hinggil sa native cattle production. Mula sa DXIM, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Kokoy Medina, ibalita mo!
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Umabot sa 27 mga magsaka ng niyog mula sa lalawigan ng Camiguin ang sumailalim sa pagsasanay ng native cattle production and management sa Bureau of Animal Industry na nasa Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga magsasaka na sumali sa pagsasanay ay mula sa Tangaros Mula Coconut Farmers Organization ng Katangman, Camiguin. Ang mga kalahok ng mga magsasaka ay makakatanggap ng baka mula sa BEI Cattle Dispersal Program kung saan kanilang magamit ang kanilang natutunan sa pagsasanay upang maalagaan at mapalakipan nila ang mga baka. Ang mga kalahok ay tinuruan din kung paano ang wastong pag-alaga ng baka, pagpapadami ng mga baka at paano nila isali ang pagpalaki ng baka habang sila ay nagtatanim ng niyog. Sa pamamagitan nito, mabigyan ng pag-asa ang mga magsaka na magdagan ang kanilang kita at mapaunlad pa ang kanilang sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
11: 554 na mga magsasaka sa Paracelis Mountain Province nakatanggap ng libreng abono mula sa DA. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok. Dona Kawis Balyo, ibalita mo!
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Katanggap ng libreng abono ang mahigit 500 magsasaka mula sa siyam na barangay sa bayan ng Paracelis Mountain Province. Ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA ang nasabing tulong noong unang linggo ng Agosto. Isinagawa ang distribusyon sa Aromoy, Bananao, Paracelis sa pangunguna ng mga tauhan ng DA at ng Office for Agricultural Services, LGU Paracelis. Ang mga benepisyaryo ay mga magsasaka na nauna nang nakatanggap ng rice seeds assistance mula sa DA noong buwan ng Mayo at Hunyo. Ang pagbibigay ng fertilizer assistance ay bahagi ng patuloy na suporta ng DA upang matiyak ang mas maayos na paglago ng mga pananim at mapataas ang ani ng mga magsasaka ngayong cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
11: Modernong rice processing system pinasinayaan na sa Sayan City of Muñoz, Nueva Ecija. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Opisyal nang binuksan ang bagong rice processing system level 2 sa Barangay Rizal sa Muñoz, Nueva Ecija sa pamamagitan ng isang blessing ceremony. Ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Personal na dinalukan ni City Mayor Baby Army Alvarez ang aktibidad bilang pagpapakita ng suporta sa programa. Layo nitong mapataas ang kita ng mga lokal na magsasaka at mapatatag ang sektor ng agrikultura sa lungsod. Ayon sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, mas malakas ang kapasidad ng bagong pasilidad kumpara sa naunang RPS-1. May kakayahan na itong magproseso ng 2-3 tonelada kada oras gamit ang multi-pass rice mill. Bukod dito, dodoblihin din nito ang holding capacity ng recirculating dryer na abot na ngayon sa 12 tonelada mula sa dating 6 na tonelada lamang. Ang RPS ay dinisenyo upang maging katuwang ng iba pang mga makinarya sa paghahanda ng lupa, pagtatanim at pag-aani. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang ito, inaasang mas mapapalakas pa ang kakayahan ng mga Pilipinong magsasaka na makipagsabayan sa produksyon ng mga karatig bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
11: Mga magsasaka sa Santa Barbara, Pangasinan, tumanggap ng libreng pataba mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa DZMQ, Radyo Pilipinas, Dagupan, Sara Kayabyab, Ibalitabo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Matagumpay ang isinagawang pamahagi ng mga pataba o biofertilizer ng Municipal Agriculture's Office ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan sa mga rehistradong magsasaka mula sa iba't ibang sakop nitong barangay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga magsasaka mula sa 11 barangay na kinabibilangan ng Leut, Erfe, Banzal, Banawang, Tulyaw, Alibago, Dalungi, Tibag East, Tibag West, sa Minyan East at Minyan West. Sa isinagawang distribusyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng national at local government na isulong ang sustainable farming practices at matiyak na may access ang mga local farmers sa dekalidad na agricultural inputs. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng biofertilizers, layunin nito na makatulong sa pagpapataas ng productivity at crop yield ng mga magsasaka habang isinusulong ang mas responsable at napapanatiling pamaraan ng pagsasaka. Patuloy namang nakatuon ang Municipal Agriculture's Office sa pagbibigay ng suporta, serbisyo at mga programang makatutulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
11: 2 asosasyon ng mga magsasaka sa Ilocos Norte dumaan sa pagsasanay sa ilalim ng DTI at Don Mariano Marcos State University. Mula sa DWFB, Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Dorilag, Ibalita Mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Nadagdagan ng mga bagong kaalaman ang mga magsasakang membro ng Organikong Magsasaka Incorporated at Sanyata Farmers Association sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte matapos ang pagsasanay na isinagawa ng Department of Trade and Industry at Mariano Marcos State University. Hinggil ito sa konseptong freeze drying, food safety at good manufacturing practices gamit ang mga makabagong makinarya sa pagproseso ng mga pagkaing produkto. Unang nagbigay ang DTI Ilocos Norte ng mga kagamitan sa paggawa ng mga crackers o chips para iproseso ang mga sobrang ani na gulay mula sa bukid habang ang pasilidad ay counterpart ng lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte na inilagay sa Vir Hills Integrated Farm. Ayon kay DTI Provincial Director Amelia Galvez, natutunan ng mga miyembro ang wastong paggamit ng mga kagamitan ito at sa pangangalaga upang magtagal at mas maraming produkto ang magagawa at may bebenta sa merkado. Ang hakbang ng DTI at MMSU ay suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang mga maliliit na negosyo, gayon din ang mga magsasaka upang magkaroon ng dagdag na kabuhayan na susuporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at food security sa lalawigan at sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
11: Mas malaking kita ang inaasahan ng mga magsasaka sa sandaling simulan ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay sa buwan ng Setyembre. Mula kasi sa 17 piso ay bibili na ng ahensya ang fresh at wet palay sa halagang 21 piso kada kilo na sisiguro sa 3 piso kada kilo na minimum na kita ng isang magsasaka. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Administrator Larry Lacson na bibilhin ang wet palay sa mga lugar kung saan may rice drying facility ang kanilang ahensya. Mia Zamboanga Sibugay at mga magsasaka sa bayan ng CI pinagtibay ang kanilang pagtutulungan para mas mapahusay ang serbisyo sa irigasyon. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas, Zamboanga Sibugay, Leslie Cabol, Ibalita Mo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinagtibay ng National Irrigation Administration, Zamboanga Sibugay Irrigation Management Office sa pamumuno ni Acting Division Manager Engineer Rex Pinatakan at mga magsasaka sa CI ang kanilang pagtutulungan para sa mas mahusay na serbisyo sa irrigasyon. Nagsagawa ang NIA Zamboanga Sibugay ng isang clustered turnout service area group utisaga meeting kasama ang mga magsasaka sa Barangay Kamanga sabay ng CI upang talakayin at pag-usapan ang mga pangailangan at programa sa patubig ng mga magsasaka at asosasyon. Pinagsama-sama ng aktibidad ang mga irrigators association at mga magsasakang benepisyaryo upang talakayin ang mga prioridad sa irrigasyon, mga kasalukuyang proyekto at ang mga pangangailangan ng kani-kanilang nasasakupang lugar. Binigyan din ni Engineer Plaza ang patuloy na pagsisikap ng NIA na suriin at magbutihin ang mga umiiral na pasilidad ng patubig sa pamamagitan ng patuloy na inventaryo ng mga sistema ng irrigasyon at lugar na sineserbisyuhan. Ipaniliwanag niya na ang inventaryo ay tumutulong na malaman ang mga lugar na kailangang kumpunihin at pagbutihin at gagabay sa paghahanda sa tamang intervensyon. Nagpahayag naman ng kanyang pasasalamat ang Pangulo ng Bingon Irrigators Association dahil sa pagtatayo ng NIA ng 800 metrong konkretong kanal ng tubig at karagdagang 800 metrong daan at paglilinis ng kanilang dam. Para sa Bagong Pilipinas, Lasty Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
11: Mga magsasaka ng mais sa Batang Batanes nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DABES, mula sa DWBT, Radyo Pilipinas, Batanes. Bea Gaza de Guzman, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagtungo ang Department of Agriculture Batanes Experimentation o DABES team sa Islang Bayan ng Sabtang upang mabahagi ng tulong pinansyal sa mga lokal na magsasaka ng mais na naapektuhan ng nagdaang El Nino. Kabahagi pa rin ito ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFP na naglalayong magabot ng agarang ayuda sa mga sektor ng agrikultura na labis na napinsala ng tagtuyot. Pinangunahan ang aktibidad ni na DABES Disbursing Officer Arnulfo Ortiz, Agricultural Program Coordinating Officer Joan Blanca at iba pang staff ng DABES. Kabuo ang 34 na kwalipikadong magsasaka ng mais sa bayan na nakatanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda. Tiniyak ng kagawaran ang lahat ng nakakuha ng tulong, mga rehistradong magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang masiguro ang legalidad at maayos na distribusyon ng pondo ng pamahalaan. Ayon sa DABES, ang tulong pinansyal na ito, malaking alalay para sa mga magsasaka upang muli silang makapagsimula sa kanilang pagtatanim at makabawi mula sa naging epekto ng nagdaang kalamidad. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Philfida nagsagawa ng pagsasanay sa paggamit ng abaka spindle stripping machine mula sa DZEQ, Radyo Pilipinas, Baguio. Joseph Cabanas, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagsagawa ang Philippine Fiber Industry Development Authority Region 1 ng training demonstration sa wastong paggamit ng abaka spindle stripping machine noong Agosto 3 sa lungsod ng Baguio. Pinangunahan ang aktibidad ni Philfida Director Fedonato sa tulong ng Erin Marti Fabricators bilang technical partner. Layunin ng pagsasanay na maituro sa mga kalahok ang tamang operasyon ng makina at ang epesyenteng paggamit nito upang mapabuti ang proseso sa pagkuha ng abaka fiber. Dumalo sa training ang mga kalahok mula sa iba't ibang lalawigan, kabilang ang Madyukayong Pagwa Association mula sa Natonin Mountain Province sa pangunguna ni Mayor Jose Agagon, Abaka Free Farmers Social Enterprises Incorporated mula Nueva Vizcaya at mga kalahok mula sa Sablan, Benguet. Binigyan ang mga kalahok ng pagkakataong aktual na patakbuhin ang mga bagong makina. Sa pamamagitan nito, napalawak ang kanilang technical na kakayahan at madagdagan ang kanilang kumpiyansa sa wasto at epesyenteng pagproseso ng abaka. Inaasahang makakatulong ang teknolohiyang ito sa pagpapataas ng produksyon, pagpapabuti ng fiber processing at pagpapalakas ng competitive ng industriya ng abacus sa bansa. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng liderato ni Philpida Executive Director Arnold Atienza bilang tugon sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Agriculture na palakasin ang sektor ng agrikultura at isulong ang isang mas sustainable at inklusibong pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
11: Ikakasa ng National Food Authority ang negotiated auction ng aging pero dekalidad ng milled rice sa pribadong sektor. Sa isang panayam, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ipapa-auction ang 37,000 metriko tonelada ay mula sa mahigit 741,000 sako sa na dating ipinasubasta ng ahensya. Mahigit 40,000 sako ng bigas ang matagumpay naman nasa basta nitong nakaraang auction. Layunin ng auction mapaluwag ang mga warehouse bilang paghahanda sa pagbili ng palay sa mga magsasaka na, sa paparating na Setyembre. Radyo Pilipinas Naga tumanggap ng 2 parangal mula sa City Agriculture Office ng Naga City, Camarines Sur. Mula sa DWRB, Radyo Pilipinas Naga, Elaine Orong, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tumanggap ng 2 Certificate of Commendation ang Radyo Pilipinas Naga mula sa City Government of Naga at City Agriculture Office. Personal na tinanggap ni Station Manager Ronil Peñaflor at ng team ang mga parangal mula kay Ms. Edlyn Apin ng City Agriculture Office. Ang unang certificate ay ibinigay noong July 16, 2026 sa Rocco Library, Naga City. Kinilala rito ang suporta ng Radyo Pilipinas Naga sa Sulong Kabayan Tulong ng Gobyerno Program, partikular sa donasyon ng school supplies at garden tools para sa Agri-Kaakian Project Launch at Book Reading Activity. Ang pangalawang certificate naman ay tinanggap noong August 6, 2026 sa Zone 6, Panikwaso, Naga City, para ito sa donasyon ng school supplies during the outreach program at book reading activity kasama ang ICC-AFC. Ayon sa City Agriculture Office, malaki ang naitulong ng Radyo Pilipinas Naga at mga iba pang mga tumulong para ma-promote ang literacy, mahikayat ang pagmamahal sa pagbasa at mabigyan ng tulong ang mga bata at komunidad. Nagpasalamat ang himpilan kina City Mayor Honorable Maria Leonor G. Robredo, Acting City Agriculturist Ernesto E. Asensio III, ICC-AFC Chairperson Alfredo M. Gatungay at sa buong City Agriculture Office sa pagkilalang ito. Patuloy ang Radyo Pilipinas Naga sa paghahatid ng tamang impormasyon at serbisyo para sa mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko dati o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
25: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
3: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangay, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
6: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
25: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
26: Mga kasama, makakausap po natin ang isang representante mula po sa Bureau of Soils and Water Management hinggil po sa pakinabang sa sektor ng agrikultura, partikular na sa mga pananim, kung ano nga ba ang silbi ng dumi ng hayop. Pero tatanungin din natin kung pwede rin po ba yung dumi ng tao para gamitin sa organic agriculture o organic farming, kung ano pa ba pwede yung paggamitan nito. Kasi yung dumi, pag nabubulok po ito, naglalabas po ito ng methane na pwede naman natin gamitin bilang biogas na source din po ng energy, ha? Sa panahon ngayon eh, mahal kasi yung kuryente, no? Tapos mahal din yung abono. Pero paano rin kaya tayo makakatipid gamit yung makabagong teknolohiyang ito? Samantala muna, Kalinga State University tutulungan ang mga local food manufacturer sa Kalinga. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, Estrella Loque, ibalita mo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: University na magkaroon ito ng ugnayan sa Food and Drugs Administration bilang suporta sa local food manufacturers sa lalawigan ay kay Dr. Melanie Santos Manuel, Director ng University Central Laboratory at Technical Laboratory Manager ng SSF Foods Analytical Laboratory. Tugon ito ni Dr. Manuel sa katanungan at suhestyon kung maaaring makipagtulungan ang universidad bilang suporta sa local food industry nang sagan ay magkaroon na ng FDA licenses ang managnenegosyo sa pagkain sa lalawigan. Ipinaliwanag ni Manuel, mayroong pending approval na MOA sa pitan ng KSU at FDA, subalit mayroon pang ilang requirements na kailangang isecure at isumite. Tiniyak niya na pabibilisin na ang proseso upang makatulong na rin ang Foods Analytical Laboratory sa pangangailangan ng malokal na negosyante. Ikinatuwa naman ito ni Dr. Hasmid Donaal, Provincial Director ng Department of Science and Technology o DOST Kalinga. Ayon kay Donaal, malaki ang matitipid ng negosyante kung nasa malapit lamang ang laboratorio dahil kahit pabalik-balik sila para sa pagsusuri ng kanilang mga produkto, walang gaanong gastusin sa pamasahe at iba pang incidental expenses. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
26: At live and alive, kasama po natin si Engineer Rowel Calma, Agriculturist 2, Agricultural Land Management and Evaluation Division mula sa Bureau of Soils and Water Management sa ilalim po ng pamumuno ng Department of Agriculture. Engineer Rowel, magandang umaga. Si Christopher po ito ng Radyo Pilipinas, Manila.
10: Good morning po, Sir Chris, at sa atin pong mga nakikinig at sumusubaybay po sa inyo pong programang Usapang Agrikultura. Okay.
26: Engineer, napag-usapan natin yung dumi ng hayop. Eh, pwede ba yung gamitin din yung dumi ng tao sa organic agriculture? Ano po ba yung tinatawag na manure processing technology? Ang pinaka-main ingredients kasi nito, yung pinaka-pangunahing materialis na kailangan is yung dumi. So ano ba ang silbi nito sa organic agriculture? Go ahead, Engineer Rowel.
10: So, ang manure processing unit po or MPU ay ito po ay kasalukuyang ni-implement po ng Bureau of Soils and Water Management. Siyempre po sa pangunguna po ng aming pong butihing OIC Director Denise A. Solano at ang aming pong OIC Assistant Director Engineer Eduardo Alberto. So, gusto ko rin din po magpasalamat sa aming pong former director, Dr. Gina Nilo, na I think lagi niyo pong suki na nakakapanayam lagi po dito sa Usapang Agrikultura. So ito pong MPU ay ito po ay isang facility kung saan assess po natin ito pong mga waste, yung sinasabi niyo po kanina na particularly ito po ay nakadisenyo muna sa mga poultry manure o ipot na pwede po nating i-convert o i-process into compost or fertilizer po na magagamit po ng atin pong mga magsasaka sa kanila pong malupang sakahan. So in addition po Sir Chris, ano, gusto ko lang din pong isa pa pong layunin po ng atin pong project is hindi lang po mapagbigay ng maganda pong compost, kundi ito po ay masolve din po natin yung land use conflict. So kung naalala nyo po ay last week na interview nyo po ang amin pong butihing division chief na si Ma'am Jovet Almeda. And meron po siyang binanggit na mga mapa, yung atin pong napa-aden sub-DC maps. So yun po ay base po kasi sa mga information sa atin pong mga pag-iikot, pag-interview sa mga poultry farms, na nakakuha po natin yung mga location at nung pong in-overlay o nilagay po natin sa mapa, pinatong po natin dun sa sub-DC maps. So meron po kasi sa sub-DC po kasi meron yan recommendation kung strategically saan ba dapat natin ilalagay yung mga poultry houses. So nakita po kasi namin yung pong ibang poultry nandun na po within the urban expansion po ng mga munisipyo. Nandun na po malapit sa mga residential areas natin. Yung iba po nandun na malapit sa mga irrigation facilities. Nandun pa malapit sa mga ilog, sa mga river, mga rivers, sa mga waterways. So in kung hindi po natin mapaprocess o madidispose ng mabuti, ang tendency po magkakaroon po ng pollution. So hindi naman po natin pwedeng utusan yung atin pong mga LGU na tatanggalin natin yung mga poultry houses kasi nauna yung residential diyan eh. Tanggalin natin yung mga residential kasi nauna ang poultry. So ang ginawa po ng Department of Agriculture under nga po sa BSWM ay nag-implement po tayo ng ganitong project para po yung atin pong mga problema yan po sa mga poultry waste ay gawin po natin compost. Sabi nyo nga po mahal na ngayon yung mga compost. Ito po ay hindi lang basta compost, good quality compost po yung ipaprocess natin at the same time masosolve po natin yung conflict na sinasabi po natin.
26: Ano to, Engineer? Yung process na to, naisip nyo to dahil nangihinayang kayo dun sa dumi ng hayop dun sa mga poultry kasi mga kasama lagi natin naririnig minsan may mga reklamo yung mga residente na malapit dun sa mga poultry farm na madaming langaw dulot yung mga dumi ng mga hayop. Ito ba yung naging solusyon ng gobyerno para sa mga ganitong reklamo?
10: Yes po, Sir Chris. Actually, ang base po doon sa amin pong mga interview before po tayo mag-input ng ganitong project is tiningnan po muna natin on the field kung ano ba talaga yung nangyayari doon sa ano ba talaga yung problema nito with regards to sa poultry industry. Kasi alam naman po natin na the more na tumataas po yung demand ng ating pong poultry products is tumataas, nag-expand din po ating poultry industry. At the same time, yun nga po, mas nakakapag-produce tayo ng mas maraming yun nga po, waste or ipot. At kung yan po ay hindi nga po ma-manage ng maayos, ay magkakaroon po tayo ng pollution.
26: Engineer, ano po yung requirements? Halimbawa, gaano ba karaming manok? Halimbawa, kailangan ba 20 manok lang yung kailangan para magkaroon ng ganitong facility? O kailangan merong minimum or gaano or ano ba yung maximum din? Wala namang sinabing maximum na bilang ng hayop basta importante, kasi halimbawa baka naman 10 manok lang ito, 'di ba? Hindi natin masabi, may mga kasama rin tayo na yung mga magsasaka na gusto lang mag-alaga ng ano, no? Kaya nagsisimula pa lang. Paano po yung proseso po ng manure processing technology? Go ahead, engineer.
10: So ito po ay actually sinimulan po namin ang amin pong pilot site sa Padre Garcia, Batangas, since Batangas po ay sa top poultry producing provinces sa buong Pilipinas. So ito po ay based po doon sa atin pong capacity na inoffer po sa atin na technology ng atin pong winning supplier is meron po tayong 10 to 12 cubic meter or 6 to 7 tons per day na pwede pong i-process doon sa atin pong fermentation tank. So based po sa mga references and amin pong mga computation is approximately 100,000 heads po. Pwede na po tayong i-cater yung kanilang pong manure doon po sa capacity po na ngayon nakatayo po doon sa atin pong pilot site.
26: Engineer, paano mag-apply nito sa BSWM?
10: Yun nga po, pinaka maganda pong tanong kasi ngayon po, ang dami po sa amin nag-request, Sir Chris, no, nang nabalitaan nga po nila, ito pong manure processing facility ay ibig sabihin talagang in terms of waste management talagang gustong-gusto nila din na masolusyonan ito pong sa waste ng ating pong mga poultry. So ito po ay welcome po ang ating pong mga stakeholders, ating pong mga LGUs, including Farmers Agricultural Association, na magsulat lang po kayo ng letter sa aming pong tanggapan. Siyempre, naka-address po yan sa aming pong OIC Director, Denise A. Solano. At yan po ay pupuntahan po ng validation team. Meron po tayong different technical considerations, meron po tayong validation form, at meron po tayong sinasalang-alang na criteria para po makapasa para po sa ganitong proyekto.
26: Engine, ano pa mga requirements ito? Ano ba, kailangan ba ng business permit, sanitation permit, mga gano'n?
10: Yan po ay, actually, yung po sa Batangas, ang isa po sa inano namin is yung ECC. So, isa po sa na permits, yun nga pong ECC, then building permits. Locally naman po, within the municipio lang naman yung ibang mga permits pag po magpratayo tayo ng manure processing.
26: So, gano'ng kalaki yung facility na ito?
10: Sa pilot site po natin ay, ito po ay meron pong capacity na 6 to 7 tons. 70 cubic meter po ang processing capacity po nung atin pong fermentation tank. So meron po siya approximately 6 to 7 tons per day ang kailangan natin ng manure para po ipaprocess doon sa atin pong tank. So naglagay din po kami ng warehouse. Sabi nyo nga po, paano kung greater than 100,000? Edi sobra-sobra na, baka naman matingga yung mga manure natin. So naglagay po kami ng warehouse. Doon po sa warehouse, meron tayong mga partition. Meron tayong storage para sa makokollect po natin na sobrang fresh manure. So meron po diyang odor management and ventilation system. Then next po is meron tayong another storage para naman po sa finished products natin. Pwede po siyang i-cure 1 to 2 days, pwede nating palamigin or pwede pa nating ma-reduce yung moisture. At the same time po maano natin dun sa mga ulan. Hindi po siya mababasa. So doon po siya naka-stack sa warehouse. And then meron po tayong packaging machine na nilagay para po madali na po yung pag-package o pagbag po ng mga finished compost.
26: Sir, libre lahat ito?
10: Yes po sir, grant po ito ng Bureau of Soils and Water Management under the Department of Agriculture, but yung operational expenses po once na turnover na po natin sa recipient, sila na po bahala dun sa operation and expenses.
26: Magkano yung ganitong facility, sir?
10: Sa ngayon sir, ang facility po natin ay umabot po ng around 30 million.
26: Wow.
10: So kasi ito po ay meron po tayong warehouse, meron po tayong fermentation tank, at isa na po sir sa I think kagandahan din ng project, ito po ay solar powered na.
26: Okay.
10: So actually naglagay po kami ng solar powered and hybrid na po siya, yung connection niya. Ibig sabihin po kung hindi po kaya ng solar, especially ganito pong tag-ulan, hindi niya po kayang masuportahan yung buong facilities, pwede po siyang kumuha sa battery, pwede rin po siyang kumuha sa grid. Oh, yun po. Three-phase po ang need natin na electrical supply po para dito po sa ganitong machine kasi medyo malaki po siya. Around nasa 30 kilowatt po ang atin pong facility.
26: So sabi nyo, pagdating po sa maintenance and other operating expenses, asosasyon na yung ano yung gagastos. Magkano yung maintenance ito tsaka operating expenses?
10: Actually, sir, sa pilot site kasi natin is hindi pa siya totally nag-operate kasi ongoing po ang procurement natin ng warehouse at ongoing din po ang installation po ng transformer. So based po dun sa mga nakita namin is ang operational expenses ay nilagyan po namin based dun sa sinet namin na analysis is around 200,000 per year. So minimal lang naman po ang expenses kasi ang sa huling lang naman like sa Padre Garcia nagpapirma po tayo ng commitment na yung mga poultry growers nga po, yung mga poultry houses, since laking tulong nito kasi yung iba po napipenalize, napapasara sila. So sabi po ng mga poultry houses, kami na yung magdadala doon sa facility kasi napakalaking tulong sa amin. So less na po yun, yung sa huling cost. So po sa ating kuryente, yun nga po, hindi naman siya totally naka-asa doon sa grid. So meron po siyang support ng solar powered system. And yung sa labor naman po, since ito na nga po ay mechanized na, actually gusto rin pong i-add, Sir Chris, ito po ay mechanized na, automated na po. Okay. Na. Di remote lang po yung atin pong fermentation tank. And doon po sa warehouse na ito is meron na po siyang conveying system. May okay. Mga conveyor na po siya na yung pong fresh manure is dadali na po sa tank through conveyor sa atin pong fermentation tank. And paglabas po niya, naka-conveyor din po siya doon papunta sa atin pong storage. At meron din po tayong packaging machine. So, think yung operation expenses in terms of cost and labor po ay medyo di po ganun kalaki.
26: So, ibig sabihin, engineer, mula doon sa pag-collecta ng dumi hanggang maging packaging, computerized na yun? As in, machine na yun lahat?
10: Yun po, ang ideal po doon po sa atin pong dinesign. So, ang ano lang po is, yung po kasing pilot site natin sa Batangas is nakatayo po siya doon sa MRF nila, okay. Material Recovery Facility. So, yung mga poultry houses po kinuha natin within the municipality. So, pagdala po doon sa warehouse, kung yun nga po ay excess o hindi pa po pwedeng i-process, kung meron pong existing doon sa processing fermentation tank natin, is ito po ay dito muna sa warehouse dadalhin.
26: Okay.
10: So, after po noon is kung meron na pong vacant doon sa tank, is conveyor na lang po. Hindi na po papalahin o hindi na po ibabakho doon sa atin pong bucket elevator. Okay. So, diretso na po, Sir Chris.
26: Sir, tama lang ko. Dumi lang to ng hayop ang pwede, hindi dumi ng tao.
10: Ayun po yung isa sa inaano po namin. Kasi ang ways forward po namin is iba.

0: ng mga manure yan kasi isa rin po sa problema nila, wala silang mapagtapunan. So after po nito, pag po naging operational na po yung ating pong system, ay itatry po namin after poultry is yun namang mga ibang livestock manure.
1: Okay.
0: So yun po ang wish forward po.
1: Ang mga baboy, kalabaw.
0: Yes po.
1: Oh, wow, ganda. Okay. Sa ngayon sir, paano yung disposal ng mga dumi ng mga farms natin? Paano proseso nun? Binubuhos na lang o tinatambak na sa lupa yung mga ganung dumi?
0: Yes po sir. Ah. Actually dito po sa ano po sa Padre Garcia, isa pong problem nila is yun po kasing mga kumukolek ng mga kanilang manure is galing pa po ng Bagyo. So ito po ay ginagamit sa mga naghahalaman po dun sa atin pong upper area sa Bagyo. And then ngayon po since tag-ulan po tapos mataas pa po yung fuel cost, hindi na po nakakababa yung mga taga Bagyo. Kaya po ang nangyayari, yung mga poultry owners pa po yung nagsasabi sa mga nagtatanim doon na kunin nyo naman yung manure namin kasi mahigpit yung LGU na baka pasara kami, penalize kami. Kaya po yun po yung nung nag-interview po tayo, yun po yung ano nila na wala kami mapagtapunan kaya napakalaking tulong po ng project. So iba po, conventional talagang kinoconvert nila into compost but yun nga po mas matagal and pag umulan, iba talagang nababasa pa and hindi na po masyadong na-dispose o namamanage.
1: So paano naman yung transport ng dumi? Di ba pa, di ba delikado na ano ba kumalat yun o magkaroon ng contamination?
0: Actually, nakipag-coordinate po tayo with Menro. Meron po tayong mga consideration. So ang ano po nila is isasako po yung atin pong mga manure and then lalagyan po ng lona yung atin pong truck. Yan po ay susunod tayo doon po sa existing laws with regards to transport po ng manure. Since hindi naman po masyadong maikpit din dahil ito po ay within the locality lang po yung atin pong project. Like po sa Padre Garcia, hindi po tayo naglagay ng project na kukuha po si Padre Garcia example sa kabilang munisipyo. Yun po ay medyo malaki na po yung limitation restriction po with regards to transport. So dito lang po within the locality lang.
1: So sir, last message po sa ating mga kasama po magsasaka.
0: So ayan po, gusto ko rin pong magpasalamat siyempre sa amin pong OIC Director at message po namin sa atin pong mga farmers. Ito na po yung atin pong solution sa taas nga po ng presyo ng atin pong compost o fertilizer. Sa atin naman pong mga LGU, ito na po yung intervention na pwede pong makatulong sa inyo pong waste management plan. At sa atin pong mga poultry growers, sa mga nagpapasara o nape-penalize po. So ito po ay malaking tulong po sa inyo pong pag-dispose ng inyo pong mga waste. At siyempre sa community, masosolve na po natin yung land use conflict na sinasabi. Kaya welcome po kung magre-request po kayo. Welcome po kayo sa amin. Lahat po yan ay kikater natin at ibabalidate po natin. At sa mga magsasaka, lagi po namin kayong uunahin. Kaya nga po yung amin pong sinasabi sa MPU project, hindi lang po siya basta manure processing unit, kundi ito po ay magsasaka, ay pangangalagaan at laging uunahin po.
1: Sir, maraming salamat po sa pagpunta po dito sa aming himpilan na para may paliwanag po ng malinaw kung ano po ibig sabihin po ng manure processing technology. At mga kasama, wala na po tayong oras ha. Maraming salamat sa nakasama ko sa produksyon mula kay Roger Cruz, Rolly Bumatayo, Mark Bucurin at Mary Ann Milios. Mula sa Radyo Pilipinas Sports Radio, si Nida Soriano, Suzette Barcamora at Gemart Macamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez, sa ngalan po ni Kahiro Robigado, ako po ang inyong nakasama, Christopher Terambulo. Hanggang sa susunod na linggo, huling araw na po ng Agosto sa linggo, sa Lunes. Ito po ang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede ito

i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, Philippine Standard Time, alas o 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng ating mga balita, halaga ng pinsala sa infrastruktura mula sa mga epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, at ang habagat umabot sa 5.95 billion pesos ayon sa Office of Civil Defense.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos na ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA.
0: Headlines.
3: International organizations at iba't ibang bansa nagpadala ng tulong sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa mga mamamayan ng Nepal kasunod ng malawakang flash flood na tumama sa komunidad malapit sa hangganan ng Nepal at China.
0: Headlines.
3: Senado planong i-adjust ang kanilang legislative time para mapayagan na sabay isagawa ang plenary session at committee hearings para sa panukalang 2027 national budget.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, una na, sa panahon naglabas na ang Weather Bureau pag-asa ng orange rainfall warning. Asahan ang malakas na pag-ulan sa Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at ang Hagonoy, Kalumpit, Paumbong, Malolos, Pulilan, Plaridel, Giginto, Bulacan at Baliwag sa Bulacan. Umabot na sa 5.95 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura mula sa mga epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang habagat. Ito'y ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Sinabi ng OCD na umabot sa 1.91 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Aabot sa 7.7 million na individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa mga sumusunod na lugar. Sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Nananatili sa 31 ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga kalamidad. 19 na iba pa ang nasugatan habang 3 naman ang iniulat na nawawala. Ayon pa sa OCD, nakapamigay na ang pamahalaan ng 1.56 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pa nating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos na ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbigay na ng kautosan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng 1 billion peso allotment na magagamit para sa Project NOAA. Itong Nationwide Operational Assessment of Hazards na isang mahalagang disaster risk reduction and management program na magpapalakas sa kapasidad ng bansa para ma-monitor, ma-assess at makaresponde sa mga natural hazards. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may direktiba na si Pangulong Marcos kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon para maipalabas na ang pondo na gagamitin sa proyekto na sa pamamagitan ng artificial intelligence ay maisasagawa ang real-time hazards monitoring at maagang pagtukoy sa posibleng pagbaha. Makakatulungan ni Castro ang programa para sa mas maagang paghahanda at mabilis na kilos ang pamahalaan bago pa lumala ang sitwasyon dulot ng mga kalamidad. Gagamitin din ang pondo para sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan at teknolohiya, ganon din sa pagkuha ng mga eksperto na kailangan para maisakupatuparan ang naturang proyekto. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay na ulat, mambabatas mula Negros, itinutulak na gawing isang permanenteng institusyon ang Project NOAA. Mula naman sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ikinalugod ni Negros Occidental Representative Javi Benitez ang paglalabas ng DBM ng 1 bilyong pisong pondo para sa Project NOAA ng University of the Philippines System. Ayon kay Benitez, mahalaga ang pondo para sa flood modeling, LIDAR mapping at real-time hazard assessment na makatutulong sa mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Gayunman, sinabi ni Benitez na mas mainam kung maisa sa batas ang kanyang House Bill 2577 upang hindi na kailangang umasa ng Project NOAA sa paglalaan ng pondo kada budget season. Sa ilalim ng panukala, gagawing UP National Climate Resilience Institute. Ang kasalukuyang UP Resilience Institute na nagpapatakbo sa Project NOAA, magkakaroon ito ng sariling line item sa General Appropriations Act, permanenteng research positions at resilience knowledge platform na maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan para makakuha ng hazard data. Ayon sa mambabatas, sa halip na isang taon lamang na may sapat na pondo ang Project NOAA, mas makabubuti kung magkakaroon ng bansa ng permanenteng institusyon para sa climate resilience. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi pa maituturing na nakakaalarma ang patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Tiniyak ito ni Dr. Ron Jean Solante, Chairman at Head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa isang panayam sa media, sinabi ni Dr. Solante na kailangan lamang gawin sa ngayon ay agarang magpa-check up kung may sintomas upang maagapan bago pa maging malalang kaso. Dagdag pa ng eksperto, para naman matukoy kung isa na itong outbreak, kailangan pambalikan ang record sa mga nakalipas na taon at tukuyin kung ngayong 2026 ang pinakamataas na kaso. Kaugnay nito, aabot na sa 155 o 155 na leptospirosis patient ang naka-admit sa San Lazaro Hospital. Karamihan sa mga ito ay edad 19 hanggang 35, habang siyam na ang nasawi ngayong buwan na may edad 22 hanggang 59.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalis naman ng Department of Health ang pangamba ng mga magulang kaugnay sa gamutan sa leptospirosis. Ilan kasing magulang ang nagdadalawang isip na dalhin sa ospital ang kanilang kamag-anak matapos lumusong sa baha at nakitaan ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, kahit sa private hospital dalhin ang pasyente ay kaya itong makover ng PhilHealth. Itinaas na kasi sa 60,000 pesos ang benefits package para sa moderate cases ng leptospirosis, habang 400,000 pesos naman ang benefits package para sa severe leptospirosis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras po natin, 11 minuto po makalipas ang 6:00 ng umaga. Suspendido po ngayong araw ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa dahil sa inaasahang epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. Ang Maynila, Malabon City, Caloocan City, Marikina City, Quezon City, Valenzuela City, San Juan City, Mandaluyong, Parañaque City, Taguig City at Nabotas City. Gayun din sa Aguilar, Binmalay, Alaminos, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mangatarem at Agno sa lalawigan ng Pangasinan. Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Makabebe at Magalang sa lalawigan ng Pampanga. Plaridel, Pulilan, Hagonoy, Malolos, Bulacan, Mikawayan, Marilao, Kalumpit, Balagtas, Santa Maria at Giginto sa Bulacan, lalawigan ng Nueva Ecija, Tansa, Cavite at Taytay, Cainta at San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Samantala, walang face-to-face classes mula sa daycare hanggang senior high school sa Bakun, Kibungan at Atok sa lalawigan ng Benguet at buong lalawigan ng Bataan. Wala rin face-to-face classes sa Laog Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mexico, Pampanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantalang international organizations at iba't ibang bansa nagpadala ng tulong sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Patuloy ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang bansa at international organizations para sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood na kumitil ng mahigit 200 individual at nag-iwan ng malawakang pagkasira ng mga tahanan at iba pang infrastruktura. Ayon sa ulat ng Reuters, nagpadala ang India ng 10 metrikong toneladang relief supplies kabilang ang mga pansamantalang tirahan, kumot, hygiene kits, solar lamps at mga gamot. Naglaan naman ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ng 1,000,000 Swiss franc o humigit kumulang $1.24 million para suportahan ang Nepal Red Cross sa relief operations. Ayon pa sa ulat, nagbigay rin ng Estados Unidos ng 500 dolyar at nagpadala ng Disaster Response Advisor. Samantala, nagbigay naman ang China ng emergency supplies at cash assistance habang naghahanda naman ang European Union ng karagdagang tulong. Patuloy naman ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta habang patuloy ang search and rescue operations lalo't mahigit 1,000 pa ang mga nawawala mula sa mga lugar na matinding na apektuhan ng baha. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Nepal kasunod ng malawakang flash flood na tumama sa komunidad na malapit sa hangganan ng Nepal at China. Sinabi ng Pangulo na nakikiramay ang Pilipinas sa mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinahayag din niya ang kanyang panalangin para sa lakas at katatagan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Samantala, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino doon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaabot din ng kanyang simpatiya at pakikiramay si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa mga taga Nepal mula sa nangyaring flash flood noong Miyerkules. Sa kanyang post sa social media platform na X, sinabi ni Lazaro na bilang bansa na nakakaranas ng kaparehas ng mga uri ng sakuna, kaisa ng Nepal ang Pilipinas. Anya, patuloy na ipagdarasal ng mga Pilipino ang Nepal para sa patuloy na lakas at katatagan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, may isang Pilipino na ang napaulat na nawawala dulot ng bigla ang flash flood o baha sa Nepal. Batay sa inilabas na listahan ng Nepal Tourism Board, may isang Pilipino ang nawawala mula sa 644 missing na travelers mula nang mangyari ang insidente. Patuloy na bineberipika ng Nepali authorities sa mga travel agencies, guides, local authorities at security agencies ang impormasyon ng mga napaulat na nawawala. Wala pa rin kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs higil sa umano'y nawawalang Pilipino. Pero patuloy na nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa New Delhi para alamin kung may apektadong Pilipino sa Nepal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Plano ng Senado na i-adjust ang kanilang legislative time para mapayagan na sabay isagawa ang plenary session at ang committee hearings para sa panukalang 2027 national budget. Ito ay dahil sa limitadong oras ng mataas na kapulungan dahil na rin sa gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, plano nilang suspindihin ang kanilang rules para mapahintulutan ang Committee on Finance na makapagdaos ng pagdinig habang ongoing ang sesyon.
7: So we're also going to adjust yung legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So bawal yun eh. Ano? Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing. Not this week, baka the following week. No? Second week. No? But I'm still consulting ang ating chairman ng finance.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian. Sa Senado pa rin kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na tumatanggap ng sweldo ang mga Senado na hindi pa pumapasok ngayon sa Senado. Kabilang sa mga tinukoy ni Gatchalian ay si Senadora Lauren Legarda na nag-extend ng kanyang medical leave hanggang September 2 at ang mga nakakulong ngayong sina Senator Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta maging ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng Senate President na alam na nila ang sakit ni Senadora Lauren pero hindi na niya ito ibinahagi bilang ito ay isang personal issue. Sa ngayon ay wala pa anyang impormasyon kung kailan babalik si Senadora Legarda. Samantala, sinabi ni Gatchalian na ang mga sweldo naman ng mga senador na hindi kumukuha ay maaring ideklarang savings ng Senado at pwedeng gamitin sa ibang mga bagay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, 19 minutes after 6 a.m. Narito po muna ang ilang mga paalala ng ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
11: Kaalamang ASEAN.
10: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
12: Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito po sa RP News Nationwide. Ako pa rin po inyong lingkod, Grace Velasco. Sinabi ng Malacanang na hindi maituturing na katulad ng mga bayani ang paggamit ng mga alyas na lumitaw sa mga resibo kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President o OBP. Ito naging tugon ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng pseudonym ng mga bayani noon at ng mga alyas na nakasaad sa mga dokumento ng confidential funds. Ayon kay Castro, ginamit ng mga bayani ang mga alyas upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan habang ipinaglalaban at ipinagtatanggol ang bansa. Sa kabilang banda, sinabi niyang may mga pangalan sa mga resibo na maaring ginamit para sa pagbabayad.
13: Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos nang walang. bayan. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Subiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings nito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President or OVP at Department of Education noong naging kalihim si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Subiri na makatutulong sa mga senator judge ang isang final na audit finding ng COA sa pagtimbang at pagdedesisyon sa mga alegasyon ng irregularidad sa paggamit ng pondo. Anya, nahihirapan silang makakuha ng partikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OVP sa COA kaugnay ng notice of disallowance.
11: Can this court make representation with the COA, if possible, during the duration of this trial so that we may be guided as judges? Can they make their finding already with finality? Eh, who knows? They may say na wala namang nangyaring kalokohan. Itong article ay tapos na. Eh, pag sinabi naman talaga nila ay masyadong glaring yung mga violations, then tayo bilang mga judges will also be clarified kung meron talagang misuse of funds. Kasi yung arbiter talaga nito is COA. Diba? Lahat ng misuse of funds ng government agencies, it is the COA that makes that determination.
3: Si Senator Judge Juan Miguel Subiri.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinaalala naman ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na Independent Constitutional Commission ang COA at hindi maaring obligahin ng Impeachment Court na kumilos ayon sa kanilang kagustuhan. Ayon pa kay Escudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ang COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Recantation ng mga testigo, posible pang maging dagdag ebidensya sa kaso laban kay former House Speaker Romualdez. Ito'y ayon sa Ombudsman. May report si Mary Ann Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tinabla ng Office of the Ombudsman ang pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na dapat nang ibasura ang kaso laban sa kanya kasunod ng pag-recant ng ilang testigo sa umano'y anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, iginiit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi otomatikong nabubura ng pag-atras o recantation ng mga testigo ang kanilang mga naunang testimonya. Sa halip, itinuturing pa itong karagdagang ebidensya ng Ombudsman na kailangan suriin kasama ng original na pahayag para matukoy kung alin sa dalawang bersyon ang totoo. Kaugnay nito, kinwestiyon din ang Ombudsman ang mga ulat na may ilang testigong nagtago matapos bawiin ang kailang mga pahayag at may mga ilang binayaran umano para mag-recant. Giit ng Ombudsman, hindi dapat lituhin ang publiko sa tunay na kahulugan ng recantation. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Okay, oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, mas mapapalakas ang pambansang depensa matapos dagdagan ng 10 bilyong piso ang panukalang pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program para sa taong 2027. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, gagamitin ang karagdagang pondo sa pagbili ng mga makabagong kagamitang militar at pagsasaayos ng mga pasilidad ng AFP. Isa ito sa mga pangunahing prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa dagdag na alokasyon, aabot sa 50 bilyong piso ang kabuang pondong ilalaan para sa modernisasyon ng AFP sa susunod na taon. Samantalang naglaan din ang DBM ng 73.67 billion pesos para sa subsistence allowance na tinatayang 583,130 military and uniform personnel sa 2027 budget. Ayon sa ahensya, ipinapakita ng malaking pondong inilaan sa sektor ng depensa ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at uniform personnel na nangunguna sa pagpapanatili ng seguridad, kapayapaan at kaayusan ng bansa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ating mga balita muling tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang buong suporta nito para sa isang mapayapa at maayos na 2026 BARM parliamentary elections. Ito ay inihayag ni AFP Chief of Staff General Antonio G. Navarrete sa final command conference na ginanap sa Camp Salipada, Kependaton, Maguindanao del Norte. Dumalo rin sa naturang pagpupulong sina Interior Secretary John Vic Remulla, Commission on Election na Chairperson George Erwin Garcia, Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa AFP Chief, mahalaga ang halalang ito dahil kumakatawan ito sa pag-asa ng mga komunidad sa BARM na patuloy na nagsisikap para sa kapayapaan at mas malawak na sariling pamamahala. Dagdag ni General Navarrete, layunin ng militar na maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan na bumoto at matiyak na malayang maririnig ang boses ng mga botante.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na mahigpit na imomonitor ng pambansang pamahalaan ang paggamit at paggastos ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi natatapos sa paglalaan ng pondo ang responsibilidad ng national government. Anya, patuloy nitong babantayan kung maayos at tama ang paggamit ng pondo ng mga local government unit. Ang Local Government Support Fund ay inilaan para sa mga pampublikong proyekto gaya ng infrastruktura, farm-to-market roads at water systems, health facilities, disaster resiliency at mga programang tumutulong sa mahihirap na sektor. Umaabot sa 56.8 bilyong piso ang pondo ng LGSF ngayong taon at iminungkahing gawing 58.53 billion pesos ang pondo nito sa 2027.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police sa 60 anyos o 60 years old, susuriin ng kamera. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pag-aaralan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang posibleng pagtaas sa mandatory retirement age ng mga miyembro ng Philippine National Police mula 56 patungong 60 years old. Ito'y matapos ihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang kanyang suporta sa panukala. Binigyan diin ng kalihim na umaabot sa mahigit 70 years old ang life expectancy o inaasang haba ng buhay ng mga Pilipino, ibig sabihin ay competitive at produktibo pa ang mga police na sumasapit sa edad na 56. Ayon kay Manila Representative Rolando Valeriano, kasabay ng pagtaas ng edad ng pagliritiro, kailangan magpatupad ng DILG at PNP ng mahigpit na taunang health evaluation na angkop sa edad at kakayahan ng mga opisyal. Tiniyak naman ng mambabatas na maghahanap sila ng mga paraan upang madagdagan ang pondo ng mga law enforcement agencies sa ilalim ng DILG para sa panukalang 2027 budget. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mataas na kita at mas malawak na access sa merkado para sa mga egg producers, siniguro ng Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pinalalawak ng pamahalaan ang mga hakbang at programa na magpapataas sa kita at magpapatatag sa access ng egg producers sa merkado. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kariwatkan ng hakbang upang palakasin ang post-production at agricultural value chain sa bansa sa pamamagitan ng mga pasilidad at teknolohiyang makatutulong sa pagproseso, pag-iimbak at pagbuo ng mga produktong gawa mula sa itlog. Sa pagbisita ng Pangulo sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, ininspeksyon nito ang mga pasilidad at operasyon sa pagproseso ng itlog. Kabilang dito, ang liquid egg pasteurization at spray drying, gayon din ang mga pasilidad para sa quality control at cold storage. Sa tulong ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, nakapagpatupad ang BEPCO ng mga proyekto at teknolohiyang nakatulong upang mapataas ang 125% ang sales at 25% ang productivity ng kooperatiba. Patuloy na susuportahan ang pamahalaan ng mga egg producers sa Batangas at sa buong bansa upang mabawasan ang pagkalugi at pagkaaksaya ng produkto, mapahaba ang shelf life ng egg products at mapalakas ang kanilang produksyon at kita.
18: Ang produkto na lumalabas dito sa BEPCO ay up to standard. Pwedeng export, pwedeng pagkain ito, kaya kailangan maselan tayo sa mga standards natin. At nakikita naman natin, walang nasasayang dito, walang tinatapon. And so not only is this a good example of what can be done when many agencies of government are working together, working hand in hand, but also when we develop the proper technology, how we can in fact put up what is referred to as a circular business. In other words, walang tinatapon. And that is again something very important because it is good for the environment and even equally important, the value added that comes from the process.
17: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang unang, mga unang bugso ng balita dito po sa Radyo Pilipinas Nationwide.

0: Okay, samantala, ang iba pang mga balita. Inami ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eddie Remolona Jr. na mahirap panatilihing nasa 60 pesos kada dolyar ang palitan ng piso kontra dolyar dahil sa malaking trade deficit ng bansa. Sa budget hearing para sa panukalang 2027 national budget sa Senado, tinanong ni Senator Erwin Tulfo kung maari pang bumaba sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar matapos umabot sa 61 pesos 72 centavos kada US dollar. Ayon kay Remolona, may direktang epekto sa inflation ang paghina ng piso dahil nagmamahal ang mga imported goods kabilang ang langis, pagkain, raw materials at fertilizers. Gayunman, sinabi ng BSP Governor na mas malaki ang epekto nito sa inflation kapag mabilis o biglaan ang paghina ng piso. Anya, ang ginagawa ng BSP ay pagpipigil sa matitinding pagbabago sa exchange rate, hindi ang pagtatakda nito sa isang partikular na halaga. Sa halip na direktang kontrolin ng exchange rate, sinabi ni Remolona na kailangan palakasin ang exports ng bansa. Kabilang sa mga maaring makatulong dito ang FACSILICA at Luzon Economic Corridor, bagamat maaaring matagalan pa bago makita ang epekto ng mga ito. Binanggit din ni Remolona ang pangangailangan pataasin ang savings rate ng bansa bilang pangmatagalang solusyon. Ayon sa kanya, nananatiling negatibo ang current account ng Pilipinas kahit isinaalang-alang ang remittances ng overseas Filipino workers at kita mula sa business process outsourcing o BPO. Samantala, iginiit ni Tulfo na kailangan maghanap ng mga paraan ang pamahalaan upang mapalakas ang exports at mabawasan ang labis na pagdepende sa remittances bilang pinagkukunan ng dolyar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, bagong Clark, Hanoi flights bubuksan sa Nobyembre. Turismo ng gitnang Luzon inaasahang lalakas. May report ang ating correspondent mula po sa Radyo Magazine, Hazel S. Guerra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Bagong ruta patungong Hanoi, Vietnam mula Clark, Pampanga ang bubuksan simula November 19, 2026. Ayon kay Terry Flores ng Clark International Airport, tatlong beses kada linggo ang Clark-Hanoi flights via Cebu Pacific Air. Dahil dito, dagdag na 3,000 mga pasahero ang gagamit ng paliparan kada buwan. Malaki rin ani Flores ang epekto ng bagong ruta sa turismo ng Central Luzon.
3: Tourist destinations na makikita ng mga tao dito. Isa na nga dyan, yung proud na proud tayo. Siyempre, located tayo sa Pampanga at lahat. Sinabi mong Pampanga, yung tourism, Pampanga, at may mga ino-offer ng tours. Department of Tourism Region 3.
2: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel S. Guerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sports news tayo. Gilas Pilipinas Men sisimula ng kanilang kampanya sa round 2 ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra Jordan ngayong gabi sa Mall of Asia Arena. Detalya mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Muling lalaban para sa bayan ng ating Philippine Men's National Basketball Team o Gilas Pilipinas Men sa pagsisimula ng second round ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers dito po sa Mall of Asia Arena. Unang makakarap ng ating Gilas Men ang koponan Jordan mamayang 8:30 in the evening. Nasa 2-4 ang record ng ating national team at kailangan nila masweep ang mga games ngayong weekend para magkaroon pa rin ng chance sa mga pag-qualify mismo sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Inaasahan na mamumuna para sa ating Gilas Men sina Kai Soto at Dwight Ramos dito po sa ating magiging laban kontra sa Jordan at maging sa Iran. Matapos ang laban ng Gilas sa Jordan, makakarap natin ng Iran sa darating na araw ng Linggo, 8 PM dito pa rin po sa Mall of Asia Arena. Maliban sa Gilas, makakaroon din ng afternoon games ng second round ng World Cup qualifiers for the Asian Tournament ang Iran at New Zealand at ng Syria at saka Australia. Mula dito sa Mall of Asia Arena sa pagsimula ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers from Sports Radio 918. Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, ang mga balita naman mula sa lalawigan sa pamagitan po naman ng mga station natin, ano, ng RP1 provincial station sa ating pong pagbabalik. Oras natin, 39 minutes after 6 a.m.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa frontline din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Live sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, patuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ngalan po ni Alan Alyanige, ako po si Grace Velasco, ang inyong tagapaghatid balita. Okay, sa mga balita naman mula sa mga lalawigan sa Luzon. Unahin po natin ang mga balita mula sa Luzon. waste to energy facility pabor ang Environment and Natural Resources Office, ngunit kailangan ng masusing pag-aaral. Ang buong ulat mula kay Ronnie Dorilag ng RP Lawag.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Sa kabila ng maraming itinayong wind turbines at solar power projects para sa pagtangkilik sa renewable energy sa Ilocos Norte, pabor ang Environment and Natural Resources Office sa waste to energy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Environment Program Officer Joji Jimenez ng PGIN-ENRO na kailangan ng masusing pag-aaral upang maganda ang pagpapatupad nito. Gusto rin aniya ng mga leader ng probinsya na masolusyonan ang problema sa basura, ngunit nararapat na maaral ng mabuti dahil may umiiral na RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Aniya, ikokonsidera ang sitwasyon ng mga komunidad, health hazard at iba pang aspeto, lalo na sa datos sa volume ng basura sa lalawigan. Maalalang sinabi ni Sangguniang Panlalawigan member Marlon Sales na may mga investor na nagpresenta ng kanilang teknolohiya sa pamahalang panlalawigan na tinatawag itong gasification process ng mga basura. Unang inihayag ng Department of Energy na posibleng makapagbigay ng mahigit 200 megawatts na enerhiya mula sa 9,000 metric tons na basura sa Metro Manila gamit ang waste-to-energy facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tupad workers sa Mountain Province na katulong sa komunidad at mga paaralan, TESDA at PESO, tutulong sa pangmatagalang hanap buhay. Ang buong detalya mula kay Donalyn Cawis Balyo ng RP Bontok.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Maganda ang performance ng mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad sa Mountain Province. Ayon kay Labor and Employment Officer Mylene Palalo, nakita sa kanilang monitoring ang positibong epekto ng trabaho ng mga tupad beneficiaries sa mga komunidad at paaralan. Anya, hindi lamang walis tingting ang ginagamit ng mga manggagawa, kundi maging martilyo, pala at iba pang kagamitan sa kanilang mga gawain. Sa ngayon, may 421 na manggagawa ang kabilang sa Tupad Brigada Plus na magtatrabaho ng 10 araw hanggang katapusan ng Agosto, habang 124 naman ang nakatalaga sa mga komunidad sa Baoco, Besao, Bontok, Sagada at Natonin. Samantala, i-endorso rin ng DOLE ang mga tupad workers sa TESDA at Public Employment Service Office ng mga LGU para sa skills training at career development support program upang magkaroon ng oportunidad sa pangmatagalang trabaho at pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Halos 200 tupad workers sa Balungao, Pangasinan, nagsagawa ng clearing at declogging operations kontra baha sa gitna ng patuloy na pag-ulan. Si Grace Aquar mula sa RP Tayug sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsagawa ng clearing at declogging operation, paglilinis at pag-aalis ng mga damo sa mga gilid ng kalsada sa iba't ibang barangay at bahagi ng ilog sa Barangay Angaya Norte, Balungao, Pangasinan, ang nasa 170 tupad workers. Ayon kay Balungao Peso Manager Idel Bill Gansinya, bahagi ang naturang timidad ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapanatiling malinis at maayos ang mga daloy ng tubig at mga pangunahing kalsada sa komunidad. Isinagawa rin ang paglilinis mga bahagi ng ilog upang makatulong sa maayos na pagdaloy ng tubig at mabawasan ang posibilidad ng pagbabara na maaaring magdulot ng pagbaha. Ang hakbang ay upang sundin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa flood control at disaster response efforts ng pamahalaan o mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad. Patuloy naman ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at makatuwang na ahensya upang mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maging mas handa ang mga komunidad sa panahon ng malakas na pag-ulan at kalamidad. Ayon kay Gansenya, tumatagal ng 10 araw ang programang tupad sa bawat batch ng mga tupad workers. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras po natin 48 minutes after 6 a.m., Police Regional Office Mimaropa gagamit ng drones sa police at rescue operations. Ang buong ulat mula kay May Pormaran ng RP Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinaghahandaan na ng Police Regional Office Mimaropa ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa operasyon matapos simulan ng pagsasanay sa mga pulis sa paggamit ng drones para sa police operations, disaster response, search and rescue at iba pang public safety missions. Ayon sa pabatid ng Pro Mimaropa, sinimula na sa Camp Brigadier General Efehenio Navarro sa Calapan City ang tatlong araw na drone equipment training and familiarization. Malaking tulong ang drone technology sa Mimaropa dahil sa heograpiya ng rehiyon na binubuo ng mga isla, bulubunduking lugar, baybayin at malalayong komunidad na maaaring mahirap marating lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Sa pamamagitan ng aerial view, mas mabilis na maaaring makita at masuri ng mga pulis at rescuers ang sitwasyon sa isang lugar bago magpadala ng mga tauhan. Maaari itong gamitin sa search and rescue, disaster assessment, security coverage, area monitoring at iba pang operasyon. Samantala, inihayag ni Police Regional Office Mimaropa Regional Director, Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, na hindi lamang pagbili ng makabagong kagamitan ang layunin ng modernization program, kundi ang paggamit nito upang maging mas mabilis at epektibo ang serbisyo sa publiko. Nilinaw ng Pro Mimaropa na hindi papalitan ng drones ang mga land-based na operation ng pulisya at sa halip magsisilbi itong karagdagang mata sa himpapawid upang mas mabilis matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng police personnel, rescuers at iba pang resources. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 10 minuto pa bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mga gurong PDL sa Ihawig Prison and Penal Farm sa Palawan sumailalim sa orientation kaugnay sa mga bagong alituntunin sa pagpapatupad ng ALS sa loob ng pasilidad. Pakinggan natin ang ulat ni Liz Pilapil ng RP Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isinagawa na Ihawig Prison and Penal Farm o IPPF na yung buwan ng Agosto ang vehicle orientation at technical assistance single sa DepEd Order Number 001 Series of 2026 para sa mga tagapagpatupad ng Alternative Learning System o ALS sa IPPF Central Sub-Colony o CSC at Correctional Institute for Women o CIW Santa Lucia. Isinagawa ito noong 14 at 18 hanggang sa 19 ng kasalukuyang buwan na dinaluhan ng nasa 57 persons deprived of liberty o PDL mula sa IPPF, CSC at CIW Santa Lucia na nagsisipin.

0: Bagong Pilipinas, Rizal Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Okay, balitang Bisayas, TESDA naghatid ng trabaho at oportunidad sa World Cafe of Opportunities 2026 sa Southern Leyte. Si Jebic Epis ng RP Sogot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay na ininaos ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang World Cafe of Opportunities o WCO sa Bayan ng Sugod, Lalawigan ng Southern Leyte. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang access ng mga TVET graduates, job seekers, skilled workers sa mga oportunidad sa trabaho at pagpapaunlad ng kasanayan. Dumalo sa nasabing aktibidad si Sugod Municipal Mayor Shepherd Tan, Board Member Jason Calva, Manolo Shervo, Chief of Staff ni Congressman Cocoyap, TESDA Southern Leyte Provincial Director Emelda Malatbalat, mga kinatawan ng technical vocational institutions, mga employer, government agencies at iba pang stakeholders. Binigyan ng WCO ng pagkakataon ang mga skilled workers at naghahanap ng trabaho na direktang makausap ang mga kumpanyang may mga bakanting posisyon maging para sa mga oportunidad sa lokalidad at iba pang lugar. Bukod sa mga employer, lumahok din ang iba't ibang national government agencies at partner institution na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga programa, serbisyo at oportunidad na maaring makatulong sa personal, professional at kabuhayang pangailangan ng mga job seekers at skilled workers. Tampok din sa aktibidad ang TVET Skills Demonstration at Showcases kung saan ipinapakita ang practical at industrial relevant na mga kasanayan na natutuhan sa pamamagitan ng Technical Educational Institution and Training. Naging matagumpay ang WCO sa tulong ng matibay na suporta ng Provincial Government ng Southern Leyte, LGU Sugod, Participating Employers, Technical Vocational Institutions, Government Agencies, TESDA Accredited Enterprises, at iba pang partner organization. Bahagi rin ng pagdiriwang ng 32nd anniversary ng TESDA ang nasabing aktibidad na nagpapakita ng patuloy na pagsikap ng ahensya na gawing angkop sa pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino at ng industriya ang technical education at skills development. Sa matagumpay na pagsasagawa ng WCO 2026, muling pinagtibay ng TESDA Southern Leyte ang dedikasyon itong tiyakin ang bawat skilled individual ay magkakaroon ng access sa mga oportunidad kung saan magagamit ng produktibo at makabuluhan ang kanilang kaalaman, kakayahan at kasanayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang gutong program nagbibigay ng bagong oportunidad para sa mga benepisyaryo sa Eastern Samar. Si Penelope Pomida ng RP Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Hindi lamang pagkain ang natatanggap ng mga benepisyaryo ng walang gutong program, kundi maging mga oportunidad upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at magkaroon ng kabuhayan, alinsunod sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Kabilang dito ang 23 taong gulang na si Raymond, residente ng Barangay Anislag, Kinapondan, na nagsimula ng skills training sa Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, noong Agosto 18 ngayong taon. Sumasailalim si Raymond sa Shielded Metal Arc Welding National Certificate 1 Training na maaari niyang magamit sa paghahanap ng trabaho o pagbuo ng dagdag na pagkakakitaan. Bukod sa training, nakatatanggap din siya ng pagkain tuwing food redemption at kamakailan ay nabigyan ng 2,000 pesos uplift assistance sa pamamagitan ng pagtutulungan ng walang gutong program at TESDA na bibigyan ng mga benepisyaryo ng pagkakataong magkaroon ng kasanayan at kakayahang makatutulong sa kanilang paghahanap buhay at pag-abot sa mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Mindanao, kampanya kontra open burning sa Davao Oriental, mas pinaigting. Narito si Marcel Dasalya ng RP Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mas pinaigting ng Provincial Interagency Task Force sa Davao Oriental ang pagpapatupad ng batas laban sa open burning o pagsusunog ng solid at agricultural waste na maaaring magdulot ng grass fire at panganib sa buhay, ari-arian, sakahan at kapaligiran. Nagpulong ang task force itong Agosto 26 sa PDRRMO Administrative Building Government Center upang

0: pagtibayin ang pagpapatupad ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, partikular ang pagbabawal sa open burning. Pinangunahan ng BFP Davao Oriental ang talakayan, katuwang ang DILG, Pamalapan na Lawigan, PNP, 1001st Brigade, PDRRMO, DNR at iba pang ahensya. Layunin ng pagtutulungan na palakasin ang information campaign, community participation at maagap na pagtugon sa mga insidente ng open burning at grass fires. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang hanay ng ating mga balita ngayong araw po ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ngalan po ng ating PBS News Team, Engineering Team at ng RP1 Production Team. At sa ngalan po ni Alan Alyanige, ako po naman si Grace Velasco. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We need reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pero mga kababayan, kami po ay napapakinggan pa rin at napapanood sa amin naman pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa angalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong makakasama, Alcor Poot. Magsama-sama po tayo ngayong umagang ito, bago po mag-alas 8 ng umaga, dito lamang po sa ating palatuntunang
0: Boses, kasama si Alan Alyanige.
5: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. para po doon sa ating mga kababayan. Ano po? Nababiyahe patungo sa kanilang mga trabaho ngayong umagang ito. From the private sector. Ilan kasi sa ating mga kababayan, ano, mula po sa public o yung sa ating mga government offices, ang iba sa kanila, work from home. Upang alamin anong kalagayan ng ating po mga pangunahing lansangan dito pa rin sa Metro Manila, makakasama natin ngayong umagang ito mula po sa MMDA Metro Base, Ms. Fe Carinan.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Good morning, Ma'am Fe.
6: Magandang umaga po. Yes, magandang umaga sa inyo, Sir Al, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Pisahan po natin sa southbound ng EZA. Kasapit po natin dito sa may Balintawak Cloverleaf. Makakaranas na po tayo ng moderate traffic. Then, pagsapit naman po dito sa may Quezon City Academy, nakakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may MRT North. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Camias. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may Annapolis. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic. Yung pag-akyat po na natin ng flyover Artigas. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may street po ng show Boulevard. Then pagsapit naman po natin dito sa may Estrella, moderate traffic na po. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Pero after po yan, bibilis po ang Daloy. Mag-moderate heavy naman po tayo dito sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover, mabilis po yan. Pagkapit naman po natin dito sa may Cabrera, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pero pagbaba, mabilis na po. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnais Avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonifacio. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po niyan, bibilis po ang daloy ng sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth sa pasok. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may University Avenue. Pero after po yan, bibilis po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng Katipunan ng Katipunan flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may intersection ng Bonifacio. Pero ato po yan, bibilis po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may Canley Industria. Pagsapit naman po natin dito sa may Lanuza Avenue, papalapit, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Pero after po yung bibili po ang daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may McKinley Road. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Pagsapit po natin dito sa may Levy Moriano, moderate heavy na po, hanggang dito na po sa may McKinley Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. After po yan, bibilis na po hanggang pag-asap po natin ng flyover Artigas. Ngunit pagsapit po dito sa may Green Meadows, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pagsapit naman po natin dito sa may Libis flyover, moderate heavy na po hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonifacio. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motrista, ngayon ay Friday. May coding po tayo. Bawal po ang ending ng 9 and 0 sa plaka ng sasakyan sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din mag-strike, pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. So meron naman po mga katanungan o na-encounter na kailangan ko ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline ng D1. Yung po alito sa traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
5: Maraming salamat, Ms. Fe Carinan. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa MMDA Metro Bay. Mga kababayan po natin, napapasok pa lamang po sa kanikin nilang mga trabaho ngayong umagang ito. And of course, syempre doon sa mga estudyante na may pasok po ngayong umagang ito. Dala po tayo, mga kababayan, ng pananggalang sa ulan. Kung applicable po sa atin sa mga areas na patuloy pa rin binabaha sa mga sumandaling ito. mabuti siguro mga kababayan, magdala rin tayo nung bota. Ilang panangga lang po sa pagbabaha. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala, Office of the Civil Defense. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na nakapailalim sa Orange Rainfall Warning. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ang pinag-iingat nga ngayon ng Office of Civil Defense sa mga residente na nasa ilalim ng Orange Rainfall Warning ng PAGASA. Partikular na rito ayon sa OCD ang mga lalawigan ng Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at Bulacan. Dahil dito pinaghahanda ng OCD ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng last line at flash flood. Sa ilalim kasi ng Orange Rainfall Warning, asahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetro ng dami ng ulan. Kasunod nito, umiiral naman ang yellow rainfall warning sa mga lugar ng Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Pampanga at Tarlac, hindi sa Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 16 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses, kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Bing pitong minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige. Sa punto pong ito, mga kababayan, makakapanayan po natin mula sa Department of Agriculture, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing, and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara. ASEC Guevara, ma'am, magandang umaga po.
8: Isang maulang umaga po sa ating lahat at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po sa atin.
5: Magandang umaga rin po, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito, kahit medyo maulan. Ayon po sa DepDev, ang Kadiwa ng Pangulo program ay isa sa mga government programs na nakatutulong po sa pagbababa ng poverty incidence dito po sa ating bansa. Dito pong taong 2025. Ano po ba ang Kadiwa ng Pangulo?
8: Ang Kadiwa ng Pangulo ay isang proyekto po na pinangunahan ng ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos noong umpisa pa lang ng kanyang termino. Ito po ay isang direct market linkage, no, mula sa ating mga magsasaka, mangingisda, direkta po sa ating mga retailer, kung saan po nakakabenta po sila ng direkta sa ating mga mamimili. Sila na po mismo yung mga produkto nila. Binabawasan po natin yung tinatawag nating mga middleman, no, yung mga trader sa gitna. At yun po yung mabibili po na ating mga consumer ng mas mababa, of course, and at the same time yung ating mga magsasaka at mangingisda ay direktang makaka, yung kita po nung pagbebenta nila ay direktang mapupunta po sa kanila. Napapataas po natin ang kita ng mga farmers at the same time mas mura pong nabibili na ating mga consumers yung mga pangunahing bilihin na binibenta po ng ating mga magsasaka at mangingisda.
5: Opo, ASEC, para po sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino, paano ito nakakatulong sa pagpapagaan ng gastusin sa pagbili ng pagkain? And on that note, magkano po ba ang maaaring matipid sa pagbili ng mga pangunahing bilihin sa mga Kadiwa outlet kumpara kung bibili po kami sa mga regular na pamilihan?
8: Of course, kasi dahil direkta nga itong binibenta ng ating mga farmers, ang expectation po natin, of course, pagdating po sa presyuhan, ay mas mababa po ito ng mga 10 to 20%. Alam naman po natin, of course, na yung sa gitna, no, from the farm, sa punta po sa merkado, may mga cost po kasi ito, mga logistics, yung mga tao, So yun po yung nababawasan natin dahil yun po yung intervention na binibigay natin through the Kadiwa program. So nakakatulong po ito lalo-lalo na po doon sa mga kababayan po natin na may mga regular na mga Kadiwa centers at stores na malapit po sa kanila. Nakakabili na po sila ng mas mura at the same time mas fresh at mas dekalidad po yung nabibili nila dahil nga po direktang mga magsasaka po yung mga kooperatiba natin ang nagbebenta po dito.
5: Nabanggit nyo nga po, Asek, kanina, no, na wawala yung tinatawag nating middleman. Pero para sa ating mga magsasaka at sa ating mga agri-producers, gaano po kalaki ang nagiging epekto nito sa kanilang kita kapag direkta nilang naibebenta ang kanilang mga produkto sa atin pong mga consumers?
8: Well, sa Kadiwa, alam naman natin, pag nababawasan po yung mga nasa patong-patong po na nasa gitna, ano, dahil yung kita niyan, direkta nang mapupunta sa ating mga magsasaka. Yung retail price, of course, bumababa dahil nga po nababawasan yung mga nasa gitna. Of course, walang nasisira, walang na-aksya dahil direkta na nga ito, aside from yung sa presyo nga, no? Walang, yung pagtaas ng kanilang kita, agad nilang nararamdaman yan. So, kumbaga, yung pagbibigay natin sa kanila nitong access sa wala na po kasi silang gagastusin, no? Hindi sila magbabayad ng renta, hindi po sila, kumbaga wala na silang added na gagastusin pa para makapagbenta po sila direkta sa merkado. So ito po yung nakikita natin na talagang nakakatulong po sa ating mga farmers para po talaga madagdagan po yung kanilang kita at direkta nilang maibenta yung kanilang mga merkado, yung kanilang mga produkto sa ating mga consumers.
5: Opo, Asek. Naku, magandang balita po yan para sa ating mga kababayan. Pero bukod po sa mga murang pagkain at dagdag na kita ng ating mga magsasaka at ng ating mga agri-producers, ano pa po yung pangmatagalang benepisyo nito para naman po sa mga ordinaryo nating mga kababayan?
8: Sa amin, sa Kadiwa, dito nga po sa programa, no, hindi lang po ito sa pagpamamura ng bilihin. Pangmatagalan po, pinapalakas po ng Kadiwa yung ating lokal na produksyon, yung pagkooperatiba ng ating mga magsasaka, mga isda, kasi nga po pag hindi lang production sila naka-concentrate, no, pati po doon sa marketing. Ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no, napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayo may pagkain, magtatanim po at magpuproduce sa ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain. Kapag may check at regular na merkado ang ating mga magsasaka, ang ating mga isda, mas may hikayat po sila na mag-produce, no, at maparami pa yung kanilang production. At syempre, pagka meron tayong production, mas nakakatulong po ito na magkaroon po tayo na mas sapat at mas mura pong pagkain dahil nga po tuloy-tuloy yung production na paparami natin at natutulungan natin yung ating mga farmers at mga mangisda natin.
5: Napakaganda po pala ng balita na yan. Asek, may plano po ba ang Department of Agriculture na magpalawak pa ng Kadiwa sa Pangulo Program? At sa ngayon po ba, gano'ng karami na yung ating mga active outlets?
8: Sa ngayon po, meron po tayong 842, to be exact, na Kadiwa outlets. Halo-halo na po yan, no? May mga centers, may stores, may pop-up stores, may mga requests po from LGUs at ibang agencies. Ang ating pong target for 2028 ay nasa 1,500 po. So almost more than half na po ang ating nagawa para mapatayo po yung ating mga Kadiwa. Sa ngayon po, tayo ay nakikipagtulungan with other local government agencies, pati pa mga local government units para po ma-expand. May mga partnerships na po tayo together with like DOLE, DSWD, DILG of course para po mas mapalawak. Kasi nga po, pwede po natin to itayo in partnership with other government agencies, no, at saka ibang mga LGUs at mga willing partners po natin na pwede pong magbigay sa atin ng espasyo at saka kaukulang tulong. Definitely po, napaka marami po tayo ngayon na on the works sa mga project para mas ma-expand pa po natin dahil nga po ang demand ng mga tao is mas makarating po sa kanila, kumbaga mas maging accessible po ang Kadiwa sa kanila. So yan po yung talagang pinagsisikapan po namin ngayon na maparami. At hopefully po by 2028, ma-reach po namin yung target na 1,500 stores nationwide.
5: Nako, nako. If 1,500 stores nationwide, mas marami pa po tayong mga kababayan na mapagseserbisyohan na ito pong programa po natin na ito. But paano po naman sinisiguro ng Department of Agriculture na ito po ay hindi lamang panandali ang solusyon, kundi magiging tuloy-tuloy na suporta sa atin pong mga kababayan?
8: Well, ngayon, ginagawa na natin talaga na it's an institutional program na po sa lahat na ng ginagawa natin. Kumbaga, lahat na ng marketing, strategiya ng marketing natin yun, sinasama na po natin yung kadiwa. No? Hindi na lang to basta parang nire-request lang o kumbaga panapanahong caravan lang kung merong event. O, no? Ginagawa po natin, ini-institutionalize po natin to. Ginagawa po natin mga permanent outlets na yung regular supply agreements, yan, logistics, mga trading facilities po, ginagawa na natin, tapos pinapangalanan natin siyang kadiwa. At yung mga farmers and fisher folk po natin, pinapalakas po natin yung kanilang, yun nga, yung pagre-rehistro nila ng kanilang mga organisasyon, ng kanilang mga kooperatiba. At the same time po, pati po dito sa Sagipsaka, no, yung ating po mga accredited kadiwa suppliers, mga stores, yan po, ginagawa na din natin kasi nga, direktang access din po yun. Kumbaga, yung direktang farmer na po at or fisher folk yung pwedeng sumali dito sa mga procurement for Sagipsaka. So, ito po yung ginagawa natin para maging bahagi na po ang kadiwa, hindi lamang kumbaga may event lang, pero isa na siyang institutional na programa kung saan nilalagay na po natin doon yung food distribution natin, yung ating pagpapalakas ng ating food value chain. So, hindi lang po nakikinabang na dito yung farmers, pati po yung consumers na, no? So, end-to-end po yung ginagawa na natin dahil dito sa Kadiwa program. Sa katunayan po, simula nung 2022, no? Ang naging kita na overall, nasa 4.4 billion pesos na po ang ating nakalap na kita for our farmers. At almost mga 13 million na rin po mga kababayan natin ang regular po na natutulungan itong ating kadiwa. So, talagang pati nga po yung effect niya, no, sa ating economic state natin ngayon, and malaki rin po yung nakokontribute niya sa pagpapababa po ng ating pagkain. So talagang tuloy-tuloy po ito at pinapalawak pa po natin para talagang mas marami pa pong mga magsasaka at the same time mga consumers natin na makinabang.
5: Opo, Asik, ang tagumpay ng kadiwa pala redounds to the benefit of the Filipino people. Mas maraming kadiwa, mas maraming matutulungan mga kababayan. Lastly po, Asik, hingin na lamang po namin ang inyong mensahe sa atin po mga tagapanood, tagapakinig, at sa atin po mga kababayan. Please go ahead po.
8: Yes, ang Department of Agriculture, sa pamumuno po, of course, ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang aming Secretary Francisco Kiko Pichu Laurel Jr. ay tulong-tulong pong at tuloy-tuloy na gumagawa po ng mga programa at bilang na rin po ang kadiwa ng Pangulo para po mapalapit natin, hindi lang po tulong para sa ating magsasaka, pero tulong na rin sa ating mga consumers para po mas tuloy-tuloy ang produksyon at the same time po mas magkaroon po tayo sa access sa mas murang pagkain. Asahan nyo po na gagawin po namin at ginagawa namin ng mabuti ang aming trabaho at aming layunin para po talagang mabigyan ng karampatang suporta ang ating mga magsasaka at mangingisda. And of course, yung tuloy-tuloy po na magkaroon po tayo ng mga ganitong programa na talaga pong nakakatulong po sa ating mga mamamayan.
5: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa Department of Agriculture.
8: Maraming salamat din po, Sir Al, at sa inyong mga tagapakinig at mga taga-suporta.
5: Maraming salamat po and good morning and happy weekend po, Asik. Mga kababayan, atin pong napakinggan at ito po ang ating panayam kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang ating panayam kay Asik Genevieve Guevara tapos sa Department of Agriculture. Pantala, tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa. Mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan nararanasan sa Quezon City. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: At mula kaninang alas 6 ng umaga ay mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan na ang nararanasan dito sa Quezon City. Kanina binaybay natin ang Filcoa, ang Commonwealth. Ngayon papunta naman tayo ng East Avenue at talagang mahina hanggang katamtamang ulan nga yung nararanasan. Para pa din yung ilan sa mga commuter na karamihan ay mga manggagawa pa naman sa pagsakay dahil sa maulang panahon. Kapansin-pansin kasi na karamihan ng mga pumapasadang jeep punuan na pagdating lalo dyan sa may bahagi ng Filcoa. Sa pinakahuling update ng PAGASA ay nakataas ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Ayon naman sa QC Localized Weather Outlook, makulimlim na panahon na may posibilidad ng malalakas na pag-ulan ang inaasahan sa lungsod hanggang mamayang gabi. At posible rin daw yung mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat o yung mga thunderstorms anumang oras. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Ang oras po natin, 30 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
14: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways. Isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
15: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
14: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
5: At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa pong update mula naman sa DSWD, po ay kaugnay ng pamamahagi nila ng mga family food packs. As of 6 p.m. kahapon po yan, mga kababayan, August 27, umabot na po sa 2,000,000 at 220,609 na family food packs ang naipamahagi. Habang 14,893 non-food items naman at 23,508 na ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Ito po ay bahagi ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga sumusunod na lugar. Mula sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Sacalabar Zone, Samimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na paghahatid ng kinakailangang tulong mula sa apektadong mga komunidad. Ugnay pa rin, mga kababayan, ang pagpagbantayin natin sa mga naging epekto ng mga nakalipas na bagyo dito po sa ating bansa. Gayun na rin ang epekto ng habagat dito po. Makikipag-ugnayan naman po tayo mula sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office mula po sa kanilang Operations and Training Unit Head, si Ginoong Vincent Jun Chu. Sir Vincent, magandang umaga po.
16: Yes sir, good morning po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng inyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat.
5: Po, magandang umaga sir. Bago po natin tanungin yung ilan sa mga partikular na mga pagtatalakayin po natin ngayong umagang ito, ay kakamustahin ko po muna. Kamusta po ang Pangasinan at ang ating mga kababayan dyan?
16: Yes po, actually so far sa aming monitoring, mostly naman po ng mga evacuees po natin ay nakauwi na po sa kanilang mga tahanan. At mostly po ng mga barangay na minimortar po natin ay receding na po yung pagbaha. Meron na lang po tayong siyam na barangay. Magmula po yan sa 3 municipalities and 1 city. So Yung aming opisina po ay bagamat wala na pong mga tao sa evacuation area, tuloy-tuloy pa rin po yung aming monitoring at kami po ay naka-blue alert status pa rin po.
5: Kayo po ay nagsasagawa rin, Sir Vincent, ng clearing operations katuwang ang mga tupad beneficiaries natin. Kamusta po ito at what stage na tayo ng ating clearing operation?
16: Yes, wakil po, tuloy-tuloy po yung aming ginagawang clearing operation. Kasama po yung ating mga tupad beneficiaries. Ganun din po yung ating mga ibang LGU. Actually po ay nagpapadag na rin po sila ng clearing operations po. Tuloy-tuloy naman po yan na tingin nga sila sa gawa.
5: Opo. At Sir Vincent, nagkakaroon din po tayo ng recovery and rehabilitation plan para doon sa mga apektadong komunidad natin. Una po sa lahat, gaano karami itong mga komunidad na ito? At ano po ang mga ginagawa natin para ma-recover at ma-rehab yung mga apektadong komunidad na ito?
16: Opo, base po doon sa situational report na pinadala ng ating mga counterpart ng Municipal Disaster, agad-agad naman po tayo nagpapadala ng tulong. Base na rin po sa aming assessment at saka yung priority needs ng ating mga kababayan dito sa aming lalawigan ng pagkatsinan. Base na rin po sa direktiba ng ating governor. So, nag-conduct na rin po kami ng clearing operation. Nag-conduct na rin po tayo ng relief operation sa iba't ibang bayan, lalo na po doon sa mga LGU na nag-declare po ng state of calamity. At may mga areas din po na binaha, so kami po ay nag-conduct din po ng libreng sakay para maitawid yung ating mga kababayan papunta sa kanilang trabaho or sa kanilang eskwela during that time. Lahat naman po ng mga pangailangan ay agad-agad na po nating tinutugunan. Meron din po tayong mga augmentation na ginawa sa iba't ibang bayan. Nagpadala po tayo ng ating mga water asset, heavy equipment, yung ating mga emergency vehicles, at yung ating rescue team para tumulong sa kita sa gawang rescue evacuation po doon sa iba't ibang LG na nangangailangan.
5: Opo. Sir Vincent, gano'n na po karami yung mga munisipalidad sa lalawigan po ng Pangasinan yung nagdeklara ng state of calamity?
16: Opo. Meron po tayong apat na bayan ang nag-declare ng state of calamity at isang syudad. Yan po yung bayan po ng Mataram, Pugalyon, Santa Barbara at Mangaldan at ang Dagupan City.
5: Opo. Meron na po ba tayong final na assessment or ito po ba hanggang sa ngayon nadadagdagan pa when it comes naman sa mga damages sa ating infrastruktura, sa ating mga kabahayan, and of course, sa ating pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan, yung ating agricultural sector?
16: Opo, sir. Actually, ongoing pa rin po yung assessment na sinasagawa ng aming probinsya sa pakipagtulungan din po ng ating mga local government units. Sa infrastructure po, meron tayong mayigit 232 million na po ang naitala natin ng damages. Sa agriculture, na umabot na po tayo na more than 600 million. At sa livestock na may more than 2 million. So ito po ay initial data pa lamang po. So pinapinalize po namin ito para matapos ng aming terminal report. So nasa grounds pa rin po yung ating mga engineers, yung ating mga provincial agriculturers para ititingnan pa rin po kung gano'ng ba kalawak po talaga o meron pa po ba mga damages na hindi po na-report.
5: Kaugnay po nito, ano po yung mga tulong na ibinibigay natin sa ating mga kababayan, especially yung mga taong naapektuhan yung kanilang kabuhayan?
16: Opo, nagbigay na rin po tayo mga food and non-food items. Tuloy-tuloy naman po yan. Naka-schedule na rin po yung mga ibang bayan. Nagbigay na rin po tayo ng mga bigas. Kami po ay nag-request na rin po sa ating regional office ng OCD. Yung ating mga health kit, nagbigay na rin po tayo mga family packs. So, lahat naman po ay naibibigay at naipaprioritize para po mabigyan lahat ng ating mga kabayan na nagkaroon ng affectation ito po sa mga nakalang habagat at bagyo.
5: At Sir Vincent, patuloy pa rin bang suspendido ang klase sa ilang mga bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan? Ano po yung mga lugar na suspendido pa rin ang kanilang pasok?
16: Yes po sir, meron pa rin po mga suspension ng klases na aming naitala na monitor. Ilan po dyan, dito po sa may western po, karamihan, western part po ng Pangasinan. Nandiyan po yung Alaminos, yung bayan po ng Anda, Abani, Mabini, Sual, Impanta. So ilan lamang po yan. Karamihan po ng suspension ng classes ay nasa western part po ng aming lalawigan.
5: Mm-hmm. Opo. At bukod dito, maiba po tayo ng issue, Sir Vincent. Makikibalita rin naman kami. Ano po ang kalagayan ngayon ng Pangasinan River? At nung panahon na nakakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na pag-uulan, gaano po kagrabe. Give us a picture kung gaano kagrabe yung naging pagtaas ng Pangasinan River. Ito ba yung nakadagdag sa pagbabaha dito po sa ating lugar?
16: Yes po, sir. Magandang katanungan po yun actually, sir. Noong kasagsagan po ng ating habagat, nasa above critical level po. Hello, sir. Yes, sir.
5: Yes po, go ahead. Medyo na puputo lang ng
16: yes, sir. During peak po ng ating habagat season po. Yes, sir. During po ng peak ng habagat sikot, habagat po, kaya tayo po ay may netala na monitor na pagtaas ng ating mga river system. Actually, ito po ay above critical level. Ito po yung mga Marusay River na affected po yung ating bayan ng Calasial, yung ating Sinokalan River na affected po yung Santa Barbara at Lagupat, yung ating Kamiling Tarlac River, o ito po ay outside the province of Pangasinan. Minamonitor po namin ito dahil meron pong affectation ito sa bayan po namin, sa mga tarong na ibarang kayo po dyan, labing apat po na affected po dyan. So nakitaan po ng pagtaas above critical level yung ating mga river system. After po noon, this latest po na update po natin ngayon for our river system, lahat naman po ay bumaba na. Although ito ay meron pa rin bagyang pagtaas, wala na po ito sa critical level, pero patuloy pa rin po yung ating pagbabantay dito sa ating mga river system gawa po ng ating mga malakas na ulan dito sa ating mga uplands, sa Baguio, sa Benguet, kasi yung aming lalabigan po ay catch basin po ito. So, in-expect po natin na pag ito po ay bumaba, ay maaari po ito na maka-apekto po dito sa ating mga river system. At yung ating dam naman po sa San Roque, ay minomonitor po natin dahil meron po silang binukas na low-level outlet, although ito ay nasa 121 cubic meters per second po lamang, napakalit pa lamang po ito, kaya-kaya po itong i-absorb ng Agno River. So, base na rin po sa aming observation sa ating mga historical data, yung mga pagbaha po actually, kailangan na rin natin i-factor in po dyan yung ating mga river system, yung siltation ng ating river system, yung ating high tide, yung patuloy na pagulan po, yung saturation po ng lupa pagka nagkasabay po yan, ayan nagudol po ng pagbaha, yung urban sprawling, yung ating mga drainages na barado. So, lahat po ito ipinapactor in natin kaya nagkakaroon po ng pagbaha dito sa mga iba't ibang area sa aming lalawigan.
5: And lastly po, Sir Vincent, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan. Baka may mga kababayan po tayo na nakikinig ngayon na mula sa lalawigan ng Pangasinan. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
16: Yes po, para sa ating mga kababayan, patuloy po tayong tumutok sa ating mga credit news agency para maiwasan po yung ating mga fake news at hakundan po tayong pinapatupad yung ating mga LGU. May pinapatupad po sila ng preventive evacuation. Agad-agad po tayong tumulong para po sa kanilang kaligtasan. And again, lagi po namin sinasabi kung hindi naman po importante yung pupuntahan nila, huwag na po silang lumabas sa kanilang mga tahanan. At patuloy po tayong maging resilient at handa para po dito sa ating mga naranasang habagat or rainy season.
5: Opo, with that, Sir Vincent, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Alam namin, kapag may mga ganitong klaseng sakuna, ang laging nauuna dyan yung ating mga kasamahan mula po sa Disaster Risk Reduction and Management Offices. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan. Magandang umaga po, sir.
16: Yes, sir. Maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Ingat po kayo, sir.
5: Kayo rin po. Mag-iingat po tayo lagi at ang ating mga kababayan mula sa Pangasinan.
17: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Mga kababayan, yan po ang ating panayam kasama si Ginoong Vincent Jun Chu, ang Operations and Training Unit Head ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Well, mga kababayan, alam natin, alam po ng lahat ng ating mga kababayan na kapag ganitong may sakuna, ay yung mga taga DRRM ang walang tulog, walang kapagurang tumutulong sa ating mga kababayan. Dalasan nga, in coordination do sa ating mga local law enforcement agencies, sila rin yung tumutulong sa pag-rescue sa ating mga kababayan. panawagan natin sa ating mga mambabatas, yung algarang pagpapasa ng Magna Carta for DRRM workers. Ang oras po natin, 49 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
17: Boses, kasama si Alan Alanige.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
17: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 51 minutes past the hour of 7 a.m. Para sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayong umagang ito dito po sa ating palatuntunan. Kakasama po natin ngayong umaga mula po sa ating mga kasamahan mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Alamin natin ang pinakahuling lagay ng ating panahon mula kay Engineer Benny Estrella.
17: Radyo Pilipinas Weather!
5: Morning, Sir Benny.
23: Good morning sa inyo, Sir Alan. Ngayon din sa ating mga tagasubaybay. Meron tayong low pressure area sa loob ng ating PAR na patuloy natin manomonitor at huling namataan at 720 kilometers silangan ng Ifbayat, Batanes. May katamtamang chance ha, na ito ay maging isang ganap na bagyo sa susunod po na 2 hanggang 3 araw. So throughout this weekend, may chance po na magkakaroon tayo ng bagyo pa bago matapos ang buwan ng Agosto at ito ay papakalanan natin ng pilandok. Pero yung pinapakita movement po ni

0: iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
13: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang mga o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
15: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
14: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626. And in